0: Health Tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video okay. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic link.
0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia. Ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 8.12. An oras pong ini, dara po sa tuya kan Chera de Balon Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Balon Travel and Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit, valid until 2028, mga tugang. Kaya kung kaya po igwaning planong mag-around the Philippines, mag-Chera de Abalon Travel and Tours na kita, mga tugang. Ang sa inyo pong safety, ang sa inyong convenience, iyo po ang priority kan Chera de Abalon Travel and Tours. Available po sa inyo, mga tugang, ang mga tourist buses, minibus, coaster, asin man, van. Magdyan po kamo sa Bicol Central Station, yaon dyan ang sa inyong booking office, as in pwede man po kamong mag-like and mag-follow sa saida pong Facebook page. Also mga tugang, dara po ini sa tuya kan DLMR Psychometric, igwasin na ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Subok na ang standard as in ang mga services. Ang mga services na pinag-o-offer araw ng neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makukuha po ini sa Door 34 Casino Building, CBD 2, Boningsha Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal sa may entrance po ini kang bus station.

0: Makatugang Diyos Maray na aga, ako po ang sa iyong lingkod, si Diyos Abalya, na po kita sa Asintado sa Radyo Maine. Mag-iribanan po kita sa satuyang report, kan sa satuyang mga pag-iriba sa luwas. Arog kang sinabi to kakang mga inot, nire-respeto ta po ang opinion, posisyon, kan ibang mga daiminauyon sa satuya pong mga argumento, sa satuya pong mga komentaryo. Kaso bago po, kang big deliver tan sa tuyang editorial, manunungod po digdi sa issue kang outpatient department, kang Naga City General Hospital, at natuyaw ta po ang alkalde kanaga na si Lenny Robredo sa pagmati kang iba. Excuse me, sa pagmati kang iba, mukhang ang Robredo administration tinatawan po ning armas ang mga kaalyado po kang Kapitolyo para makapaghanap ning diferensya sa kongresista kan ikatulong distrito. May nag-comment po digdi. Sabi ka ni Dems Montes, although pinag-delete niya kaya si ano niya sa iyang comment, na pag sabi niya na pag may issue ngayon kiligasyon, asahan ta ngaya na may kasurug si ligasyon. Ayan, ang pinapatamaan niya gayod ang sa tuyang programa. Okay man po yan. Kung iyan ang pagtubod nindo, demi man kamukayan masasaway, ang programa po kayang ini, duman lang kita sa tama, as in duman kita sa duman lang kita sa tamang argumento. Duman lang kita sa tuyang ano yan, mayo man po ning personal ini. Sa paghiling ta lang na ining administrasyon ni Lenny Robredo, pirit na naghahanap ning actually kadakol pa po ning mga kung uubuson ko lang, kung papatulan talang ang gabos na mga nakukuat ang impormasyon, kadakol pa kuta. Kaya lang pinipili tama lang po kung arin iti, arin digdi, ito pong may interesan publiko. Ito pong issue na in viewed with public interest. Kaya puwanta kayang sabihon, dawa medyo makulog para sa iba, as in, makulog dangugon, lalong-lalo na kang mga diehard supporter kana sotaya pong kang alkalde kanaga. Ta, isipon nindo, one year na po siya sa pwesto, may naka-schedule bang State of the City report ang Mayor Kanaga para ma-report niya kung ano ang sa iyang accomplishment sa laog ning sarong taon? Ano na ba ang sa iyang nagibo sa laog ning sarong taon? Hanggang kunyan, mayo po kitang nadadangog na scheduled ning State of the City report para i-report niya sa mga taga-Naga ano ba ang nahaman niya. Aram ko man na digdi sa Naga, dakul talaga ang bilib sa Palakaw dahil sa governance. Ninulit sinasabi ninda na ang siyudad kanaga, iyo ang pundasyon kanaga is the good governance. Dahil taman po pigkukontra yan. Alagad, may mga issues lang kaya sinda na nare-reparo mi na perming na si single out iyo si mga proyektong pinapakinabangan kan mga taga-Naga. Nare-reparo mi na pag proyekto ni ligasyon perming may pigbabalangibog kang Robredo administration na may diferensya. Iyan ang perminyang narrative. Observation mi yan. Observation yan kan sa tuyang programa. bako yan sa pagsurog iligasyon, kundi iyan po sa muya pong obserbasyon. Halimbawa, araw kaning sa OPD, ang sabi niya kasuod ma, base daas sa opinion kang project monitoring. Alagad, si iniluwas na bareta din da sa sarong media outlet ng Disanaga, ang dating is kakasuhan ng kriminal, kakasuhan ng administratibo, si mga opisyal na nasa likod kan pagpapatugdok kang outpatient department. Ninulita mayo daaning soil test. O ito palan, may ordinance ang Naga na da required ang soil test pag ang building is sarong iskalon sana, araw kang OPD na may misanin. And then sa National Building Code, ang nire-require na magkaigwaning soil test, iyo po ang mga building na tulong iskalon pataas. Si mga building na sarong iskalon lang, di man po required ang inaapod na soil test. Pero, si dating na kan si Bareta, dahil nga mayo ning soil test, igwa nga yan ng korupsyon na nangyari. Sala nga yan si Pakagibo. Sala nga yan si Pakakonstruct kang proyekto. Kaya pag dinangog mo, ginamit na naman pati kan mga aspin ni Mars, o kaya nagluluwas naman mo niyan, binabalangibog na naman nila na ang administrasyon ni former mayor, ngunyan congressman ni Ligasyon, is corrupt. O, iyan ang pigmumustra nila. Gusto nindang maimustra na si Ligasyon na naging mayor is corrupt. Iyan ang gusto nindang narrative, iyan ang pigsusunod nindang narrative, tanganing mapalawas ninda ang nakaaging administrasyon dahi naging maray si pagpalakaw kang syudad kang Naga. And I don't know kung deliberate na iyo man ini ang pigtatahak na dalan ni kang presenting administrasyon ni Mayor Lenny Robredo. Tandaan ta po, si Congressman Ligasyon perang taon naging city legal officer kang sa iyang agom. And pirang kaso ang inatubang katuni Pugi. Nasa, kundi ako din nasasala, nasa 80. 88 ba yun? Pakicorrect na lang kung mali ako. Nasa 88 na kaso ang pig-file kadto sa ombudsman ki dating Mayor Dipuntong Mayor Jess Robredo. And gabos na kasong iyan sa ombudsman, gabos po iyan na-dismiss na ang city legal officer kadto iyo ang nagpara depensa sa ombudsman, iyo po ang presenting congressman kan ikatulong distrito kang Camarines Sur na dating mayor kang Naga City. And si Ligasyon is a member po kang Team Naga. And once naging head kang Team Naga before siya na naging congressman kan ikatulong distrito. Ang pagmati kang iba, kinakampihan ta si Congressman Ligasyon. Ang pagmati kang iba, dinidepensahan ta. Deta tamang po, mapupugol ang pagmati nindo. Kung iyan ang pagmati nindo, so be it. Tinutukar talang ini, tagarubaga kaya ang presenting administrasyon nagiging bihikulo para makakuaning armas inipong mga aspin ni Mars. O ngunyan, nilingan nindo, ang mga troll, kang mga yaon sa Kapitolyo, ang mga tinataram ni Robredo, ang mga press releases ninda kontra Ligasyon, indirectly, iyong ngunyan ang ginagamit na armas kaniyong mga troll kang mga nasa Kapitolyo. O, ang ginigibubagan ninda ngunyan, kung anong tong issue, sabi na ngayon, ang apod baga ninda Ligasyon, how, sabi na ngayon, hauhaon ngayon kang Naga, sabi nga ni Robredo, may korupsyon na nangyari sa Naga City General Hospital. May korupsyon nga sa pagpatugdok kang outpatient department. tama ngayon yung soil test. Ang batas ang nagsasabi na daikaipuan ang soil test. Pero, sigun sa kongresista, dawa dahil nga ni da required si soil test, nagkaigwapan yung soil test kanto. Naginibo, tanganing ma-insure na nagsunod sa mga prosedimento. Kaya, pirming nagkakaigwa po ning comparison between Naga City General Hospital saka sa Calabanga Infirmary Hospital. Dahil, hindi pong Naga City General Hospital, it was built by the administration obligation. Ang Calabanga District Hospital na White Elephant na millions ang kantidad. Dahil napapakinabangan mo niyan, gakudan kan-kanding. O kisay pong proyekto ini. Ha? Kisay na proyekto ini. Kan panahon ni dating congressman Lenny Robredo. O. Siya baga, pet project niya baga yan. Nagkaigwa pa kaya ng blessing. Sinda baga kang Kapitolyo, kang ang gobernador gato si Mix Villafuerte. Sinda baga. Ang magka-partner, ang mayor kato sa Calabanga, si Ed Severo, ipinagmalaki baga ninda yan na magiging ngayon, may co-convert ngayon bilang ngayang Calabanga District Hospital. Ongon yan, hilinga. Lawigan. Iniyan malinaw na nasayang si Kwarta Digdi. Millions ang pundo na nasayang Digdi. Mga tugang. Tapos, Digdi sa outpatient department, OPD, just an opinion, kaniyo po daang mga members kan na public monitoring kang syudad, opinion kan na public monitoring kang syudad, na kaya daan may nagkakrak sa OPD building dahil mayo ning soil test. O yan. O kaya ang conclusion naman kang iba, si mga nakabasa kan si Barreta, talaga ngayang corrupt si nakaaging administrasyon. O yan. Ang perming dantol sa congressman o sa dating mayor, bako man si kontraktor, bako man si engineer na nag-design, bako man si engineer na nag-approve, bako man si Department of Health na nagtao po ning clearance para po ma-occupied o magamit na po ang outpatient department. Iyon ang perminidang narrative. Kaya baga pag igwaning mga arugani, perming may comparison dyan. Arin baga talaga ang mas naging corrupt si Calabanga Infirmary Hospital na lawigan ng Kanding Ngunyan, na pet project ni dating Congresswoman Ngunyan Mayor Lenny Robredo, o ang Naga City General Hospital Ngunyan na pinapakinabangan yaon dyan, the White Elephant, pinapakinabangan kan mga taga-Naga. Dahil naman sinasabing perfecto si Pakagibo kayan. Baka talagang igwa mananggadna ning aberya si kontraktor. Baka mananggadna si kontraktor, baka may ginibong pagtitipid o kung ano pang ano yan. Kaya igwa ning aberya. O di pa panimbagon, total. Baka nga ako nasa warranty period pa yan. Yan OPD. Kung igwanin nagka-crack, di haputon sisay ang engineer kayan o ang mga engineer ba kayan, yaon pangunyan dyan sa city engineer. Haputon. Ano ang ginibo kang si project engineer kayan? Ano tadain in the binantayan? Ano ang cost kan pagka-crack? Kaya ay naghahanap po ning ano nga tamayo ngayon ng soil test. O ngunyan, kang magluwas yan, o yun na po, pwede ngayang makasuhan kriminal, pwede ngayang makasuhan administratibo si mga opisyales niya na nagpaturugdo kaya. O yun na ngunyan ang ginagamit kan mga aspin. Ngunyan, kang ibang kang nasa Kapitolyo as tool para po tira-tirahon sa mga troll page si Congressman Nelson Legacion. Indirectly, tinataan ninda, ngunyaning bala, si kalaban ni Legacion, tanganing paluwason na Bakong Maray sinaging administrasyon ni Legacion Cancia naging mayor ng Naga City. Eh, ang unyang pati, bantuga na. Oh, bantuga na, malaban Giraray bilang congressman kan ikatulong distrito si naging kalaban ni Legacion. Iaram tamang po baga na naging maray ang relasyon ni Skadto sa presenting nakatukaw na alkalde ko niyan. Hmm. Iyan ini po, ini mga obserbasyon na ini, nariparo ini, por medyo, ta sa laog ning sarong taon, ang parte kang pag-aadministrar niya, iyo ang paghanap ning aberya sa nakaaking administrasyon. Paghanap na taramtulo sa media, isa kata may mga media digdi na mga igwamang kita mga kairiba sa media na talagang ang hinahanap si Aberya, si Diferencia kang nakaaging administrasyon. Pero very silent sinda sa agony na sinasapo kan mga paraoma diyan sa pili. And very silent sinda dahil sina nagigirirong pag problema kang kalaban na sa politika ni Legacion ang pinag-uurulayan. O linga nindo. Sisay ang paboritong banat-banatan mo niyan kan mga troll page kan sarong taga Kapitolyo. Sisay. Si Legacion, si Puente Bella, si Bong Rodriguez. Oh. And sisay po ang pigpaparaumaw kaniyong mga troll page na ini. Si Mayor Lenny Robredo. Oh. Tapos ikukot si Robredo na sigun niya kay Robredo, si arong niya kaning project niya niligasyon niya, may aberya. Oh. Kaya nga kakasuhan ning kriminal saka administratibo. Oh. Kasun ba, nakatubang siya sa presscon, biglang kambyo ang mayor kang Naga na di ay manda nag-aabot pa sa puntong iyan. Na makarasuhan, makaso administratibo, makaso ning kriminal. Eh, kinukot si sa iyang city legal officer, si abogado Angel Ojastro, na iyo ang nagtao ning impormasyon sa media, por medyo kang opinion, sa indapong project monitoring. Si opinion da kay ang project monitoring, na kaya po da may mga pag-crack por medyo tamayo ning soil test asing kung ano-ano pang mga findings. Ang pinaka-the best na pwedeng gibuhon ko ta kan syudad is paatubangon ining project monitoring sinda ang magtaoning detalye sa media, paatubangon nida sa media dyan sa City Hall Press Corps, tanganing magkaigwaning chance ang mga miyembro kan media mahapot. Sisay po digdi sa project monitoring ang nagsasabi na igwaning aberya. Tamadali magsabi na igwaning aberya, pero ano ba ang basis kang pagsabi ta? Ang naga po, mga tugang, puon kanto kang panahon ni Pugi, hanggang ngunyan, saro po sa pinakatultol na pag-implementar ng mga government project. Bakuman perfect, pero saro po sa pinakatultol na nag-i-implement ng mga government project ang Naga City. Probin yan dahil kan mga recognition na nakuha po ang pagkanto hanggat taon na pagserbi ni Legacion sa Naga City. Ngunyan, nagkakaigwaning kontrobersiya por medyo kaniyong mga statement na niluluwas ni Mayor Lenny Robredo. Garubaga so narrative ninda, iyon na tanganing magluwas na si Lenny Robredo, iyo ang savior kanaga, papaluwas so ninda na sinakaaging administrasyon si anum na taon na pag-administrar ni Legacion, sinalaula ang pag-administrar kang Naga City. Ang narrative ko niyan kaniyong administrasyon ni Robredo, palawason na si administrasyon ni Legacion dahil naging maray. tanganing paglaog niya, siya daang maray, siya ang masalbar kang Naga City. Siya ang mapakaray. Tayo ba gani kang magkandidato baga siya? Nagkandidato siya ta gusto niyang pakarayon ang Naga City. Garo baga si mga nakaaging alkalde, dahil naging maray si pag-administrar. Eh, sa kata, oh, dahil baga mga awards, government agency mismo ang nagkataon ng recognition. Naging recipiente po kang Seal of Good Seal of Good Local Government, Local Governance. Apat na taon naging consecutive na most competitive component city. Na-award din po kang DTI. As in kang iba-iba pang mga government agency. So, kung dahil siya naging maray, tano tatin narawan inining araw ganing pagbisto kang nakaaging mga taon. Itano ta, ngunyan paglaog ni Mayor Lenny Robredo, ang direksyon mukhang dahil ka mo naging maray, kaya ako luminaog, tapapakarayong ko. Oh, iyan ang pigmumustra. Iyan ang obserbasyon pag-obserbasyon kang programang ini na dahil ka mo naging maray, kaya ngunyan papakarayon mi. Oh, saro sa dahil naging maray, iyo po ang Naga City General Hospital, ta sa opinion kan project monitoring group, mayo ning soil test, kaya igwaning mga pagkakrak. O ito palan, may ordinance ang Naga. Sa National Building Code, ang nire-require sila po ang soil test sa mga tulong iskalon na building pay taas. Ang ordinance sa Naga, nagsasabi na ang nire-require na ning soil test, itong mga building na tulong iskalon pataas. So dahil lang sa opinion kaning project monitoring, nagpalawas ning statement ang city legal officer na may kakasuhan administratibo, may kakasuhan ng criminal. Di, si perception tulos kang tao, o sabi na, may corruption na ginibo na naman si nakaaging administrasyon. Iyan ang iminumustra ninda ngunyan. Kaya, dahil igwaning araw kaning mga statement ang City Hall, ang administrasyon ni Robredo, yun ang ngunyan ang ginagamit kan mga troll kang kalaban ni Ligasyon. O kaya orugmahon si mga troll. O yan. Uumawon si Lenny Robredo, titira-tirahon si Ligasyon. Sabi na ngayon, kung dahi pa nga nag-mayor nga si Robredo, dahi pa nga mapapatultol.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.

0: May nakukulgan. Iguana naman yung mga suya sa satuya. Ninulit, kampisinda. Dahil ang iba, grabe ang pagbilib sa presenteng mayor kang Naga City. Anggot na naman sa kuya. Ay, normal man po yan. Basta ako, maya man po ako ng hatred. Maaman akong kaanggotan na ki Mayor Lene Robredo. Ini po partisan na kang satuyang obserbasyon. Kaya piripin mi pong mauungkat, habang pig-uukag ninda, habang hinahanapan ninda ng diferensya, ang Naga City General Hospital, permisang ikukumpara sa Calabanga District, Calabanga Infirmary Hospital, na nahaman, na pinatugdok, kinonsiger, saro sa mga pet project gato ni dating mayor, o dating, ni dating congresswoman, Lene Robredo, kansa naging congressman kan 3rd district. Apermi pong makukumpara. Arin baga talaga ang dapat ang arin baga talaga ang mas maray? Arin ba talaga ang mas kurap? Itong Calabanga Infirmary Hospital na lawigan ng Kandingonyan o ining Naga City General Hospital na ngunyan pigdadalaganan kang mga pasyente dawa bakong Taganaga. Arin ba ang dapat ang i-appreciar itong Calabanga Infirmary Hospital? Nakatabang niya pa ang provincial government kadto kang gobernador si Mix Villafuerte o ining Naga City General Hospital nangunyan nagki-cater sa mga pobreng mga Taganaga, as in ibatang mga iba pang bakong mga Taganaga.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Sorry po ha, duman sa mga fanatic ni Mayor. Turutuhanan lang kita. Mayo po ining, dahil ko kamo kinukumbinsin na magtubod kamo sa ko. Ini ang sa kuyang opinion, ini po ang sa kuyang observasyon, and I will stand by my word. Dahil sa pagtubod ko po, as in sa pagtubod kang programang ini, ini ang tama. Naghahanap ka ng diferensya sa ginibo kang iba. Alagad sa ginibo mo, dahil mo nahihiling. Kumbaga sa ano, hinihiling mo silabot kan dagom, silabot kang patok, dahil mo nahihiling. Naghahanap ka ng diferensya sa hospital na pinatigdog kang iba, pero si hospital na naging pet project mo, uto, nakatiwangwang, gakudan ning kanding.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, ang programang ini, daraman sa tuya po, magatugang giraray kang EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. And also, daraman po ini sa tuya mga tugang kang Paulinement. Para sa mga nakakamati ning kulog hawak, igwana po kita ning solusyon digdi, ang Paulinement. May sikap mo extract, konsentradong herbal-based liniment na madali pong mag-absorb kan sa tuya, ma-absorb kan sa tuyang hawak. Tanganing mawara ang kulog asiman discomfort sa satuyang namatian, kaibahan po ang methyl salicylate menthol asiman camphor, ang Paulinement nakakatabang sa instant na ginhawa asin mas halawig na panahon ng pain relief. Kaya ano pa, mag-Paulinement na dahil walang aw sa paw.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Abutan ko pala ng happy birthday greeting sa kuyang amigong si Fred babaero man sa kuya Fred Barbero. Si Fred Barbero Caballero, ang pamusong parabulog kang resor book diyan po sa May Katedral. O, birthday ko niya ni numero unong paratago ng chinelas. pag kaibahan mo si Fred Barbero, siguraduhon mo ang tsinelas mo garo nakapako sa bitis. Ta pag nalingat ka, mawawala ang sa imong tsinelas. Kaya paabotan taning happy birthday greeting si Fred Barbero, ang legendary na parabulog, ang may sadiri po kang Razorback na paborito pong pabulugan kang dakol na mga naginyo. Amigo, idol, happy birthday sa imo.

Alright, paabutan ta pala ng good morning. Ito po pala na, ito pala nabangga. Nabanggaan na kudal dyan sa Banuaan po kan San Fernando. Nagkaigwa po ng aksidente kasudma itong sarong closed van nakabangga po sa sarong residensya dyan sa may San Fernando. Ang may sadiri palankan si Harong Kanto, ito pong nabanggaan, number one na listener kan sa tuyang programa. Yan. Ano nga si pangalan ka to, Rickmar? Rickmar? Ano ko na ta? Rickmar. Ayun na si Rickmar. Uy, Rickmar. Ano nga si pangalan ka to, Rickmar? nalingaw ako. Sandali ha. Rickmar. Ano si pangalan nga ikaw to, Rickmar, na may sadiri ka tong harong na nabanggaan ka tong... Ayun, ito din nag-open. Yun. Permi, nakaantabay po si Nanay Paz F. Lita and Tatay Jose M. Lita. Sinda si owner ka tong kudal na nabangga po kan sarong close man. Yan. Permi pong nagdadangog sa kuyang programa. Malangan ita.

0: Sabay yan.
1: Eh, sabi ko sa inyo na po, pasahon mo niyo.
2: Pero may mapungo ka dangaw. Nanayo, pero may nag... Yeah. Yeah. Yo, sabal, Abid. Abid, listener.
3: Yan. Thank you po, ha, Tatay Jose and Nanay Paz sa pagdangog. Sinda po si Maisi Derica Tungkudal na nabungguan katong sarong closed van. Ano yan? Mapa-ice cream. Sige. Pa-ice cream unta. O, Rickmar. Abonirin mo na ang ice cream kay Rickmar. Ta, ako nang bahala. Panamiton ta. Pero may... Ano mo niyan? Daiman malipot, mainit ang panahon. Sige. Ta, Rickmar, tawan taning padaran taning ice cream si Nanay Paz Lita saka si Tatay Jose. Yan, panamiton ta kaning ice cream ni Engineer Jan Florese dyan sa sendang residensya. Thank you po, ha. Tatay Jose, Nanay Paz Lita, salamat po, ta permi kamong nagdadangog sa sakuyang programa. Mabalos!
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
3: Alright, balik kita sa satuyang programa. Ugmao na ako kasudma, tanahiling ko si Maristela Toricampo, kaibahan ni Alex Yala. Igwa po ning sarong Nike event na ginibo po duman sa BGC. And napig-picture duman si apat na mga membro kan Philippine Junior Tennis Association. And saro po duman mga tugang si Maristela Toricampo. Tanda po nindo si Maristela Toricampo. Si Maristela Toricampo naka-gold medal ka nakaaging palarumpang bansa sa kawat na tennis. Siya po, pig-represent niya dati ang Naga City sa palarong pambansa. Pero sa masarili ng mga taon, bako na po siyang, bako na pong Naga ang ire-represent niya. O yan o, yan o, si Maristela. Ining nakablo, ano ang yan nakablo. Yan o, ining anindo. Inipong tulong mga ano yan, tulong mga babae, mga tennis player. O yan, yan, mga, yan po ang mga promising. Ining saro, aki yan ni, ano, aki yan ni Doug Kramer. Tama ba? Itong PBA player. Ano si pangarang kayangge? Matibay, ining si Scarlett Kramer. Aki yan ni Doug Kramer. Tama ba? Iyo ano? O, ngunyan, ang kawat po kayang tennis. O, dyan sa mga player na yan, ang medyo... medyo ano lang, kay puhan po ning support, ini pong si Maristela Toricampo, ta ini pong si Jana Jelina Nicole Diaz, Kathleen Ann Bogna, mga ano ini, medyo po, medyo nakakaluag-luag ang mga parents kani, kaya supportado siya. Ang medyo hard life lang dyan, ini pong si ano yan, si Maristela Toricampo. Si Maristela Toricampo mo niyan mga tugang, nasa kamot na po kang Iriga Sports Office. Ta sinusuportara na po ini ni Mayor Rex Oliva. Nagbalyo na po sinda sa Iriga. Ta itinaopo kang Iriga City Government ang kaipuhan na support kang tinistang si Maristela Toricampo. Si Maristela Toricampo, iyo po ang number one seed sa 13 and under na tennis player. Kaya grabe po ang potential kang aking ini. Tabiro-biroon mo sa enterong Pilipinas, sa 13 and under, siya po ang top seed. And number 7 po siya. Ha? Sa number 7 seed sa Southeast Asia. Oh, number 7 na po siya, number 7 seed. So, dahil medyo po kapusman ang mga magurang kaini, inoperan po o naoperan duman sa siyudad kan Iriga, isa ta ang mayor kang Iriga, si Mayor Rex Oliva, talagang very supportive po sa mga player na araw kaning nagpapahiling ning potensyal na maging maray. So, may sarong...

0: mediate between Toricampo and Toricampo family and Iriga. Ngunyan, ang nakonbinsi si mga magurang po ni Marestela na maglipat sinda duman sa siyudad kan Iriga. In return, tinawan po ning scholarship kang Iriga City si Marestela Toricampo, and then tinawan pa po ning trabaho kang Iriga City Government sa sports office ini pong ama ni Marestela na iyo ang sa iyang coach. So, sa ngunyan, si Marestela Toricampo nagtitraining na po duman sa siyudad kan Iriga. Day ko lang assure kung anong school ang pinag-enrollan niya duman sa Iriga, pero mukhang naghali na po siya dyan sa American School Digdi Sanaga na dati po niyang pinag-iiskwilahan. Ara mo, si Marestela Toricampo, daing gayo po ini na napansin ka to ka mga panahon. Ang nagpara tabang ka ni kay Marestela Toricampo kadto si Francis Barha, si Bars. Si Bars ang naging susi tanganing makaeskwela po ini diyan sa American School. And si Bars ang nakahiling kang potential kaning aki, kaya tinabangan niya po ini pong tennis player na ini na 13 anyos. And natawan niyang scholarship diyan sa American School, and nagtitraining pati ini diyan po sa Civic Center, itong tennis court diyan. Tapos si mga magurang kani nagtitinda po diyan sa tennis court bilang iyo ang sa indang hanap buhay. Magtugang po ini sarong lalaki sa kasarong babae, sa babae ni si Marestela siyudad kang Naga. Kaya lang yan, mamundo lang na dahil sa kakulangan ng support, para compete na po ini sa ibang country. Si latest nga ni kaning labanan po duman sa nasyon kan Sri Lanka. Dahil ko lang aram kung ano si naging result. Pero nagpara-compete na po siya sa ibang country. Ang nagparatabang sa iya si Ma'am Malin Dacudao. Saka si ibang mga member po kang Naga City Tennis Association. Naging back-to-back champion. Uy, no? Ilinganin do. Naging back-to-back champion pa po yan si Marestela. Kaya grabe si potential kayan. Si General Milia, para back-upan man po yan. Yan pong aking iyan na si Marestela Toricampo. O kaya, yun lang. Makamurumundo ta finally, nag-decide po si pamilya na ako on si offer kang Iriga City Government dahil sa pagtubod ninda, mas lalo pang ma-i-improve ang tibay kaniyo pong aki dahil po sa 100% support ni Mayor Rex Oliva para maging mas lalo pang mag-improve ang tibay ni Marestela Toricampo sa kawat pong tennis. O yan o, hindi nga nindo, back-to-back champion si Marestela Toricampo. Pero ang iskuryanson, surusong pa. Padakula daw. Ayan o. O hilingan nindo yan o. Marestela Toricampo. Sisa iyang kalaban niya dyan? Marestela Toricampo captures her second consecutive title at the ITF Asia 14 in under Development Championship in Cambodia. Marestela Toricampo, 6 sa first set, 6-1, and sa second set, 6-1. Kontra ki, ano yan son? Anong pangarang yan? Zizi Wang. Yan. Kontra po sa kalaban niyang si Zizi Wang, 6-1, 6-1 sa duwang set. Oh. Sa Cambodia po yan nangyari. Marestela Torrecampo captures her second consecutive title at the ITF Asia 14 and under development championship sa Cambodia. Iyuman lang po yan ha. Iyan lang ang ginibo kaniyong Bicola ng ini. Kaya matibay. So dahil matibay siya, nahiling po ni Mayor Rex Oliva ang potensyal. Kaya ngunyan si Marestela Torrecampo from Naga to Iriga. Mabalik po ang satuyang programa, 8:57 ng pag-aaga.
1: Radyo Guapito.
2: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
3: Kapag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako. Kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. O, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat pa sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko pagdating sa pasmatlamig. Yo, Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, may power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Pau Liniment, kapag ipinahid ko, mapifeel ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Pau Liniment, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan. Kasi nga sinasabi, walang aw sa Pau.
4: Kaya ugaliing magpahid ng Pau Liniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
5: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
6: Ang Erma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Erma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facility. Antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa indo pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opreser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa indo mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga partikan na Pilipinas. Ang Erma Funeral Homes, makuha po sa number 7, Milchor T. Villanueva Avenue o number 7, Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Erma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Erma Imperial de los Pieres.

0: padi. Bakong college na si Marie Chris.
1: Iyo padi, personless ra laugan. Pero padi, nai ko param sa enroll si Marie Chris.
0: So aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
1: NCF?
0: Iyo padi, Business Administration, major in Financial Management.
1: Garo magabatan yun sa bulsa, pangarad pa sana. Saka, private baga, malang tuition.
0: Iyan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato! Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
1: Makarig gusto ko padi, tamaduma naman kami, kan ake ko sa NCF. Tamaling maging magkakralasi sinda, kan si ake mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
2: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered. Bachelor of Science in Accountancy. Bachelor of Science in Accounting Information System. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management. NCF, Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga helpdesk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
1: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
0: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
1: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
0: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
4: Oy, flash report.
3: Asentado. Flash report.
4: Flash report. Oy, taga-Nabwa ang Tapuan sa Philippine National Police Academy. Philippine Public Safety, ano ni son? Philippine Public Safety. Taga-Nabwa babae, tibay. Philippine Public Safety Academy. Cadet Gerlin Villamero. Bachelor of Science, Bachelor of Science, Science, ano ni? Ano inison? Bachelor of Science in Fire Protection Administration from Nabwa Kamsur, Tapuan. Tama ba? Philippine Public Safety Academy. Okay. Taga-Nabwa. Mga tugang, paki-check nindo ang Tapuan sa Philippine Public Safety Academy. Taga-Nabwa si Gardelin Villamero. Cadet Gardelin Villamero from Nabwa Kamsur. Iyo po ang top 1.
3: Asintado. Flash report.
4: Galing! Woo! Taga-Nabwa. Matibay. Salamat kay amigo tang Engineer John Fortuna. Engineer, thank you ha sa pag-inform sa to ya. Tapig message kita ni amigo tang Engineer John Fortuna. O yan po ang top 10 sa na mag-graduate po ngunyan sa Philippine Public Safety Academy. Ang top 1 po, babae, taga-Nabwa, si Cadet Gardelin Villamero.
3: Asintado, live report.
4: Yan sa linya si Roy, si RSR. Ana report ni Roy, dara po yan sa tuya mga tugang Cambrax LPG sa kusina dapat marikas tipid asin man ligtas. Daraman po sa tuya kan LS Habana Tire Supply and Car Tint. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan Good Job Stamps and Braog Souvenirs asin syempre dara po sa tuya kan ACJ Auto Trading. Kan sa kuyang amigong si Derek Asher Harsha. And also, darapos ito ay Campaña Francia Service Specialist Incorporated. Nasa linya ko niyan si RSR. RSR, good morning.
5: Yes, Joe. Bigapitan ko lang ang Comelec Naga, no? Kaya nakaagibagang interview sa ang sabi niya, si Attorney Mike Julia, an election officer kang Naga.
4: Uy, alam ko na, Roy. Roy, manili lang. Griton ko lang, baka malingaw ako. Si Kagawad Cho Almohano kan Barangay Kuri, birthday ko niyan. Yan. Kagawad, Barangay Kagawad, Cho Almohano kan Barangay Kuri, happy, happy birthday. Kagawad, ha? Hali po yan ki Madam Eileen Siron. Yan. Happy birthday. Go!
5: Okay, sige. Balikat-tika na rin si Attorney Mike Julia. Sabi niya baga, mapasiring din sila duman sa Central Office kan Comelec para
4: Big Video sa nagdumana sila.
5: Pudunta siya kung ano si kung nagtrayong po si Lacao Nindaduman sa Metro Manila sa Mahiribang Baganda Sinda sa kakang Mayor Kang Naga para digdi sa planong pagsasagibon ng ano po ganit plebisito digdi sa Sudan Naga katagod kan na highly urbanized city. Pudunta ko niya si Attorney Mike Julia kung nada po Sinda atin kung ano talaga ang gigibon ni Nindaduman Central Office. Ano ang magiging business in Daduman? Katakot yan yung mapapadabitig di sa highly urbanized city. Attorney, good morning. Si Joe Tabi sa Atintado.
6: Hello, Tabi. Good morning, Sir Joe. Sa Sendong Pardango sa Atintado.
4: Good morning, Attorney. How are you, my friend?
6: Apo, good morning po.
4: Pero seryoso, ano pa rin si Attorney mo?
6: Ayun, nagdadanggama. Apo,
4: Attorney, kumusta po da si Lacao Nindo duman sa Central Office kang Comelec with regards di po sa plebisito kang highly urbanized city?
6: Opo, nasa schedule po ngayon ito katong July 6 sa nagpapod po meeting si Chairman Garcia, ako po sa si Atty. Bajo Lamatin naman, tapos si Mayor. Pero pag-reschedule ito kang Comelec siguro baka sa Sinsusidyo lang garo. Sa July 17 na kami. Ang pag-uulayan po naman siyempre po preliminary talks po sa siyempre po si proseso kang katuyang.
4: Ay, hala ko na. Attorney, madali lang. Madali lang, Attorney. Hala ko na, Attorney. Madali lang. Flash report. Naglinog na naman sa Masbate. Dendo na, Mati Jan Roy.
7: Mayo.
4: Ha? 4.2 magnitude. Oh, pirang minuto lang, nakakaagi oh. 4.2 magnitude na linog, may random na 10 kilometros sa west kan, southwest kan Calabria, Masbate. Intensity, dito na, Mati, ano? Intensity, oh, may intensity to sa pati digdi sa toya sa Kamsor. Attorney na matian mo po? Naglino?
6: Ay, may, ma'am po. Ma'am po. Nasa luwas kami ni Roy.
4: Maluya na ang pagmati ta attorney. Dito na naman.
6: Apo.
4: Dito na naman. Anyway, sige, pasinsya ka na ito. Na-interrupt na ka ha. Nag-registered po na may pag-yugo-yugo na naman na digdi. Kasun ma baga, attorney na matian mo to. Kasun ma 4.8 magnitude.
6: Ayo po, kasugma, naglinog-linog na siya dito office for...
4: ngunyan, igwala naman. Kasuod ma, 4.8, ngunyan lang alas 9, 4.2 sa the same, Calabria, Masbate. Anyway, sige.
6: Ayo po, mag-ingat na lang po.
4: Maluya na ang satuyang pagmati, data na pifil. Okay, sige. So, na-postpone si meeting nindo with the chairman... Garcia, ano po ta na-reskid ito tabi, attorney?
6: Mampungpig sa ang rason sa kuya, kung ano, sa muya, kung ta na-postpone, baka may other na rescheduled ano, na mga activities. Kaya po, gigipon na po to sa maabot na Biyernes, July 17, duman po sa Intramuros sa Comelec Central Office. Siyempre po, pag-ulayan po duman si proposal nga ng isabay na po ang plebisito na Barangay Urbanized City ng Naga sa barangay election sa November 2. Sa kung susundan ta kasi batas, dapat 4 months after proclamation, declaration ng Presidente na Hilario Benzicanaga, dapat magkaiduan na ning plebisito, more or less, mga September yan. Mm. Pero siyempre po, dahil harani naman ang barangay state election sa November, di mas practical pong isabay na si plebisito and si barangay state election, tayo po makasipid po ang gobyerno, tapos higher voter turnout, kasi siyempre, November to baga ang election ta, pistang kalag sa uno pagkaaga burutuhan di kapal ang maburuto kaya yan. At pang tulo sa parte mga kakombil pero ano si effort sa pagal kaya po
4: saka less gastos po attorney less gastos na ano diba
6: eh po tama po yan mababawasan ng gastos kang ano baka bilyon pang gastos talaga kaya yan sa syempre ang plebisito or kamalanas pa eleksyon ang maboto pati dyan buong ano man
4: buong Naga
6: importante ka Naga City eh doon nagpa-election kami lang kayan ang pagkakiabala nga ni mayong kandidato nakalag lang yes or no kung are you in favor na maging highly urbanized city ang Naga Opo. City
4: kundi paano yan attorney paano ang pagsabay kayan sa barangay and SK election suway ba siyang may suway ba siyang balota?
6: Iyo po, tama po yan. Ang komunikasyon niya, nag-imprinta na katong barangay ballot and SK ballot. Pag barangay SK election kaya, may barangay ballot, SK ballot. Pag ang edad mo 15 to 17 years old, may SK ballot ka. Pag ang edad mo 18 to 30 years old, may barangay SK ballot ka. Tapos may additional kitang niyan, itong plebiscite ballot. Kaya may imprinta kaya ng COMELEC ng another ballot for plebiscite purpose. Kaya bagay magiging tulo ang balota ta. Sa ano man po, sa proclamation man po, sa counting, siyempre ang counting mag-i-ride naman sa classroom, siyempre bilangan mo na yung boto sa barangay, boto sa SK, tapos mabilang man boto sa plebiscito. Pero po itong sa proclamation po, sa barangay SK, ang mag-proclaim barangay board of canvasser. Pero po itong sa plebisito, ma-proclaim po, City Board Canvassers. Siyempre, ako ta si member ko sa board, City Board Canvassers. Kami man po ma-proclama kung win ang yes or no.
4: Okay. Attorney, sisi po ang magastos ka ng plebisito, sir?
6: Siguro po may ano man po yan, ma-appropriate General Appropriation Act.
4: Tamayo ni sa budget nindo, attorney. Remember?
6: Eh po, may po, isa sa budget. Siguro sa pen pag-uulayan sa yung kukano ng pondo. Kaya po, ano, sa yung pag-uulayan, pagkaram ko General Appropriation Act or di parang ko ma-shareman ang LGU. Kaya
4: i-tapay sa issue. Duman po sa GAA, mayo man, di man, kabali duman sa nakaprograma ang plebisito digdi po sa Naga City. So ano yan, mas supplemental budget ba ang COMELEC o may pundo pa bang pagkukuanan ang COMELEC, sir?
6: Baka may sabi nga may reserve fund ng COMELEC pero may data ko gaya ng supplemental aspect.
4: Opo.
6: Kaya siguro po sa i-clarify yan duman sa meeting tayo ng importante sa mga data bulayan syempre. Itong gastos po sa plebisito sa pag-aram ko pati syempre additional work yan sa mga teachers na may additional honorario man dapat.
4: Ang barangay election saka SK election attorney, dahil na nigagamitan ng ano, dahil na po kita magamit katong counting machine. Ano na ini? Manual po ini, attorney?
6: Ayun po, tama po yan. Sa ngunyan, ang barangay SK election ta, manual voting. Ibig sabihin ka, manual voting, isurat mo mismo si...
4: Manual voting and manual voting and manual counting.
6: Ay po, tama po yan. Manual voting, manual counting.
4: Oh, tumagayon na yan, attorney. May ano yan.
6: Papagkakot naman po kita.
4: May ano na yan. May yan ang pinakamagayon yan. Manual voting, saka manual counting. Ta, sa manual counting. Yaon dyan ang climax, attorney.
6: Ay po.
4: Yaon dyan ang siram. Pag nag, ito nagkukudal-kudal na baga. Ano, nagkukudal-kudal na.
6: Ay po po, tama po yan. Kudal-kudal, horizontal, vertical. Yan po ang totoyang pagbilang.
4: Yan ang magayon na ta, si mga tao dyan, nagdadarala na dyan sa mga eskwilahan. Ano? Ta, inihiling na, ay, si Kagawad San Ramon ngayon, duduang buto pa lang. Di ba, attorney, may yaon dyan ang siram kayan sa butuhan, sa barangay?
6: Ayun po, tama po yan. Pero anong taman na maray, ito po yun, may mga washer yan tapos ano. Siyempre, anong taman gara sa pagbilang, double shift at siyempre, masin mo, mas accurate magbilang pagkakit sa tao, isa na sa salaman.
4: Opo.
6: Kaya magbantayan talaga itong boto.
4: So definite na talagang dagos na po ang barangay and SK election. Maana po makakapukul ka nita, pirambulan na lang attorney. Sa kagaro, imposible naman na mag-postpone pa ang gobyerno na naka-set up na po ang COMELEC para sa barangay and SK election, attorney.
6: Ayun po, tama po yan. Tuloy-tuloy na pang election, pang isipan nga talaga, na-postpone na. Dapat ang Disyembre pa niyong nangyari ang barangay SK election. Tapos ito nga, may mga proposal dating i-postpone dyan para next year. Pero kung niya kaya busy na ang mga senador at congressista sa impeachment. Tapos mas practical nga na sa pusunta na ang election ngayon na taon. Sa next year, kaya makukos naman kita preparation ta sa presidential election sa 2028.
4: Oo, ta next year, attorney, 2027 by October, filing na po kang COC, di ba?
6: Ayun po, tama po yan. Every October bago mag national local election, filing na ng COC, mas advance. Kaya po, tama po yan na tapos yung talangon niya taon ng barangay, next year focus naman kita para sa presidential election sa 2028.
4: Alright. Attorney, inipong sa highly urbanized city, may required vote ba na ma-attain ang plebisito o padarakulan lang ang yes and no vote?
6: May man pong requirement. Majority lang po, sabi nga 50 plus 1. Magana na po kung ano.
4: Kung halimbawa, attorney, di ang butang tita sa Naga, pira po, nagabos, sir?
6: Ngunyan po, 119,000 ang butang tita sa Naga.
4: Oo, 119,000. So, so ang mangyari kani sir, padakula na lang si yes and no vote. Halimbawa ba ngaya 119, sa halimbawa makaboto ngaya diyan mga nasa 80,000 lang makaboto sa plebisito, kung ari nang mas dakol diyan, iyon na po yan ang gana, sir.
6: Ayun po, tama po yan. Pinakadakol na boto, ito na pong magana.
4: So mayo man kita ning percent na na nire-require ang plebisito kumpara dapat na mako ang boto, sir.
6: Ay po, mamamputang inahabol na number para po magana ang yes.
4: Okay. Opo. Attorney Michael Julia, sir. Thank you very much.
6: Apo, salamat.
4: Ay, halika na. May saro na ko hapot. Attorney po. Si Attorney Noreen San Luis ba naglipat na ning voting registration sa Naga?
6: Pero day ko man mamakon na pansin naglipat sa IDO sa Naga.
4: Ama pa man nagdyan sa emo si Attorney Noreen?
6: Day pa man. Si Attorney Noreen nga, kaklase ko yun sa College of Law.
4: Oo.
6: Magka-classmate kami kayan.
4: Yan. Parehas na po kamugado. Pero day pa man po nagpapashare dyan si classmate mo na ngayon, Maiko, o Ipanyero, maparehistro na ako, malipat na ako sa Naga, ako na ang... By August 1, ako na ang bagong city administrator ka Naga. Mapaman pong nangyari kayan, sir?
6: Pero mapamangunatanda, natapos bago sa kang registration sa May 18.
4: Mm-hmm. Mayo pa man.
6: So, pero mapamangunatandaan.
4: Baka next year. Ito pag open na giraray kang. Ano rin po giraray ang registration ta, sir?
6: Siguro po baka mga February naman, mga several months naman po yan, baka mga February hanggang December. Pwede nga rin.
4: Di next year din na yung maaraman kung si Attorney Noreen malipat na kansayang voting registration sa Naga City as a new city administrator of Naga City.
6: Depende man kay Attorney kung ano siya ang plan.
4: Attorney Michael, thank you very much, sir.
6: Apo, salamat din po.
7: Alta, may karoon akong apot. Ano, attorney, kayo pa na mag-kampanya dito sa Pilipito?
6: Ayun po, tama po yan. Iba pong inapod na campaign period o mag-analing information dissemination sa advantages pag ganyan yung organization sa Panaga. Iba naman pong campaign period yan para ikampanya. pwede man sa mga adepable, pwede man mag-libre mag-kampanya. Pero siyempre, sa itong kaso ng opinion, mas magandang mag-aaring mag-organize siya ang Naga para mas batol na income para man niya sa pag-asin sa Naga City. Salamat po.
4: Si Attorney Mike Olia, pabor siya sa ang Naga maging highly urbanized city.
7: Pero pabor siya, no? Pero pabor siya, no? Attorney. Oh, siyempre. Siyempre na. Siyempre na. So yan, Joe, marami na paano after sa karani na bagang September, ano? Hanggang September na lang ang Kuya Ninja.
4: Roy, si siyang city engineer tango niyan sa Naga.
7: Yung ang araputan mi kasuod ma, ano, kaya kasuod ma, nag-try ko takong mag-patirin sa city engineer's office.
4: Mm-hmm.
7: Pero architect na ang...
4: Aro kaya gani, ito kayang, itong issue ba gani din ng OPD?
7: Ayoyoyoy.
4: Di ba?
7: Oo.
4: Dahil ka matatawan ng permit kung ni-require ang soil testing.
7: Ayun, Joe, yan, ang sabi kang city engineer's office, may nakaulay ko kayaan na engineer, dating nagtatrabaho sa city engineer's office.
4: Oo.
7: Yan ang pinakainot na ginigibo bago ka, alimbawa, mapatugdo ka kung building duman sa lugar, yan pala na ang inot na pinigibong inaaram.
4: Soil testing.
7: Pinakainot na yan.
4: Dawa,
7: bungalo. Pinakainot yan.
4: Dawa, sarong floor lang ang building.
7: Ano ko lang aram sa bungalo, pero pag nagpapatugdok na ng building ang sinabi, yan ang pinakainot na ginigibo
4: soil testing
7: engineer. Oo.
4: Isa kata sa National Building Code, ang required sa soil testing, itong tulong iskalon pataas.
7: Yung nga ni Joel, kundi ang pagkasabi lang, building, gusto sabi yun, pag itong ngaralang gawa ng building garo.
4: Mm-hmm.
7: Pero, yan ang pinakainot na ginigibo. Yan ang number one.
4: May number ka pa ni Engineer Alex Canning. Haputunta daw si Engineer Alex Canning kung pagtugdok kayan na OPD, naging requirement ba talaga ang soil testing? Dahil, garo kaya ang kawaran kang soil testing, iyo ang ginagamit ni Mayor Lobredo na dahil ngayon mayo ngayon soil testing, kaya ngayon nagbabaraak, kaya ngayon may mga crack.
7: Nabasa ko man doon si, ano kaya si ordinansa, na ipigpost si ordinansa kaya.
4: Mm.
7: Garo ano man lang ito sa mga aralang kao na building.
4: Oo. Tapos sabi ba kaya, iyan daki abagada, garo medyo umain na yan, iyan porsyon na yan.
7: Oo. Para rin man yan, Joe, maski bagay itong...
4: Maski Naga City General Hospital, umabagay yan, di ba?
7: General Hospital. Sa pagkataid man lang, taid bang maray, garo sumpay lang ani siya, maski itong pagkor, gabos man niya pigdampingan,
4: alam ko na, Roy. Gusto ko maaraman si Say ang komposisyon kan project monitoring. And hinihunta daw kung ining mga project monitoring na sinasabi ni Mayor Lenny Robredo, ano ang expertise kani?
7: Ang pagkaaram ko jo, ang saro diyan sa miyembro diyan, abogado.
4: Abogado.
7: Oo, yan ang aram. Gumana akong ibang aram kung sisay.
4: Si siyang engineer?
7: Attorney Ramses, ang pagkaaram ko dyan, ang nanginginot dyan.
4: Siya ang head kang project monitoring?
7: Pero iyo, Attorney Ramses, abogado ang nanginginot dyan. Bakong engineer, kundi attorney.
4: Dapat ang project monitoring is mga engineer. Civil engineer.
7: Kaya nga rin, katood ma, iyong tutuyo ta ang city engineer's office. Tangan
4: maray kaya na
7: ang member sinda.
4: Dapat kaya ang gibo na head si Aldicoa, si engineer Aldicoa.
7: Correct. Engineer Aldicoa ito
4: si engineer sa Aldicoa baga, ano ni si expertise ni amigo tang Aldicoa?
7: Pero ano yan, Joe? Garo,
4: building engineer?
7: Building, ano nga ba yan? Iyo. Garo building engineer.
4: Mm-hmm.
7: Ang engineer pala, Joe, ang kuyan pala, si Engineer John Marray Aguilar, an assistant head and city engineer's office.
4: Engineer
7: Ray Aguilar.
4: City engineer tango niyan.
7: Garo mayo nga ni Jo, ito si babae, garo nag-resign dito. Nag-leave.
4: Si sayan.
7: Naka-leave itong babae dito, dito kabisado si pangarang ito. Hanggang ngayon naka-leave.
4: Mm-hmm. Dapat kayan ano? Dapat kayan na paatubangon ini yung atubang sa City Hall Press Corps.
5: Sa
4: Press Corps, dahil diyan sa City Hall Press Corps paatubangon ini yung project monitoring. Ari sa arindig di sa mga building na ini ang ano yan may plus report. O arindig di sa mga building na ini ano ang findings ninda? Technical findings. Ta dapat kay kani may technical know-how ining magsasabing dahil mayong soil testing kaya igwaning mga nagka-crack daa.
5: O ta ang sabi baga ni Mayor ano lang
4: opinion
5: lang. Kailing mm-hmm. Haya sa pero may mayong soil testing pero nagka-crack. Pero arog kay lang gararog kay pa kaya sabi.
4: Mhm.
5: Pero ngayon soil testing yan na ginagawa.
4: Ayo, tapos ipipress release. Oh, yun na yan. Yun na. Kakasuanan ng kriminal administratibo.
5: Baka. B-A-K-A.
4: Okay. Sige.
5: Baka. Okay. So, yan sa tayong panop report.
4: Roy, dahil yan matatawan ng building permit kung mayo ning, kung dahil requirement o kung dahil talaga na required si oil si soil testing.
5: Iyon dito. Sa mga aralang ko karong building, ang sabi ni kansakuyang amigong engineer, hindi ko naman nabanggit na dating hali sa City Hall, yan ang pinakainot na ginigibo. Sa gabos ngayang dapat kung anong dapat gibuho na requirement sa pagpapatugdok ng Haralangkaw na building, soil testing ang ginigibo. At pigihiling kung malumoy ang daga para kung kayahon kay itong building na Haralangkawon.
4: Sige, may flash report kita.
5: Adi sa location, si RSR.
8: Asintado Flash Report.
4: May flash report si Rickmar Gibara. Rickmar, anong flash report? Rickmar.
8: Asintado Flash Report.
4: Alright, may flash report. Maghali po kay Rickmar Gibara. Okay, madali lang Rickmar ha. Pagkukontak mi na ika Rickmar, paki-open kang sa mong gadget. Rickmar, go ahead. Anong flash report?
9: Hello, sir. Yes. Yan, okay na. Messenger ko ka para mahiling tanin yan, nangyari with me, Sergio, na grabe, ining close man, buminalyo na naman sa ibong na linya kang tinampo.
4: Patay.
9: Nabudalan ang kudal.
4: Kudal na naman.
9: And tindahan. Yes po.
4: Okay, sa messenger kita. Sige.
9: Messenger.
4: Sign yan, sign.
9: Ibinis sa Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. San Fernando na naman. Ang mamundo, Sir Diyo, may tulong pinagdala sa hospital.
4: Oh my God. Ininga na oh. Ano yan? Warak?
9: Ito yung warak ining kudal. Wasak talaga. And may nagpaparigos kay Adigdi sa area na iniyo. Pinagdala na sa hospital. May nakamotor na nabudalan.
4: Del Pilar, di
9: may sarong mabakal sa tindahan.
4: Alam ko na, Del Pilar, di sentro.
9: Sentro manager. Inibagang sa GCP itong gasolinahan baga na ano to yan na may nagpagasolina din nagbayad.
4: Oo.
9: Bigbi sa tapat ka to Sergio. Nangyari.
4: Anong yan? Anong establishment yan? Tindahan yan na.
9: Tindahan po. Sari-sari store ang nabudalan. Pero di man nakabot sa tindahan, sikudan lang kaning tindahan sa karong.
4: Nakabalyo. So dapat baga, nasa tuo siya, di ba? Ano ta nakabalyo sa wala? Ano
9: nasa tuo, nakabalyo siya, bigla sa Pasiring Naga.
4: Wala.
9: Training track, hali sa Naga siya eh. Hali sa Naga, Pasiring direction pagpuntang Manila. Kundi, nakabalyo, digbi sa itong linya. Sabi ni BRR at Yaon Biscobago na siling na nindang papyaw si CCTV. Dahil naman intindihan, tabigla na lang nag-cambio ining track, pasiring digbi sa ibong na linya.
4: Dahil daw napaturog man yan.
9: Iyon man yan ang sinasabi kang BRR at duman sa area kang balyong tinampo, may track lang nakapundo.
4: Uh-huh.
9: Naka-parking. So, uh-huh. Kung pwede na nakaidlip sa pagbuklat bigla ng mata, nakubanan sa nakapasing na track, kaya
4: paguna niya,
9: si Manibela, nang tinuturing di sa abay yung pinapasar
4: niya. Paguna niya kasabatan niya.
9: Oh, garo-arog ka yan. Kung napaidlip, kung totoo man ang ganyan, sabi ka ni Gerard, posibleng arog ka yan.
4: Hainis si driver Kent, o ano yeah, baga?
9: Yaon da manager sa RHU, kung yan, sabi kang Gerard Head.
4: Ano yan? Ano yan? Truck na yan? Eight-wheeler truck?
9: Six. Manager.
4: A six-wheeler truck?
9: Oh, six-wheeler truck.
4: Oh. Sa diri yan kang ano? Anong...
9: Nakalag baga digdi sa... Nakasurat baga digdi? Padilla Reservan Corporation.
4: Anong pangaran?
9: Padilla Reservan Corporation.
4: Padilla
9: Reservan.
4: Preservan.
9: Bako manager, Reservan.
4: Reservan.
9: R double E F E R B A N.
4: Dede ka pwedeng ano, maka messenger Rick Mar?
9: Pwede manager kaso putulin ta muna ni Madali.
4: Ano na? Okay, pakiputol daw tangani mailing taning live. Madali lang po ha, tayiling kong taning live inyo pong nangyari digdi sa may Barangay Del Pilar sa San Fernando. Saro na naman pong close truck. Ano ang tamang description kan arog kayo na auto, Son? Ang road crash na naman. Nako. Mukhang na idlip si driver kaniyo. Ngunyan lang po ini nangyari, sarong sari-sari store ang nabungguan. Kaniyo pong sarong six-wheeler truck na pagsasadiri da kang ano yan, may pangalan na Padilla Racer Van. All right, madali lang po. Ta i-connect si Rick Mar. Rick Mar, go ahead.
10: Yan manager, okay na.
4: Okay
10: na, get na kita. Ini ara to, no, yan, hiling nindo. Tapos manager, hindi sa nailindo sa camera, yan nagpapamigo si sarong tira sa ospital.
4: Ba't gusto si Bion? Si nagpaparigos, nabanggaan man. Si nagpaparigos.
10: Yes, nabanggaan. Oo.
4: Okay.
10: Pigpa pa yung sa camera, yaon dyan ang parigos sa ninda. Yan.
4: O di, kaya, ano si alam ko na, si nagpaparigos, ano to? Babae, lalaki?
10: Babae, manager. Babae.
4: Babae.
10: May sadirig.
4: Si may sadirig yung sari-sari store.
10: Yes po, yes. Inarana sa ospital. Tapos may sarong mapakas. Itinakas ko dyan. Sorry, bagay na ko pali. Na pagman manager job.
4: Ano yan? Mapakal, may mga ano yan? May mga motor. Ano yan? Motor, motor, bisikleta.
10: Nakaparking city yung. Nakaparking siya. Kaya nakadamage mang girara. May bisikleta. May dumang motor. Yan. Tapos si Kudal, kadamage. Yan. Nailing window. Yan.
4: Okay, o yan po ang ano yan, ang lalawgon kanina pong Padilla Padilla Reservan Corporation. Anong address kaya
10: niyan? Yes.
4: Anong address?
10: Ano niyan? Kaya garage ano ni 78 Xavier Ville, Avenue Loyola Heights, Quezon City. Sa Loyola Heights manager. Quezon City
4: pero
10: address.
4: Pero daang sakay ka yan, ano yan? Yan, river ba na yan?
10: Duwa da. Duwa. May driver sa Kapahinante.
4: Mm-hmm.
10: Parehong nasa Arichu. Tapos sa Philippine National Police kan San Fernando.
4: Okay. So, yaon na duman sa Arichu and sa Philippine National Police si Duwa. And then,
10: yes,
4: may,
10: tama, manager.
4: Tapos,
10: tama.
4: May tulong din na sa hospital?
10: Tulong. Si nagpaparigos, hindi. Si nagpapakas tindahan, ining motor bigis likod na nabangga ini yan
4: ay
10: pero grabe pero si sakay da kani
4: nabangga man kani
10: oh nabangga oh si driver kani yo
4: oh yan ano yan motor di man yan tinama di man tinamaan
10: oh may gas di tapos si kan motor nagkataranggan
4: oo
10: ipasa si sakay kani tama da sa tabi sa payo eh tama.
4: Okay. Pasiring Sanaga.
10: Tapos, exterior.
4: Pasiring Sanaga ining ano, ini yung six wheeler truck na ni Rick Mar.
10: Hali ding naga manager, hali siyang magaga. Yan baga tulay na parikodo.
4: Oo.
10: Tapos siniting gasolinahan ng
4: CJ JCT. Oo.
10: Oo. Hali siya duman si truck. Tapos okay. Pinakaparada dyan.
4: Oo, Haling Naga.
10: Oo, oh, Haling Naga dumaan.
4: O, dyan ba yan sa may harang ni Kasay Rose?
10: Ayo, tama. Kasi area na niya, karong.
4: Ano ba yan ang harong ni... ano yan niya, si harong Nasay Rose? Tapos, sa irinutan yan si Tindahan.
10: Oo, oh, iti na, si Tindahan. Talit mo si truck. Pag-apot yan sa may gasolinahan, kada nagkambyo, nag-values din ang po. Huli na rin.
4: Oh, ay, nag-values si ano... Si may itong harong diyan sa may erinutan kang harong na Cyrus, itong tindahan diyan.
10: Iyo, manager. Garo ka tayo diyan, iyo, tayo.
4: Oh.
10: Ari sa charong TV, ito ba uwi dito rin pong gagawin.
4: Naka,
10: tapos may nagduduyan digdi sa area niyo, manager.
4: Oh.
10: Ini ang duyan.
4: May nagduduyan diyan. Duyan.
10: Telco, ang duyan.
4: Oh, dahil man na ano to si nagduduyan.
10: Duwang aki, kadikita na maray. Oh, inilang si, puri si kakot kang duyan, no? Oh, kang duyan.
4: Naputol man si Duyan.
10: Naputol si manager.
4: Naputol.
10: Nakakabit yan eh. Duwang aki. Last year eh. Nagudal na rin dito.
4: Anong oras nangyari yan ngunyan? Ngunyan lang yan na aga, Rick?
10: Ngunyan lang alas 7. Alas 7 aga, manager.
4: Naku.
10: Grabe. Uli si Pose niya. Kaya rin yung nagpaparigo si Ariel ng si Pose.
4: Ah, ice cream da ang karga kayan, Rick Mar.
10: Ay, ila, inda lang, oh, bekwara, baka.
4: Iyo, ta Reaper Band, ice cream da ang karga kayan.
10: Ah, okay,
4: Reaper Band. May nag PRC ice cream po ang karga kayan. Oo. Oh. Nako.
10: Yan, yan si DRR, baka ma-interview yan, kanil. Sige daw. Hindi si ano eh.
4: Sige daw.
10: Kopya kang CCTV.
4: Sige daw.
10: Sabi niya, pitan ko na lang daduman, pagkatapos yung video.
4: Kuha daw si kopya kang CCTV.
10: Kopya kan CCTV. Napunta daw si sir.
4: Sige daw. Napunta daw si
10: sir, Daga. Sige sir. Dain na da. Okay na. Basta ako anong kuna da. Si kopya kan CCTV. Abahatak lang sinda. Kaning truck. Ano dyan? Tumadiritso ako sa DRR para kapata si
4: Okay. Hello, Rick Mar.
10: Sige na.
4: O, oh, bari yan, yan aking hindi man na, ano yan? Iyan si may
10: sabiwi. Taga digdig, ate. Taga digdig ka po, Taro. Na, ano mo po, niya akong kaligdig ko. Ito si ate. Niya akong kaligdig ko sa to, Iri. Di rin yung kalang.
4: Di mo lang pagpahiling ang aki.
10: Sige, sige.
4: Nakalaog. Di kitan makadiritso.
10: Si, ano si parang po? Mara. Si Mara, manager. Tautan niya.
4: Okay.
10: Mara. Kaya wala siya rin kisari na ni kanangyari sa aksidente.
4: Okay, Mara. Mara. Hello. Hi, Mara. Mara, yaong ka dyan kan mangyari yan, ano, pag bangga ka yung truck? Mga anong oras nangyari yan, tabi, Mara?
11: Mag-aulit, maybe?
4: Oh, ano bago mangyari ito? Anong nadangog mo kung pag pagbangga kaniya ng truck?
11: May nadangog kami ng garo na gano, hihilingon mo ito. Ah, dahil niya, hindi pa lang dali sa samor. Sana nagbo siya kung garo may ano nagaan.
10: Bago mag-abot yung
11: gis. Oo. Pero bigla lang, nagyaw na, hindi pala ng bangga.
4: Pero nanawag na nindong may naghaharurot, araw kayan.
10: Kamagin manager, nawawara-wara sinyal.
4: Yako, pakiapot mo, may nadangog sindang ano, naghaharurot. Aro kaya?
10: May nadangog po kamong naghaharurot.
11: Iyo po, may nadangog.
4: Tapos, iyo na yan, nagbuminangga na dyan sa Indo.
10: Maluya kaya manager, ang paglalaw kita sa harong, maanang signal. Si Mara, yung debiyo. Nadangog da, tanagbangga mo na nga sa motor, kaya may nadangog
4: sila. Ah, nadangog silang lagapag,
10: si
4: tapos minangga mo na sa motor. Si Sayang, kairiba niya dyan, si Sayang na kairiba niya dyan ang ano, na ano yan, na injured. Kapunta daw siya kung...
10: Kasi kung kaibangan mo na sa hospital.
4: Na sa hospital.
11: Andrea, isa sa Janet.
10: Kasi po si Andrea.
11: Kumya, kagong panto
10: ka. At taga dito po. Tapos si Janet po.
11: Taga naman po. Nakatambay lang po eh, kita nag-i-resuriyahan niya kami.
4: Dua lang, dua dyan ang na ano yan, na injured.
11: Dua po, Iggy, sa harong.
4: Tapos?
10: Dua. Di mo siya manager. Si Anjanet saka si...
11: Andrea.
10: Andrea.
4: Anong mga, Anjanet saka anong Andrea. Kompletong pangaran? Anjanet. Anong kompletong pangaran?
11: Andrea Dato. Janet Fortuna.
4: Andrea Dato.
11: Dato.
4: Oo, Dato.
11: Janet Portugal.
4: Janet Portugal. Mga taga-sign po ini, Tabi, Mara?
11: Hindi lang po.
4: Ah, mga taga-dyan man siya na sa Indo? Oo. Si Say po ang bantay dyan sa tindahan, kan mangyari?
11: Si Bantay po, nagkakarigo. Yan na po yan, si Andrea.
4: Si Andrea, nagkakarigos, kan oras na to.
11: Kaya po.
4: O, maringari, tada ay ukas.
11: Hey po, tayo di po sa luwas. Sa mama kayang tubig, naglalaog sa laog.
4: Ah, nagkakarigo siya dyan sa luwas.
11: Hindi talaga nagkakarigo. Mga abe, natakot-takot. Makarigo sa pupo sa ali. Ito yung pasyon na po.
4: Opo. O, sige. O, mayo man pong aking nadamay dyan. Nanay, ito na ang nagduduyan.
11: Mayo man po. Unisip po si Duwang nagduduruyan. Dahil man po pala po siya makin.
4: Ah, okay. Sige. Anong kompletong pangaran ni Mara? Si Mara?

0: pwedeng magkuha ang formasyon o mga detalyes ng manager. Hahatak ko na kay Antrak PB, kay Banati Police sa Kadira.
1: Ang mahatak yan, yeah. Ano, yan pick up?
0: Yeah. Kaya doon kayo, sir, salita. Kaya da.
1: Ah, si rescue vehicle, i-rescue.
0: At tatry da, manager, ta mayo man da ang karga ini truck.
1: Ah, mayong kargang ice cream. Ice cream da pala ng kargang yan. Ah, siguro naka-deliver na.
0: Oo, baka, baka. At tali na yung daga. Tatry, kung kaya. Pero kung da eh, baka magpitik ang gadi na malatras kita.
1: Oo. Okay.
0: Talitang matag eh. Basta kulang kukuyo doon.
1: Oh. Baka, yeah. Kaya daw yung pick up na yan.
0: Pero kaya duda ako eh. Sabi. Hmm.
1: Oh, may naglalaog baga. Ano to? Maraming nga ni tama yung mga aki na naka ano diyan oh.
0: Galing po si mga taga sa hospital. Dito. Dada na rin si Kapitan Vic, nahiling da manager si mga pigdara sa hospital.
1: Sige daw, dito daw si Kapitan. Kap, good morning.
0: Si Manager Joe po.
1: Kap, good morning. Kapitan, good morning.
2: Good morning po.
1: Kap, ano pong morning. Nangyari dyan, Kap? Ano si impormasyon na nakaabot po sa imo? Kanangyari dyan sa imong barangay?
2: Ayo tabi, Sergio. Kasubago, mga poco mas o menos alas 8 sa imidya. Ano kaya? So, bigla na sa nang nakadangog ng makusog na nagralagapak. Dahil inihulita, wala pala buminunggo na sarong bihikulo, ining refrigerated pan, red pan, na ang bihikulong inida, nagdi-deliver ng mga
1: ice cream.
2: Ano yan, mga cake, yung red ribbon.
1: Mm-hmm.
2: Red ribbon.
1: Red ribbon.
2: Bakit na driver?
1: Sina! Duman sa interview po ni Dodge, sa hapot mo duman sa driver, na paano po data naka-value siya sa walang tinampo at naka-salpak siya dyan sa tindahan, Kap?
2: Iyan po, ang usual na rason kan mga driver na nakaka-idlip daa, napaturog daa si driver.
1: Napaturog,
2: na-idlip. Yeah, pero talagang napulaga siya, biglang nakabig si manipela, yan, duminalagan po digdi sa... kasampat ng parte kang tinampo.
1: Mm-hmm. So say deklarasyon po kan so driver na idlip habang nagde-drive.
2: Yes, tabi jo, ipo kayang si initial na pagkaputami yes, kasimbaga na naka-idlip na siya.
1: Ayun ako. Dapat mag-seminar yan na driver na yan. Anyway, sige po. Pira po ang na-injured yan, Kap? Pira po ang nadara sa hospital?
2: Bali tulo po. Tarong motorista na nagmumotor na nasagi.
1: Mm-hmm.
2: Then duwa po nandigdi sa residensya na nadalaga ng kaming van.
1: Opo. Kumusta man po ang ano ni Dakap? Di man masyado grabe?
2: Gabos ko halos ang tama ninda sa parte ng payo.
1: Ay, nako.
2: Then hindi po tanabagsakan kaning mga debris.
1: Mm-hmm.
2: Pagsakan po kaning mga debris kang halop, mga halop black na pinangga ang kaning truck.
1: Mm-hmm. Opo. Sige. So sa payo ang tama, kaya nandara na po sa hospital, yes, Kasubago. Opo.
2: Sa ibang parte ka na wag, igawa din itong saro po. Pero may tama sa parting itis.
1: Oo. Hi na po, so driver ka ni Kap, sa kasi pahinande.
2: Sa ngunyan po, nasa custody na kang PNP, kan San Fernando.
1: Ah, okay. Opo. Mabalos, Kapitan. Sir, thank you, sir.
2: Sige po, thank you po.
1: Anong complete name ni anong complete name ni Kapitan?
0: Kapitan Vic Modino.
1: Kapitan Vic Modino. Yan. O so yes, so declaration kan si driver kay Kapitan Vic Modino, Vic Modino na idlip si driver.
0: Yan.
1: Nako.
0: Oo, tama manager.
1: Ano yan, Rick Marta? Ang kadaklikan mga nag-aaksidente diyan, road crash diyan sa lugar nindo. Kadakli, napapaturog. Anong igwang San Fernando? Ta napapaturog ang mga nag-driver na nag-aaragi dyan.
0: Natutungka. Pag nalawag na sa San Fernando, natutungka ang mga driver. Na makatungka ang San Fernando.
1: Makatungka ang San Fernando.
0: Si Kasun man, napaturog man. Si Sabamukid.
1: Oo.
0: Ngunyan, napaturog. Napaidip na naman.
1: Napaidip na.

0: naman pambihira. Ano tapos
1: nagtrabahan
0: pag nagagi ang mga driver diyan na iidlip, ha?
1: Nakakamating tungka pag nanaog na driver. Pero thank you, boss. Ayun. Yan manager, makikita ko sa diyan.
0: Sige. Sige. Padala mo din kay Jameson Torres, ha? Padala mo kay Jameson na yun.
1: Kapit, manager Joe. So, alis sa lokasyon. Rick Margibara, report.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kadakli po kang mga nag-accidente dyan sa May San Fernando na iidlip ang driver, ano? Tanganing day, maidlip ang driver, mag-inom ka mo ng purified water. Ang Del Waterwise Water Treatment and Supply Services nag-o-offer po para makatipid kita sa satuyang inumo na tubig kang sa indapong water purifier. Para din ako magpara-deliver po ng mineral water, mga tugang, mag-order na kamo, magpagabit na kamo ng water purifier sa Del Waterwise. Ang Del Waterwise, igwa po ning pinag-o-oppressor na water purifier. Makakatipid na kamo din ako magpaparabakal ning gurano na ko niyan ang sarong container, sarong galon kang mineral water, 35 pesos o 40 pesos. Pag nagpakabit po kamo ning water purifier, ikikabit po yan sa indo pong mga poset and instant. Igwana ka mo ng hot water, igwana ka mo ng cold water, warm water, ninulit igwana po sila ng hot and cold water. Yan. Tipid na ka mo, dahil na ka mo magpaparabakal ng, magpaparapadeliver pa ng mineral water, mga tugang, ang maiinom pa nindo is purified drinking water. Gabos po ini, mababakal nindo o pwede nindong orderon sa Del Waterwise. Magdiyan lang kamo kay Marie Arevalo Almanza sa Dicho Building, Mayon Avenue, Naga City. Pwede ko mag-upload 0918-704-8257.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Si mga ano man, si mga lodas na po ang sa inyong mga kartinta, hindi na po kita sa LS Sabana Tire Supply in Car Tint. Available po sa inda ang Nano Ceramic, Magic Tint, as in man Kaibo, Carbon Fiber Tint. Tandaan po nindo ang sedan 4,000, ang SUV 6,500, ang van 8,500. Ang Magic Tint at 3,000 po ang sedan, SUV 4,500, ang van 5,500. Ang Carbon Fiber Tint, ang sedan 2,500, ang SUV 3,500, ang van 4,500. Pwede man po ning mag-change oil under chassis repair, asiman wheel alignment. Makuha po ang LS Sabana Tire Supply and Car Tint dyan po sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad lang po kang Yakult at tubangan po kang Aguila Glass. Kontak ko lang nindo si Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723. Bukas hinda 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Sa kusina, dapat marikas, tipid asin man ligtas. O yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasul, St. Vincent Gas, asin man Mabuhay Gas Saver. Mga LPG brand na subok na maray ang quality, abot kaya ang presyo, asin libre pa po ang delivery. Magpa-share lang kamo sa Roa Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña at ubang lang po kang SWMO, ang seda pong pinakabagong branch. Asin ang pinakang-inot na branch sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande at ubang lang po kang Soxio Supermart, Harani sa Pepsi Plant. Apunan lang po nindo ang 0908-388-1183 o 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply sa kusinang Bicolano. Si mga mapagibo man po ning mga stamp, ha, sa mga abogado, doktor, engineers, nurse, teachers o anuman pong profesyon o negosyo na naghahanap po ning self-inking stamp, pangtatak o dry seals para sa inyong mga opisina, yao na po ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol. Igwasi daning notarial stamp, license stamp, logo stamp, office stamps, throw dot, dater, siman, dry seals. Mga tugang, ang Good Job Stamp, mga tugang, igwaman si Danning same day delivery o kaya while you wait, arog po kayang karikas ang sa ilang pag-ibok at sa ilang mga produkto. Hanapon lang ang sa ilang Facebook page, Good Job Stamps. Diyan po yan sa ground floor kan Ramayda Building. At tubangan po kang BDO, Elias Sangle Street, corner di Masalang Street, Naga City. Igwaman po si Danning Brand sa Rizal Street, di Gaspi City. O kaya mag-text, magkapod sa 0998-976-5716. Good Job Stamps, mga tugang, ang sa indong dumanan.

0: Papagod ka na bang magsulat ng pirmative? Account number? Messy ba? Dems na? Gamitin at success. Tikalidad.
1: On Facebook at our physical store at Maida Centrum, Angeles Street.
2: Nagaguro ang nahan ko pagdating sa PA.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
0: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Pao de Argo. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
4: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR just awards best excellence. The elite business is top brand trusted and reliable to warrant class neuropsychological test.
0: Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Relaxing favorites. Radio Guapito.

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Magandang hapon po rin sa inyong lahat. Simulan po natin ating Estel Draw para sa draw number 6307. Kamarinig for Estel L 3 p.m. draw. Para sa first winning number, time
1: ready.

0: bullet number is 34. Bullet number 34. Ate po ibabalik ang bullet number 34 para sa pangmuli para sa pagpili natin second bullet number. Para sa second bullet number,
1: ready!

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: Good afternoon, mga ka-RG. July 14, 2026. Magsasama-sama po muli tayo mula alas 3 sa alas 5 ng hapon dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kasama si Tina G para sa ating programang Gina G. Naramdaman niyo rin ba yun kanina? Nako, nakakahilo yung lindol. Akala mo gutom ka lang. Kaya ingat-ingat po ha, lalo na sa mga nasa taas na kanilang mga bahay, kung ha, kailangan bumaba para ligtas pa rin po tayo, gawin po natin yan. Hindi din natin alam, baka mamaya meron na naman magparamdam. Kaya ingat-ingat po, lalo na yung mga nasa school, yung mga estudyante. Kapag pinapababa po, nako, safety first po muna tayo. Anyways, maraming salamat po sa nag-aantabay dito sa 105.5 RGFM simula pa kaninang umaga. At kung may mga pabati po kayo dyan, you can text us on 0956-1708-212. At abangan nyo rin po ang ating pa-promo ngayong Tuesday. Subali na kayo sa ating pa-promo, lalo na ta Petsa de Peligro na naman po. Bukas na ang ating sahuran. Kailangang itawid muna ngayon yung natitirang pera. Of course, kasama nyo pa rin po ang RGFM para pampasigla sa inyo kahit wala ng pera dyan, ha? Kaya naman, here's Jason Derulo with a song In My Head, only here on 105.5 Radyo Gwapito.

GDR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

0: T-T-T-na-G sa RG.
1: 42 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon at kayo nakikinig pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kumusta naman ang inyong mga bulsa habang hinihintay ang payday bukas? Talagang tipid-tipid hanggang mamayang gabi. Pero syempre huwag papagutom ha dahil mahihilo talaga kayo dyan. Baka akalain nyo laging lumilindol. Anyways, para sa mga hindi po nakakatawag dun sa ating hotline na 0956-1708-212, pwede po kayong tumawag sa ating messenger sa official Facebook page ng RGFM 105.5. Gatry po natin kung masasagot po natin ang inyong mga tawag dahil kanina pa meron sa ating na nagme-message dito. Pwede na po kayong tumawag sa ating Facebook page kung gusto niyo pong sumali sa ating pa-promo ngayong hapon. Anyways, happy listening kina Liz, kay Clara Ariana, kay Conan Edogawa, at kay Ashia Andres. Maraming salamat po sa pagkatabay niyo ngayong hapon dito sa ating tugtugan. Sana okay pa kayo, sana kaya pa hanggang uwian. Talagang tipid-tipid kahit yung pamasahe. Kung kaya namang ilakarin yung trabaho hanggang sa bahay, lakarin nyo na talagang exercise yan. Anyways, hihintayin po natin ang ating lucky winner ngayong Tuesday. Again, you can call us on our official Facebook page, RGFM 105.5, kung gusto nyo pong sumali sa ating pa-promo ngayong hapon. With that, here's James Reid and Nadine Moustre with the song Hanap Hanap. Pero may humahabol dito sa ating pa-promo. Hello? Sagutin lang natin to. Hello? Naririnig niyo po ba ako?
2: Opo.
1: Okay. So, Kuya Daniel Alog, tama po ba?
2: Opo.
1: Okay. Nakabukas ba yung radio niyo po ngayon?
2: Opo.
1: Okay. So, alam niyo po ba yung kanta natin ngayong hapon?
2: Yung kay, James Reid?
1: Hindi po. Itong pinapatugtog po natin ngayon. Wait lang. Ito po. Naririnig niyo po ba?
2: Andrew E po.
1: Oh, sige, anong kanta to ni Andrew E? Tama na yung artist.
2: Ano? Malibot ka?
1: Ano po?
2: Ano? Malibot ka?
1: Final na po ba yan?
2: Opo.
1: Sure na kayo, Kuya Daniel, sa iyong sagot?
2: Ano? Opo.
1: Sure na nga. Sorry po, Kuya Daniel, pero mali po ang inyong hula.
2: Okay po.
1: Okay. Pero sali pa rin po kayo next time ha, kasi hindi pa naman po kayo nananalo. Next time, marami pang next time. Pero maraming salamat po ha sa pag-antabay sa RGFM. May gusto po ba kayong batiin?
2: Wala po.
1: Oh, wala naman. Sige po, thank you so much, Kuya Daniel.
2: Apo.
1: Okay, thank you so much. Ayan na nga po si Kuya Daniel Alog.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito. Gina G.

0: TT na G. G na G sa RG.
1: Time check, it's 4:12 in the afternoon. At nakikinig pa rin po kayo dito sa 105.5 Radyo Kapito kasama si Tina G. Kanina nga may tumawag na po sa ating official Facebook page, RGFM 105.5, si Kuya Daniel Alog. Sayang lang nahulaan niya na sana yung artist, pero hindi niya nahulaan yung kanta. Yun po yung kailangan natin ha, yung title ng kanta. At dahil hindi po matawagan siguro yung ating text line 0956170812, tumawag na lamang po kayo sa ating official Facebook page na RGFM 105.5. Easy 200 pesos po ang inyong matatanggap kapag nahulaan niyo po ang ating kanta ngayong hapon. Anyways, happy listening kina Orfa Fernandez, kay 30, kay Jocelyn, kay Jerome Gonzalez, at kay Dem Balance. Maraming maraming salamat po sa pagkantabay nyo ngayong hapon. And of course, dyan sa mga avid listeners natin sa Naga City, People Small, sa People Smart, at sa mga chuper. Ingat-ingat po sa pamamasada ha. Mabuti nga at hindi masyadong mainit, hindi din umuulan ngayong hapon. Pero lagi po tayo magpasiguro ng payong. Umulan o umaraw, yun talaga ang ating kasangga dyan. With that, tuloy-tuloy lang ang tugtugan dito sa RGFM habang hinihintay natin ang ating lucky winner ngayon Tuesday. Here's Inigo Pascual with the song Ikaw at Ikaw, only here on 105.5 Radyo Kapito.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. G na G sa R.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: G na G sa R.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: It's 4:42. 18 minutes na lamang po at mag-aalas 5 na ng hapon. Uwi na naman sa kanika nalang mga bahay, yung mga nagtatrabaho dyan. Ang ating mga estudyante, kaya ingat-ingat po ha, lalo na ngayon. At pati na rin sa ating mga driver, nako. Talagang ingat-ingat po tayo ha, para walang aksidenteng mangyari sa kalsada. At para naman po sa mga nag-aabang ng ating promo, dito po kayo sa ating official Facebook page. O kaya naman po, gumagana na yung ating hotline 0956-1708-212. Tawag na po kayo ha. At yung pagtawag po natin kapag nag-a-adlib na po ako, saka po tayo tatawag para marinig nyo po yung kantang pinapahulaan po natin, okay po? Kasi hindi po namin yan masasagot kung tatawag po kayo habang nagpapatugtog tayo, okay po? Of course, para sa mga gustong sumali, ganun po yung mechanics ng ating papromo dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kailangan nag-a-adlib po muna ako para marinig niyo yung kantang pinapahulaan natin. Saka po kayo tatawag. Of course, makakatanggap po kayo ng 200 pesos at isasend sa inyong GCash kapag kayo po ang nanalo sa ating promo. Anyways, maraming salamat po sa pagkatabay ng ating programa. At meron na nga tumatawag sa atin. Hello po. Hello po. Naririnig niyo po ba kami? Okay na po?
2: Iyo po.
1: Ayan! Ano pong pangalan niyo po?
2: Andres.
1: Andres, taga saan po si Kuya Andres?
2: Kamaligan.
1: Uy, galing pang Kamaligan. Kuya Andres, alam niyo po ba yung kanta natin ngayong hapon?
2: Binibirocha.
1: Yes, Binibirocha. Thank you so much, Kuya Andres. Kanina pa po ba kayo nakikinig dito sa 105?
2: Oo.
1: Oh, wow.
2: Hindi na po katawag.
1: Opo. So, tatawag po tayo kapag nag-a-adlib na tayo. Sino yung kasama niyo dyan sa bahay niyo, Kuya Andres?
2: Asawa ko lang.
1: Oh, may gusto po ba kayong batiin ngayong hapon?
2: Mga nanganginginig na lang.
1: Oh, thank you so much po. Ite-text na lamang po kayo, Kuya Andres. Ano po kung paano po makukuha yung inyong promo? Yung premium nyo po.
2: Apo, sige okay. Po. Thank you.
1: Thank you so much. Yan po si Kuya Andres. Na taga Kamaligan, Camarines Sur pa. At talagang kanina pa daw siya tumatawag. Opo. Alam natin dahil kanina pa nga siya tumatawag dito sa ating official Facebook page, 105.5. RGFM. Of course, siya na nga po ang ating lucky winner ngayong Tuesday. Isasend na lang po namin sa inyo ang inyong papremyo. At dyan na nga po nagtatapos ang ating programang Gina G kasama si Tina G. Kita-kita po muli tayo bukas mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Tugtugan na namang pampagising pero energetic na bukas dahil payday na. After ilang days ng talagang pagtitipid, ito na. Ayan ang ating premyo din. Payday na bukas, July 15, 2026. And of course, makakasama niyo pa rin po si Tina G para sa ating programang Gina G. At dahil nga nahulaan na ni Kuya Andres ang ating kanta ngayong hapon, here's Andrew E. with Binibirocha.

naman ako tanga. Umapayo pa sa buhay ng iba. Pero pag-usapan tayo na.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalaman.

0: komunidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa situyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Radio. Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Magandang gabi po din sa inyong lahat. Simulan na po natin ating STL draw para sa draw number 6308. Camarines Sur, let's play STL 7 PM draw. Para sa first winning number, timer ready.
2: Ready!

0: 2, ball number 2. At ito'y babalik ang ball number 2 kung mga sama muli para sa pag-pick na ating second winning number. Para sa second winning number, are you ready?
1: Ready!

0: CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customer's Choice Annual Awards.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: Radyo, Radyo, Guapito. We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
5: Yeah, Juan and Lindom. Game. Lindom.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo, Radyo, Gwagwagwa, Pito. Transmitting from the pilgrim city of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo

kantidad 60 pesos sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery. Pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG. Good night, hits.

0: Nang gumamit ako ng powder alcohol, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Powder Alcohol Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Powder Alcohol Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapeutic claims.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang estudyante, pang work online selling, at iba pa, lalo na ang pang connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
6: RG. Good night hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Energy FM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau D'Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau D'Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! Diargo Capsule. Paul Diargo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman. Natutulong sa amin upang kami ay mas lumago. At kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Person na sa Logan, pero pa di, dahil ko paaram sa enroll si Maricris.
1: So, aki, kumaga pa di, tig-enroll ko sa NCF.
0: NCF?
1: Iyo pa di, Business Administration, major in Financial Management.
0: Garo magabatan yun sa bulsa, pangarad pa sa na, saka private baga. Malang tuition.
1: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kang nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
0: Makarigust ako pa di. Tamaduman naman kami, kan aki ko sa NCF. Tamaling maging magkakaralasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
2: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
3: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
4: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
5: Ay, ang tamang oras mo niyan, 9 minutos, makalis po na alas 4 na yung pagkaaga.
6: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Ay, kumusta po ang gabos? Maray na aga sa indo. Ito po liwat magkakaribanan po sa oras ninyo sa gunang alas 5 ning umaga. Digli po sa programang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Sa mga nakakalingaw ni Naldao, petsa kensya na po. Halos kabangaan ang kanbulan in Hunyo sa kabangaan na taon kan 2026. Puro kabanga. Ang sa tuya pong aldaw mo niyan. Kabangaan kan Hunyo. An Hunyo man kabangaan kan taon. Katkaton. Ang sa tuya pong panahon. July 15 pala. Ako palang si Sala. Lampas na pala sa kabangang taon. July 15 na pala. Ano man na yan. Dahil pa nagkukuyan. Dahil pa nare-refresh. Dahil pa nagbubut ang sa kuya pong kuyan computer na utak. July 15, 2026. Kita po sa liwat ang magkakaribanan mo niyan. Kumusta na bilog na siyudad ni Naga, Camarines Sur, as in Bicol Region. Maging sa luwas po kan sa tuyang rehiyon. Na mga nag-aantabay mo niyan sa paagi po kan Facebook Live. Kan Facebook account kan Asintado sa radio as in man YouTube channel. Kumusta po ang lahat? Sa labas po ng ating Rion Bicol. And of course, doon sa mga nakikinig sa atin at nanonood, sumusubaybay sa labas po ng ating bansa. Kami po ay nagpupugay ng isang napakagandang umaga po para sa inyong lahat. Mula po dito sa lungsod ng Naga, umaga ngayon. Ano mang oras meron kayo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At masaya. Iyon ang higit sa lahat importante. Dapat masaya lang. Ako po liwat si Jess Valle, sa inyo mga kaibanan mo niyan, sa pagtukarkan mga maiilit na isyo. Ikaw po kitang market updates, of course. Sa to yan kukuha na market updates, asin karagdagan pa mga report, ali po sa luwas. Asin mga baretang pag-uurulayan mo niyan pong aldaw. Saro na dyan, inipong kuyan, paglansar ka na ni Presidente Donald Trump kan Amerika. Na garo baga, kuyan baga, grang sa iyang pagkontra di po sa International Criminal Court, ICC, na may katuyuhan na paluyahon, pilayan. Pilayan po ang operasyon kan international na hukuman o international court. Tato yan po ang pag-uurulayan. Kunta, no? Araw po kaniya naging desisyon ni Presidente Donald Trump. And of course, igwa kitang aram daw nindo. Si kasunmang dainahan niya ito na naidagos na kinulang kita nino oras. Ito pong manungod sa kuyan, sa sarong laman dagat na igwa pong tulong puso. Kaso banggi, binawa nagbabasa ako kayan. Bako sana palang tulong puso. Bako igwa sana siyang, igwa pa siyang kuyan. Igwa siyang tulong puso. Igwang siyam na utak. May kuyan siya, may kapasidad na ribay-ribay nin kulay. Kansa iya pong kublit. Asin an sa iyang dugo, kulay blue. Ano yan? Ay, secret. At yan tayong pag-uurulayan sa pagpapadagos po sa ito yung programa. And medyo nakaka-alarma na nakuha niya itong impormasyon mo niyan. Mayo pa kita kan bilog na detalye, pero igwa kitang initial report. At yan, babantayan tayan kung ano man ang ining report na ini nasa sa tuyang nasagap. Na dyan po da sa day ko na muna, sabihin kung anong banwaan na. Sarong banwaan, di po sa probinsya ng Camarines Sur. Nakaka-alarma ini. Sarong estudyante na kuanan po nin badil sa laog kan eskwelahan. Maayo pa ang detalye sa tuya kayan, pero ang sabi ka na sa tuyang informante, ay hindi po daa ko yan. Positive. Confirmado. Sa sarupong banwaan, hindi po sa probinsya ng Camarines Sur, sarong eskwilahan, sarong estudyante nako ananin badil. Ang tabayanan po ang mga follow-up niya to sa report na yan.
1: Asintado. Bueno, mano.
0: Oras niya to, 16 minutos, magalis po na alas 4 na yung pag-aaga.
1: Asintado. Live report.
0: Alat mo na. Inyo mo na.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa Market Update.
1: Asintado. Live report.
0: Nasa linya na si Roy Ranuco. Good morning, Roy.
3: Morning. Yes, gwapitong Jess Marina pagkaga. Parinaga sa tuyo mo panantabay. Mr. and Mrs. Presco. Saka sa iyang misis na sibut-sibut tigdi sa tindahan ninda sa bakan merkado publiko. Permi naka-radyo gwapito.
0: Aram mo ini mga parantaba niya itong iniroy maski anong oras ka na daw permisa ng Presco.
3: Iyo. pagmata, pagturog, Presco.
0: Presco? Ano? 24 hours, 24-7, permi Presco?
3: Iyo. Bueno, marina agaman sa tuwing mga parantaba, digdiki Chulari. Si Chulari permi nagkakaway-kaway pag... nag-aagi kita sa iyang karnihan sa bilwang meetup ano sa karnihan ni Chulari digdi sa second floor kan Naga City People's Mall. Then nagkikibraan ko yan an mapriso kan karni iyong giraray. Sabi ko day ka mo nag ano day ka mo nag bababa nin presyo tangali makalamag duman sa mga
0: sa kuyan. Itong mga nasa gilid-gilid lang.
3: Iyo, nagpapabarabaan. Kuya na nga ning digdi sa may bagong bayan, pag-agita, 270 laman.
0: Sigurado, may epekto yan sa inda, pero an kuyan, ang samaan kan mga parakarni dyan sa Naga City People's Mall.
3: Dapat kaya mabuwag.
0: Ayo, dapat magkaigwaman sinin garo consultation meeting. Kung, kung saro sa naman dyan ang mababa, makakaranggot man si iba.
3: Iyo nga ni.
0: O dapat uruyon sinda na
3: saka ko ngayon, yan,
0: mababa kita nin presyo.
3: Ano na, nin, may mga customer na. May kuya na, may mga customer na. Pero lang ka itong talagang nag-walk-in, itong may okasyon, may pista. Talagang pig tutuyo ta. Halimbawa, baga mga 20 kilos ngayon karni. Grabe na bagang matitipid mo kung makatipid kang sanggatos.
0: Oo.
3: An ko yan, an kada kilo, 2,000 na baga no, pang karni pa. Kaya siguro, ano ba, na kuya na lang nabiyahe dyan sa may portion kan Pampluna.
0: Yan.
3: Ta, may mga baratong kuyan dyan.
0: Kung kumakuyan ka manangan, ano yan? Dakulan sa iyo. May okasyon. Kaya nagbibir business ka manin karni.
3: Iyo.
0: Diyan ka na pwede magkuha ng supply.
3: Iyo ta.
0: Kadikit sa naman ang gagastusun mo sa gasolina.
3: Mga kuyan pala, mga alas 9, alas 10, paubos na ang mga karni dyan sa may portion kan Pamplona.
0: Oo.
3: Pero lang ka itong mga bagong buno na alas 8. Naubos na si hinot na buno.
0: Sa hindi rin nagkukuha ang mga supply, ano, yan mga nasa San Fernando?
3: Kuya, nin mga nagtatangro man sa inda, dyan na, garo, sa mga palibot dyan sa indang kuya, barangay.
0: Itong may mga origan dyan.
3: Si mga... sa likod bahay na ataman.
0: Iyo. Dahil mo pati makuyan, ako nangangalas, kung sa'yo daw niya ako nag-ahali ang supply kanita.
3: Dahil nauubusan,
0: oral daw, nagdadagdag pati ang mga paratenda dyan, mga iyo. Pesto.
3: Bakong araw ka nindigdi sa merkado publiko, ang pigkukuanan talaga ninda, hali sa kuyan, sa farm.
0: Oo, iyo.
3: Mga farm, ano, mga pigiri.
0: Yan.
3: Mga pigiri. Ang sa indang pinagkukuanan, kaya medyo mahal man ang presyo. Ikukumpara mo naman sa...
0: Diyan sa People's Mall, nag-aagyan sa kuyan, sa Abatwa.
3: Abatwa.
0: Sa Abatwa. Day ko lang aram
3: yun. Human to? Human. Sa Pamplona?
0: Sa Abatwa kan Pamplona.
3: O kuyan, garo San Fernando, taharami.
0: Ay, yun pala. San Fernando.
3: San Fernando. Diyan yung napig dadara ang kuyan, ang sa mga urig. Pigpapabuno. Ano ta... Kuya na, nin ang pagkaaram ko, kuya naman, double A naman ang abatwa dyan sa kuyan, sa San Fernando. Po na butusan ini ni Mayor Fermin Mabulo, dating alkalde dyan sa San Fernando. Mayroon, digdi sa kuyan, sa mga presyo kan karni, ang kuyan, ang pinakalaman, 340 ang sarong kilo. Ano? Si kuyan si sabi kayan itong ano na suki na talaga pwedeng babaanin da 320 ang sarong kilo
0: pero kung naiisipon mahal man talaga pala ano kung kumpara naman sa mga partid na diyan sa Pamplona igwa nga ni digdi sa naga na nagkukuya nagbebenta ni na laman na day pa 300
3: iyo aros kuya nin an iba ito mga negosyante mahiling mo digi sa mga gilid-gilid kantinan po halik pa lang to dyan sa Pamplona pig nagbabakal sindang lagdo okay. Tapos pig bibitay maninda alibaw an ko aninda duman nakukuha nindang 220
0: yan
3: iba babakal man digi 280
0: iyo dako lang ganun siya na yan
3: kuya 60 pesos kada kuya baga kada kilo o sing sa inka pa kaya na, ano?
0: Sa 10, igwa ka ng 600.
3: Iyo. Kaya medyo iyan ang kuyan dako lang bintahi kan kuyan ano, kaning mga paratsinda dyan sa may portion kan Pamplona.
0: Saka araw kaya ng mga nagninegosyo, pagkabultuhan ang kuha, dahil naman yan na para may petras pa magduman sa kuyan sa ano nga rin kanil, sa Pamplona.
3: Oo.
0: Na-deliver na yan. Iguha na lang sa indang na-deliver.
3: Iyo. Garo may pang para-deliver? Ano? Mapang mga para-deliver sa indang kaya?
0: Mayo pa.
3: Kaya nag-tsatsagat na mag-biyahe pasiring dyan sa may portion kan Pamplona Kamarinesor. Si mga hali digdi sa ibang barangay na kaipuhan na ibang barangay, ibang banuaan na kung may okasyon talagang na gurdo, na lagdo sinda magkuha dyan sa may portion kan Pamplona Kamarinesor. Ngunyan na aldaw, may imbitasyon sa media, sa Bacolong Media, kuni mga taga Kalabanga ang LGU Kalabanga ta igwasindang okasyon founding founding anniversary
0: 277
3: ano kaya imbitado kang gabos ni Mayor Pangunto may catering ano pirang orig sa kamay litsyon pa na pigpaluto kaya magiging bunggang unyan ang okasyon dyan sa Banuan kan Kalabanga. Yan na, Guwapitong Diyos, at sa tuwing impormasyon, Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Mabalus kan sa imong report, Roy Ranoco, na ikibali man ang ayam na magbareta, ano? Ikaw ang nagpaparabato ka bang nagre-report si Roy. Anyway, yan po ang mga updates. Kan sa tuya pong mga barkalon diyan sa Naga City People's Mall orog na an kun gusto nindong magpa magkurokarning mo niyan. Ayun po an presenting presyo kan sa tuya pong karning baboy. Diyan po sa Naga City People's Mall. Pero manungo duman sa pinag-uulayan niya mo kung gusto nindong makabarbarato. Diyan manangat sa kuyan sa party kan Pamplona Kamarinesor. Sa gilid lang kan kuyan kan Maharlika Highway. Mahiling mo dyan mga nakahilera ang mga nagtitindanin karni. Gusto mong makabarbarato, talagang tutuyon mo po ang banamaan kan Pamplona Kamarinesor. Bago man sa pagkuyan, pag inganyo kan sa tuyang mga parabakal, kan sa tuyang mga kuyan, ta aram pong bakunin magayon para sa mga mga ano yan, mga negosyante na nyato dyan sa Naga City People's Mall. Pero, karo lang, nagtatao kita ng informasyon para duman sa mga, siguro kung igwa ka mong handaan, igwa ka mong mga gigibo na mga special na mga menu, ikan sa karning baboy, karning urig, talaga naman dyan talaga sa Banwaan po kan Pamplona Kamarinisur, maug man ka mo sa presyo kan na presyong urig. Talaga na kauma. Nakakaugma ta syempre sa kung ikukumpara mo, tat sa talagang kuyan, running price kan na sa tuyang mga karning diyan sa Naga City People's Mall. Talagang dakula ang diferensya. Oras niya to, 26 minutos, makalis ang alas 4. Niin pagkaaga, igwa pa kitang sarong live report.
1: Asintado, live report.
0: Aberdaw, Ramon Taki, Larry Javier. Good morning, Larry.
4: Okay, yes, maray na aga.
0: Maray na aga sa imo. Garo, kuyan, garo, na nahuhulaan ko, garo, maturutoyatoy ka dyan sa munisipyo kan Kalabanga.
4: Kung mabakantihan.
0: Tano, garo, garo sibot ka ng maray ngunyan, Larry, ah. Ta pigi-isipan mo pa ang pagkakaiguanin bakante sa sarong aldaw mo.
4: Firming sibot.
0: Firming sibot. Ano ang pinagkakasibutan mo ngaya?
4: Dating gawi.
0: Dating gawi. Sige. Anong bareta taon niyan?
4: Kasumpay, mangyari ka na ika-270 anibersaryo kang Banwaan Kalabanga, simbangkan simbahan. Diyan sa Banwaan Kalabanga, Kamarinisur. Dawa na magiging simple siya na ang mga programa asin itig pa kung ma-aktibilaris asin programa asin aktibilaris kan lokal na gobyerno kang Kalabanga, Kamarinisur. Kasumpay ka ni ka 277 Foundation Anniversary. Ganyan na Hulyo 15. Kaya yeah, mangyari ano yung pong na-invitasyon ni Alcalde Philip Tumalasa sa kabus na sektor kang Banwaan na wakitumaro sa joint founding anniversary celebration kang munsipyo sa Simbahan Simbahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Sigong kay Alcalde Tumalasa ang celebration bubukasan sa bahagi ng Tarong Santa Misa o Thanksgiving Mass sa Simbahan ng La Porteria. Hiring man magkakaigwaning halipot na programa sa laog kang Kalabanga Octagon na magiging tampok ang State of Municipal Address. Kaya nang ipasabot asin maaramang kang mananamamanaan kang Kalabanga Kamarinisur ang naginibuhan sa nakalihis sa santaon kang administrasyon na asin isasabay man ang mga programa asin proyektos na dapat pang atubangon sa mga maabot na balahon. Malinaw ang kasimbahan kan alkalde kung isa ay magiging bisita sa okasyon. Ikon sa Hepe Kukibo, sa iyong pinag-imbitaran si Congressman Nelson Ligacion, kanterse distrito na makatinder kung sakaling bakantya sa iyong oras na makatinder sa sinagang okasyon. Kasi sa ibang nalado, ang gabos na mga empleados, asiman mga mga barangay officials kang Kalabanga Kamarinisur og obligado man na magpartisipar sa celebration ulti an aldaw na ini pinagdeklara sa Palacio Marcañang na sarong special public holiday sa bilog na Banwaan dyan sa Banwaan Kalabanga Kamarinisur. Yan yes ang sa kuyang inisyal na informasyon sa Asintado po yung naman Larry Javier Bicolano.
1: Asintado Live Report.
0: Mabalos kan sa imong follow-up na report. Manungod po dyan sa event na igwangon niya dyan sa Banuan kung Kalabanga Camarines Sur. Binabati tapos si Mayor Dumalasa sa ika-277th founding anniversary kan Banuan, kan sa iyang Banuan, Banuan in Kalabanga Camarines Sur. And binabati kumanan gabos sa mga namamanuan, mga residente kan Kalabanga Camarines Sur sa special event na ini na igwa kamungunyan. And of course, sana maging maugmaan sa inyong selebrasyon. Tangon yan, pigdeklara nga ni Kabagakan na Palacio Malacanang na special non-working holiday and aldaw na ini para sa mga namamanuan dyan sa Banuanin Kalabanga Camarines Sur. At yan, sa satuya pong pagbabalik ko, igwa kitang maurug ma ini. Sarong maisugo na lalaki. Nagluwas po ni Ripley, nagluwas ni Chaco, nagluwas ni Sandang, Sundang, abang nakikipag-diskusyon po sa sarong lugar din po sa siyuday ni Naga. Balikan tayan at yan pagkatapos po ni nagkapirang komersyal.
1: Radyo Guam.

0: best everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
6: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Ang tamang oras na ngunyan, 37 minutos. Magalis po ang alas 4 in pagkaaga. Baguhan ka, boss. Iguan na kitang goyan. Halos 40, sobra sa 40, nagtata-37, 38. Nabotwa, nahali. Na mga paradalanta sa sato yung Facebook Live sa Asintado sa Radyo. Good morning sa sato yung mga parainanyog, mga paradalan kay Zinaida Rivero Sarasar Zanyosa. Good morning po, watching Fran San Agustin, Pili Camarinesur. Ebanan Manyato, Imelda, Santo Domingo. Good morning po, watching from Zone 1, San Gabriel, Pamplona, Camarinesur. Ayan. And Edgar Moran, good morning po sa kabos. Jamaica Villamor, maray na aga from Quezon City. Ning de Dios Villarino, pakibati man po ang sa kuyang aking si Kylin Zamora sa iyang ikapitong kumpleano po niyan. Salamat po. Happy birthday kay Kylin Zamora sa iyang 7th birthday ngunyan na Aldaw. Alan Zagala, good morning po sa lahat from Santa Rosa, Laguna, watching. Maraming salamat po, Sir Allen, sa always ni po ninyong pagantabay dito po sa mga palantunan ng Asintado sa radyo. Violeta Sarcauga Candelaria, good morning po. And pagbati from Pamplona, Camarinesur, sabi ni Jamaica Villamor, Marina Aga po. Mayo po si Sir Ed. Ako po ang sa inyong kaibanan, si Jess po ini. Dasal lang po from Quezon City. Randy Malaya Andalis, good morning sir, watching you now from San Agustin, Iriga City. Hilda Pader, good morning from Barangay Kutmo, San Fernando, Camarinesur. Si Marinor Bautista, good morning, watching from Maykatmon, Milaor, Camarinesur. Nilda Olivares, Oliveros, good morning. And from UK naman, dyan sa London, ibanan niya ito si Lauren Santa Maria, good morning. Sa Gabos Daa, happy foundation anniversary sa Padangat kong Kalabanga. Yan. Happy anniversary. RGFM pa. Kalabanga na, RGFM pa. Salamat kansa imong pagantabay, Lauren Santa Maria. And of course, Jefferson Diborde Estrado. Happy 77th birthday kay Papa Pampilio Estrado. More birthdays to come and God bless. Watching from Lupi, San Fernando, Camarinesur. O di po ka mo maribong at dyan po sa San Fernando. Iga po talaga dyan Lupi. Pero barangay ha, Bakong Banwaan. Barangay Lupi, San Fernando, Camarinesur. Happy 77th birthday po kay Papa Pampilio Estrado. Maximo Oliver, good morning. Angie Oliva, good morning. Marisa Ronda, good morning po. And kay Baran Manyato, Chris Canaria Palguera, good morning Sir Jess. Pa-shoutout mo po kay Mama Norma San Antonio Canaria from Vito, si Roma Camarinesur. Rarayo. JBC Bayrante, good morning. Ano yan, simula ng magsimula ang RGFM. Ano ni, sabi niya. Ikaw na ang unang boses na bumubungad sa amin po tuwing alas 4. Kaya lang si Ed Bandon lampig tutukar niya din di. And sayang gustong sabi yun. Dahil sa malamig mong boses at malumanay mong boses, mas dumami ang loyal at masugid na taga-subaybay. Salamat po sa serbisyo. Mabuhay po kayo. RGFM first anniversary. Ngayong July 15, anniversary talaga ng Gadpalan, 30. Oy, happy anniversary sa tuya, mga taga kuyan, RGFM, mga taga Asintado sa radyo. Rosa Revilla, good morning po. Haloy ng Paradangog, Palestina, Zone 3. Kang Yabo Rosa Revilla po. Zone 3, Yabo Rosa Revilla po. JBC Variante, good morning po Sir Jess. Salamat po. Cheryl Barbon, good morning Sir Jess. Janet Soliman, good morning. Si Julieta Montero, good morning. Aral daw nagdadangog sa Radyo Asintado, sa radio and watching FB Live. Salamat po, Ma'am Julieta. Sonia Baganjong, Marina Aga po. Team Kauragon, happy 77th birthday sa papa ko kay Pampilio Estrado. Watching from Lupi, San Fernando, Camarinesur. June Triple Bukeo Belia, morning Sir Jess Valle and Sir Roy Ranoco. Pa-shoutout sa mga pag-iriba Kukwa Sunma. Nag-blood donation. Wow! Sa Octagon, Kalabanga, kagawa June Buelia, watching from Kamuning. Good morning po sa imo kagawad. Thank you very much po. Thank you very much. Thank you very much po, kagawad, for always watching. At sin pag-antabay din sa Asintado sa radyo. Oras niya to, 17 minutos, mag-release po na alas, bago mag-alas 5 din pagkaaga. At yan alas 5 ang tambalan, po, ang, tambalan ni Melvin Machado and Roy San Ramon. Kasend na pong pag-aatot sa indo din mga baretang lokal, national, as in international. Mindanao Hara, good morning. Haloy ng Paradangog sa Palestina, Zone 3. Salamat po kan sa imong pag-inanyog. Si Janet Suliman, pa-shoutout kina Mama Conching Suliman, Nagdadangog siya permi sa San Jose, Minalaba, Camarines Sur. Mama Conchin Soliman, good morning po. O, aber daw, ini pong sinasabi ko kasubago, saro pong maisugo na lalaki. Aber daw, kuyan, yan, yan po sa screen, may ilin po nindo. And sarong maisugo na lalaki, taga-igdi po sa siyudad ni Naga, Ranilang Pati. Nagluwas po ning Ripley, nagruwas ning Chaco. Ini pati ng Ripley, ini garo, paghuna ko ay paghiling ko kay ni garo M16. Sarong high caliber na rifle na armas. And dara-dara, biribit-bit, daytime, mainit, kawatan sa naman daa, sabi ni Thirdy. Pagiling ko, dahil ko aram kung kawatan yan. Pero kahit pa kawatan yan, ta igwa pong kumusyon na nangyayari, medyo nakakaalarman na araw ganin bagay na mangyayari di po sa siyudad ni Naga. Sigun po sa mga initial report na sa tuyang nakuakan asintado sa radyo, nagkaigwa po ni na garo mainit na konfrontasyon dyan ha, sa Barangay Dayangdang. Hoy, kumusta mga taga Dayangdang Naga City? Dyan pala nangyari ning konfrontasyon na ini na kung in igwang nagluwas pong sarong maisugo na lalaki, garo pati hubin pa ining lalaking ini. May hiling na nagkapirang beses pong nagbalik-balik ang lalaki. Saro-saro niyang pigluwas ang mga biribit-bit niyang mga armas. Mientras na kuyan po nagpapadagos ang garo pagdidiskusyonan sa grupo ni mga kalalakian dyan po sa Barangay Dayangdang, digdi po sa siyudad ni Naga. Sigun po sa informasyon na kuha po ka na asintado sa radyo. O yan o, naidinin doon o. O, garo M16. Halo na daang igwang mga day pagkakairintindihan ang magkabilang magkaibong pong lado na sinasabing naging ugat ka na sinambit ng insidente. Sa ngunyan, mayo pa pong official ng pahayag gikan sa mga otoridad o gikan po sa mga espesyales ka na Barangay Dayangdag digdi po sa siyudad ni Naga manungod sa insidente niyan. Aratyan siguro mapapalo up kan saro sa mga pag-iriban niya to dyan sa luas kung ano man ang naging ugat kainin pong mga diriskusyon na ini kung sain saro pong hubin pa ini siguro mga de panganib garoon din 30 anyos saro pong maisugo na lalaki nagluwas saro-saro din mga armas na biribit-bit niya nagluwas din rifle nasabi ko nga nit garoon niya ako ini M16 sarong high caliber na rifle, nagluwas nin Chaco, asin nagluwas po nin sundang, minasbad. Dahil ko aram kon ano man ang gustong ipaluwas kay nin lalaking ininyo, tabang isog baga. Pero kon sabi nga nit kaya, kung talagang maisog ka, dahil na paramentas pang magpara birbit-bit nin mga armas, ato ba ang mo ang sa imo mga kalaban na mayon nin armas? Iyan ang talagang isog na sinasabi. Pero kung magpaparangalab-ngalab ka, tapos kadakol ka pang pinagluluwas ng mga armas, igwang armalay, igwang Chaco. Hindi ko aram kung tatao man ining mag-Chaco. Airsoft da yan, sabi ni Terti. O, mapera po kan ko yan, kan Armalite, nasabi ni Eternity Airsoft. Mapera ka yan, igwang, igwang Chaco. Siguro gusto ko ining mag ala Bruce Lee. Ay, nako. Tapos, igwapang ko yan. Hindi ko aram kung ano ang daradara niya man na patarom. Kutsilyo, balisong. Follow up yan kan sa tuya po mga pag-iriba sa luwas at chance sa mga pagpapadagos na programa ka na asintado sa radyo. Abangan takaon na sisay mananggad ini yung madali lang ining babis to tao. Iling-iling baga lalawgon ka ini sa video. Obin pang maray, nakasurusyot, pareha nakaternong itong, nakachurchinilas. Mainiton pati o nasa ko yan mismo, nasa main road ka na Dayangdang. Papasali. July 21 daan sa muya pong first anniversary. Aram kaya po nindo kan magbukas po ang RGFM and 105.5 Radyo Guapito. Medyo dai pa po uso an sa indong lingkod. Ibig sabi yun, dai pa po ako nakasampa digdi. Dai pa ako nakabali. Ay! Malilingawan ko na naman yung saro na iniyon. May report kita ali sa luwas.
7: Asintado Live Report.
8: Rickmar Guevara, good morning.
0: Mabalos, Sir Jess. Kanina pagkaagaman, sa gabos na paraan tabay.
8: Mm.
0: Saro pa sa ipa-follow up, Sir Ed, dyan sa
8: Sisay, Binalabak. Sisay ang kaulay mo.
0: Sir Jess. Sir Jess.
8: Okay. Yan. Garo ko yan ay. Garo, dahil pa man nagbubot ang sa imong computer. Dahil pa nare-refresh.
0: Ayun. Ano pa ang dila? Nasanay pa. Pag-aarog ka ng oras.
8: Ano anong
0: Sir
8: ginibo
0: Ed, ang tirming pigbabanggit.
8: Ulay ko, igwang ginibo ang sa imong dila.
0: Mayo pa.
8: Akala ko nagdiwal-diwal ka.
0: So, yan, Sir Jess, ang saro sa follow-up dyan sa Minalabak.
8: Oh.
0: Kung ano ang rason kaning padre di pamilya kung taano bigla niyang inatake sa iyang aki gamit ang tuki. Sundang.
8: Ah, tuki.
0: Tuki.
8: Tuki.
0: Oh, ang sibang tan kayang
8: Marita ko pati garo babae da ining aki kaning padre pamilya di pamilyang ini.
0: Oo, 21 anyos na sarong babae. Sabi naghuhugas ining aki kabila siyang umako ng aki. Ano, aki kaning padre di pamilya.
8: Oo.
0: Pig naghuhugas tapos bila siyang inataki, may daradarang tuki.
8: Tuki.
0: Ining 49 anyos na padre di pamilya dyan
8: sa... Ang tuki sa kakabra, parehas yan ano?
0: Oo, tama. Tuki, kabra, tuki. Tapos... Iba ba ang ano itong
8: ano?
0: Ang kabra may ano yung
8: may panggabot.
0: Gabot ni Paco.
8: Yan. Antuki.
0: Antuki. Ano ang ibang term? Bako ba yan itong tirno?
8: Emo pagbaligtad doon.
0: At ano?
8: Emo pagbaligtad doon ang tuki.
0: Ay. Hindi ko man babaligtad doon yan. Yan. Baka si Terdi.
8: Sige na pati ngirit-ngirit ni Terdi oh.
0: Oh, baka si Terdi, pwede pa. Pero ako
8: basta, tuki. Ano ang gamit kang tuki?
0: Pangkalot. Aram ko, pangkalot ning
8: pangkalot.
0: Daga.
8: Dapat maraman ta ko na ano talaga ang Tagalog kang
0: tama
8: tuki.
0: Ba?
8: Ano?
0: I-correct na lang kita ng mga listeners.
8: Ito yan, duwaan ko yan, duwaan puro. Ansaro, mapanas. Ansaro, may pagka malapad.
0: Inda ko. Baka garo, ay magkaibaman ang aram ko. Magkaibaman yan. Dong yan.
8: Garo yan ang kuya. Imahinasyon ko kantuki. Masaki. Dapat kainin nga putunta si Roy Ranoco kung ano man ang gada ang tuki. Ano? Kung
0: yan,
8: ano,
0: basta,
8: kung ano ang gamit kantuki.
0: Oh, itong sige. Pang ano, pangkalot ning...
8: Panggudak. Taga, panggudak. Ano, panggudak yan.
0: Panggudak ba?
8: Oh. Medyo magabat so, pati yan. Tapurong bat-bat yan.
0: Ay, purong bat-bat talaga yan.
8: Purong bat-bat yan. Ayo, magabat yan. Mas magabat pa yun duman sa kabra.
0: Bad, dahil kapag yan pinapakul na tamaan ka lang kadigit.
8: Iyong gayo ka. Magabat yan.
0: Magulugo na yan. Iyan, pang tingataki siya. Iyan ang ihaputunta. Ang ipa-follow up. Anong rason? Kaning padre di pamilya.
8: Iyong mananggad.
0: Dahil naman nabanggit sa report pa, kaya iyon ang kaipuhan na i-follow up kan
8: saka,
0: mga taga-media.
8: Saka sabi yung tapang igwang naginibong bakong magayon, yung ansa yung aki, dahil dadadapat na gamitan ng tuki. Urug pa na babae, ansa yung aki. O ano ansa yung plano sa sayang aki? Disiplinahon o kulugan talaga? O mas urug pa sa
0: o mas
8: kulog?
0: Mas grabe pa.
8: Yan.
0: Bakulang kulugan. Ano? Bakulang... mas grabe pa ang gustong gibong kaning ama.
8: Yes.
0: Maringani ining aki ta may pagka kung fu.
8: Oh, may pagka kung fu.
0: Oo, tapos judo. Kaya
8: Na disarmahan niya sa iyang ama.
0: Judo lang pala, judo. Taday man siya nag kung fu.
8: Day nag kung fu. Pero na disarmahan niya sa iyang ama.
0: Daima, nag judo lang siya, nag judo lag.
8: Nag judo lag.
0: Nag judo lag. Judo lag. Day man siya nag kung fu murut gapo.
8: Ikanaman mo niyan ang igwang ko yan, ha? Igwang banat, ha?
0: Nag-judo lang siya, nag-judo.
8: Nag-judo lang, saka
0: nag-kung
8: po.
0: Kung... Nagpalaos mo na siya, tapos nag-judo na, ginamitan na ng judo.
8: Saka nag-kung po.
0: Dahil na siya nag-kung fu.
8: Dahil na siya
0: nag-kapo.
8: Dahil na siya nag-kung fu, murot nin gapo.
0: Iyo, dahil siya nag-kung fu, murot gapo. So yan,
8: Igwedig din nag-comment, may nag-comment si Jamaica Villamor, Villamor, ang toki, pang daga da yan.
0: Oh, tama ako, tama.
8: Tama ka, pang gudak yan din, daga.
0: Iyo, ang pagkaintindi ko kay ibang term, ano kaya ni, bigdi sa mo, perno. Ang apod.
8: Terno?
0: Oo, may terno ang apod kayan minsan.
8: Iba man kaya.
0: Hindi ko alam kung magkapareha siya na.
8: Iba man.
0: Hindi ang terno yun yan, pangkalot yan ng
8: sige, sa ngirit sa emosi ko yan, si Terde. Ang pagkaaram ko kang terno, ang suklot.
0: Terno? Bakong terno?
8: Nakaterno ka ngayon, nakaterno ka ngayon, puti o itom.
0: Iyo, ang terno man to. O, hindi, terno.
8: Terno nga na yan. T-E-R-N-O.
0: Bako, P.
8: Ah, P.
0: Bakong T. Yan.
8: Maribong ang magkakatanog. Ikaw pa na ang katanog ka yan. Termo man, termo.
0: Iba naman to, Sir Jess. Ayusin niya na yung pagdangog.
8: Ah, perno pala. Perno.
0: Yan.
8: Perno. O, sige. Apod sa Indo kayan, so, mga taga San Fernando, perno.
0: Iyan ang baka sa Arong Mila.
8: Ah, may isa diri man palang kamong bukabularyo.
0: May San Fernando. May isa diri,
8: man palang kamong bukabularyo sa Sendong Haro.
0: Bakit kaya mag-react mo at San Fernando ay?
8: Sige da.
0: Sa Arong Mila lang.
8: Basta sa Arong Nindo, perno. Mm-hmm. Oh, basta din di sa Nanggang, aram ko kayang toki.
0: Toki.
8: Toki.
0: Oh, sige. Mm. So, ano yan, Sir Jess, ano, tig papa na naagitan ko niyan sa joke, pero kung ano hon, talagang seryosong ano ni dyan sa... Iyo,
8: nakakaalarma din yan. Para sa mga niyo. Pamilya.
0: O, kaya dapat, ano, ma-actionan nito. Siyempre, pamilya, ano ang sunod kaning mangyayari dyan. Ta, siyempre, grabe kaanggutan kaning ama sa sayang aki na babae. 21 years old pa lang pati ini sayang aki na grabe, dahil taram kung planong gadanon o kulgan lang o ayan sa duwang iyan.
8: Ano iniiguan ang report sa blatter kang police?
0: Ang report niya kang police sa blatter kang Philippine National Police ano lang, inatake.
8: Inatake sa na?
0: Oo.
8: Okay.
0: Dahil ano kung pinakol o tinusok
8: yung
0: o
8: ali, inatake kundi, lang kundi, ang makabuntak. Sa mga pinaka-importanting maraman ta dyan, ano ang rason? Ano ang motibo kan si ama na magkuha siya ng toki tapos ang bahanan sa iyang aki?
0: Iyan ang tigabahanap ko kasubanggi kang nabasa ko yan eh. Itong hinahanap ko naman kung may previous na iwal o mayo man iwal, bigla na lang dinusog kang ama. Pwedeng may inaagihan ng araw kaya ng ano, kundi mayo akong nabasa pa. Kaya yun ang trabaho kong media, i-follow up.
8: Yeah.
0: Kung ano sige. Ang tabaka magsabi kaya ang Philippine National Police, data nang inubusan ta ng trabaho ang media. Ano? Ma-follow up demanda sa Minilabak PNP dyan, Sir Jess.
8: O, igwa pa na ang pangaral niyan, Toki. Landok.
0: Ano pa?
8: Landok da, Landok. Sabi ni Maria Lea Cuerdo, Landok.
0: Landok.
8: Oo.
0: Sa in man daw yan up, ano?
8: Dahil ko man aram. Baka sa, sa Harong Maninda.
0: Kadaakol pala ng apod
8: yan. Oo. Ta sa Indo, permo.
0: Perno.
8: Iyo, permo. Oh, permo.
0: Perno, sa... perno.
8: Ah, terno.
0: Perno naman, dugod binanggit ko. Perno, bakong terno.
8: Kaya nga, eh. Perno so nga, eh.
0: Oh, tama. Perno nga, perno. Oh,
8: perno.
0: Nariribong na lang sa itong mga paralangog.
8: Perno sa Indong ko yan, sa Indong Harong.
0: Pag sa gitme, naglaog ka na sa gitme.
8: Pag may daradara kang pag may daradara kang toki, ali sa luwas. Si mga makakasabat sa imo. Ngayari kmar ano ta may daradara kang toki. Pag laog mo sa kudal nindo, apoton ka ni ago mo. O si papa mo. O ano man ngayari kmar ta may daradara kang perno.
0: Yan. Arugin ka yan.
8: Pambira, no?
0: So yan, Sir Jess, ang kay po ni follow up, ang oras ta alas 5 na, di hiling-hiling ko ang oras
8: habang nag-click. Eh, kung na naman matutukar si Sakuyang sarong segment, hindi.
0: Pwede yan. Pwede pa yan mga 3 minutes. Kaya mapaaram na ako, Sir Jess. So yan ang dagdag na impormasyon, dagdag na bareta ang inyo na paggaga. Rick Margibara, report.
7: Asintado, live report.
8: Diyos mabalos, kansay mong report, Rick Margibara. Ali po dyan sa banwaan kana San Fernando Camarinesor. Ini kasod ma na kuyang ko na ini, nasagap ko na ini na report na ini. Naigwa man ang gad sarong insidente dyan sa banwaan kan San Fernando. Na sarong ama, inambahan po ni na kumbaga toki, kumbaga perno, landok, o kung anuman. Basta igwa na po kamong idea kung ano ang tuki na sinasabi mi. Inambahan niya po ining sa iyang aking babae. Sarong teenager na babae na sabi nga ni Rickmar, mientras naguhugas daan po nin mga plato. Inambahan as in pinagplanuhan na badulan nin tuki ang sa iyang aking babae. Ngunyan, dahil malinaw kung ano po ang naging motibo kay ning amang babae, ay kang ama na ini, sasayang aking babae. So, antabayanan po yan mga tugang at mga masunod na mga follow-up report kan sa ito yung mga pag-iriba sa mga maiinit na mga bareta di po sa palibot-libot kan sa ito yung probinsya ng Camarinesur. Saro dyan ining sa Dayang Dam na nagpara ngalang-alaman na hubi na lalaki na nag-bit-bit nin nag-paluwas po nin pasaro-sarong armas. Inot na bit-bit armalite. Sumunod, nag-bit-bit nag-luwas nin tsako. Siguro pamangkin ini ni Bruce Lee. Tapos, patarong. O, maraman taman yan kung ano man ang ginikanan kan mga pagdidiriskusyonan na nagresulta sa pagluwas kaining hobby na lalaking ininin mga armas. Saro pa sa ibabalidate niya to na ako atang initial report kasubanggi.

0: tulong puso, siyam na utak, color dugo, blue. Tapos kayang mag-ribay-ribay ni color kan sa iyang kublit. Saga na lang. Ang tabayanan po, sa mga sunod, Melvin Machado and Arisar, sa sa'yo na pong pag-aatod kan mga bareta. Sa ngalang sa tuwin, ang kaibanan sa luas, si Roy Ranuco. Ang kaibanan man niya ito, Larry Javier and Rick Mar Guevara. O si Marilyn Salazar, nagpahabol. Good morning. Shout out kay Dayan sa mga taga-barangay. Siyempre, Bumbon, happy fiesta po sa Ruiz. Sion, Bolante, Tapalya and Cuarto and Lopez family. Kay Kaumpong, Rodolfo Paraeso, maray na agaman. Thank you very much kan sa iyong pagkantabay. Kangarap po kan sa tuyo, nakaibanan sa Control, 30 Verdeo, ni po ang sa inyong nakaibanan. Ako po si Jess Valle, maray na aga sa inyong gabos.
1: Radyo Guapito. Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Ako po si Norma Nacion.

0: San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang-mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapeutic claims.
2: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
3: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
2: Ha? Saan man?
3: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
2: Saan ba yan, Gum?
3: Sa Papatantan Apartment, Gum.
2: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
3: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
4: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
8: Nilagring! Kumusta na po si Mikay?
9: Hay nako, mala nga ni tanamong problema kami ni Pay Mudoming. Gusto da ang magtukdo ng English, kundi mahal man baga mag-adal pag-education, daig kaya kang budget mini Agong.
8: Ay, di na po kamo mag-hadit, Nilagring.
9: Igubaga sa NCF, nin Bachelor of Arts in English Language Studies. Bachelor of Arts in English Language Studies? Ano man ang pwede niyang mako ang trabaho pag-graduate dyan?
8: Pwede po siya maging English Language Teacher, Professor, Writer, English Tutor, Translator, Corporate Trainer, Language Trainer, as in kadakol pang ibang trabaho. Hindi man po pati sa abroad ang mga program na focus sa English language. Mas barato, alagad, di kalidad.
9: Oh, really? That's a wonderful news. Alright, I'll just go home to tell my daughter. We will... Basta, apaiba kami sa imo, tama, pa-enroll na kami ng Bachelor of Arts in English Language Studies sa NCF.
8: Napapa-English ka na pati, Nailagring.
9: Of course, we can afford the NCF BA English Language Studies. Quality and affordable. Bye!
10: So deep into the future. NCF College of Arts and Sciences. Kakokoa Level 2 accredited for liberal arts program. Courses offered. Bachelor in Public Administration. Bachelor of Arts in Communication. Bachelor of Arts in English Language Studies. NCF. Affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
11: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
12: Araw sa ito kunyari, gwaring tayong 12 minutos, makalihis ang alas 5 ni na pagkaaga. Paray na aga mga tugang, aldaw kita kunya ni na Miyerkules, pecha 15 kita, kang bulan kang Hulyo taon 2026. Dapat pag-pitsakin si dapat alay partner ha. Kami po ang sinumaging tagapagatod Barreta.
1: Hindi po si RSR.
12: Otron tapar na dapat alive. Kami po ang sinumaging tagapagatod Barreta.
1: Hindi po si RSR.
12: Yan. Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado. Nadaroon mo sa mga Barreta sa lado lokal asin sa lado nasyonal. Pati naman sa kabugtakang kampanahon asin sa lado din karawat. Inutun niya ito ang headlines kang sa tuyo mga Barreta sa lado lokal. Inutun niya ito ang headlines kang sa tuyo mga mainit na mga Barreta sa lado nasyonal. Romanov humasubuot sa pamilya Marcos.
1: Sa iba pang headlines kang mga Barreta sa lado lokal, NBI Director Matibag preparadong tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ano man ang oras.
12: Satisfaction rating ni Presidente Marcos nakabawi, sabi kang SWS.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte sa nagpapadago sa impeachment trial, urukag na, sabi ni Akbayan Party List Congressman Percy Sindanya.
12: Iba pang headlines ka mga Barreta sa lado nasyonal. Senador Rodante Marcoleta mapasararam sa independent medical examination.
1: Presidente Marcos nagsugo hingotuhan na maray ang proposed national budget sa 2027.
12: Babang headlines kang sa tuyo mga Barreta sa lado nasyonal, limang miyembro kang Gapus Gang arestado.
1: Headlines kang mga Barreta sa lado lokal, mayon volcano padagos na nag-aalboroto liwat nagluungad nin lava kaso udma.
12: Mga nagsusukong rebelde sa Kabikulan padagos sa nagdadakul basado sa report kang Philippine Army.
1: Yan trastanto probinsya nin Masbate nakamati nin sunod-sunod na linog kasuudma.
12: Persons with disability man sasabayan nin jobs fair ngunya na aga.
1: Sa kinabalin karawat, Alex Yala pagkatapos magbisita sa Malacanang, masabak sa US Open sa sunod na simana.
12: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga Barreta sa lado lokal asin sa lado nasyonal pati naman sa lado rin karawat. Sa detalyes kita kunyan kang sa tuyo mga Barreta sa lado nasyonal, 15 minutos na makalihis ang alas 5 nin paggaga. Pinaglinaw ni National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok na ang sinasabing Romanov na binanggit ni Davao City Mayor Bastide Duterte ang patanid laban sa pamilya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Susuki Lotok ang terminong Romanov na ginamit kang depensa para ipaliwanag ang kontrobersyal na pahayag kang Vice Presidente bakong laban sa Vice Presidente. Ginibo ni Lotok ang paglilinaw sa sayang cross-examination matapos sa ipirit kang depensa na mga pahayag ni Duterte. Kanakalis sa Nobyembre 23, taon 2024, ang simbagsana sa Sarong Hapot sa sayang online press conference mapadapit sa Subot Operation Romanov na obhetong ipahamak siya asin ang sayang pamilya. Sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson ang sayang dating paghuna na ang Romanov plot kontra kay Vice President Sara. Direktang hinampot niya si Lotto kung arog man kani ang sayang impresyon. Sinabi ni Lotok ng Romanov ang enot na binanggit ni Mayor Baste Duterte sa Sarong Rally kang taon 2024. Ang konteksto kani ang malinaw na nakatutok sa First Family. Si Princess Maui, Sarong Pro Duterte vlogger, ang naglaog kang issue kang Romanov sa online press conference ni Vice President Sara Duterte kang taon 2024. Alagad susog kay Lotok dahil maasahan ang sa iyang impormasyon. Patapos madog ang pahayag ni Maui, tulos sa kundusiring open source investigation ng NBI, alagad dahil managabot si Maui sa investigasyon o sa imbitasyon kang Bureau, asin mayong bastanting basihan ang sa endang naging aligasyon. Baging sina Senador Rafi o magtugang natulpo, ang nagtulod kang hapot mapanipit sa kredibilidad kang impormasyon ni Maui. Sa kahuri-huri, sinabi ni Lotok na mayang matibay na ebidensya na ang Romanov huma kontra sa vice-presidente.
1: sa iba pang mga bareta, manunungod mang giraray sa nagpapadagos na impeachment trial, preparado subot si NBI Director Melvin Matibag na tumistigo sa anumang oras sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan enot ang hinagad ni Matibag na i-oktabaan sa iyang pagtaonin na testimonya sa impeachment trial nin mas amay-amay tanganing maka-attender man siya sa sarong International Anti-Scam Summit na ipinaapod kan Federal Bureau Investigation duman sa Bangkok, Thailand. Pero pigklaro man kan opisyal na dahil niya man dinidiktahan ang pag-schedule kan impeachment court as in sa iyang surat na may ang sa iyang surat sa impeachment court request sa naman kung mapupwede na ipinadara niya sa House Prosecution Panel dahil man subot kay puan nin subpina kun bulan subpina kun voluntaryong mahampang ang sarong testigo sa impeachment court.
12: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, inapod ni State Impeachment Court Presiding Judge Francis Escudero ang atensyon kang abogado ni Vice President Sara Duterte huliman sa mga pahay kini mapadipit sa grade kang Vice Presidente sa bar examination. Nangyari ini matapos manggiton kang defense counsel na si Mark Binluan ang legal na background ni Duterte mientras ginigibang cross-examination kay NBI official Jeremy Lotoka. Testigo kang House Prosecution Panel sa pagpapadagos kang impeachment trial kang Vice Presidente. Sinabi ni Binluan, ang legal na background ni Duterte kang haputon niya si Loto kung nagtutubod ining may saysay ang subot plano kang Vice Presidente na ipagadaan si Presidente Bongbong Marcos si Ribanda o siring sa iyang o bilang sarong abogado. Pinagad tatutumbok kang defense lawyer ang naging pahag ni Duterte sa sarong press conference kang Nobyembre taong 2024 kung saan sinabi subod kayni na nagkuha siya ni sarong paragada ni tao para gadadon ang presidente asa na member kang pamilya kayni in kaso siya mainot na magadan. Tulis man kinontra ni Attorney Amado Berhel Ligutan, miyembro kang House Prosecution Panel na naging pahag ni Binluan asin sinabing mayo ining koneksyon sa isyong pinagahapot sa testigo. Pinaburan man ni Escudero asin hinagad kay Binluan na ibitaran ang mga inaapod na disparaging statement.
1: Yan trastanto sa kasumpay pambareta, tinawan doon ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na dahi pwedeng uliwat tinawan doon ni Jeremy Lotok na dahi pwedeng basta baliwalaon kan ahensya ninda. An subot huma ni Vice Presidente Sara Duterte laban kinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, sinman dating Speaker Romualdez nin huli sa iyang posisyon as in background kan pamilya Duterte. Susug kilotok kabali sa mga dahilan kung taano ta ipinasinarom kan NBI sa investigasyon ang mga pahayag ni Vice Presidente Duterte kan November 2024 online press con. Iyonin huli tamay kakayang gumibusubot ang sinambit ng vice sa nasambit ng huma sa ikalimang aldaw kan impeachment trial kasuod na pinapot ni Senate President Sherwin Gatchalian si Lotok kung ano ang basihan kan NBI Cybercrime Division tanganing tumubod na may i-hire na tao ang Vice Presidente tanganing tudason ang Presidente kan Pilipinas ang Primera Dama asin dating House Speaker. Susug kilotok, dawa pa pinaymutikan kan Vice ang aligasyon nin grave threats nagtutubod ang NBI na nahilig ninda ang mga elemento kanasambit ng krimen huli man sa iyang mga pahayag asin mga taong nakaulay subot kini. Idinagdag pa ni Lotok na maot sa nanindang makaulay nin personal ang Vice Presidente tanganing klaruhon kung totoo ang aligasyon mapapadapit subot kinaraulay na asasin alaga day ini nakipagtabangan sa saindang investigasyon. Kanhaputon pa ni Gatchalian kung napatunayan ba kan NBI na may kakayahan si Vice Presidente Duterte na kumuanin hitman, sinabi ni Lotok na syertong iyo nin huli sa iyang posisyon bilang Vice Presidente kan nasyon. Kan question ni Gatchalian kun maninigo ba ang batayan kan pagiging Vice Presidente para sabihong may arog kaining kakayahan ang sarong tao, liwat sinabi ni Lotok ang background kan dating Presidente Rodrigo Duterte asin kasong hinahampang kaini sa International Criminal Court.
12: Oras sa tungunyan, 22 minutos, makalihis ang alas 5 pagkaaga. Dagdagan niya ito ang satuyo mga barata sa lado lokal, halis sa report kang satuyo mga pag-iriba.
11: Asintado, live report.
12: Kano dakop sa ginibong bypass operation kang Naga City Police Office Police Station number 5 kasuod ma.
11: Asintado, live report.
12: Roy Ranuco.
13: Sa daing untok na operasyon kan Naga City Police Office kontra droga para sa Aralaw ay guwang dakop mga naggagamit nin illegal na droga sa siyudad ni Naga. Alas 4 nin hapon kasong makana magsagibunin bypass operation ang mga members kan Pilipina National Police sa Police Station 5 sin CIU sa pangyarot ni Police Major Divino John Dilia, PDA Regional Office 5, asin grupo kan police, Unaga City Police Office, dahop ang suspect na pinagbistong si Marra, alias 38 anyos ang edad, alias Kano. Ang okay residentes kan Zona 4 Barangay Mabulo Silat ni Naga na kumpiskar kan mga autoridad ang 10 pilasong plastic sachet, may laog piga tutubilan na sabo, 50 gramo, and okay kantidad 340 mil pesos, asin 500 pesos na tunay na kwarta, asin 7 pilasong 1,000 pesos na budol money sa record kan na Philippine National Police. Dati subot ang suspect na dakop na kan taon 2020, Pebrero 28, asin Mayo 1, taon 2021. Na otro ngunyan na nadakop ang suspect sa kasuman giraray na pagbinta ni na droga, matubang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165, asin nasa kustodiya ngunyan na kan Police Station 5 sa Naga City Police Office. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deputy.
11: Asintado, live report.
12: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata. 24 minutos na makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado nasyonal na kabawi. Ang public satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ikaduang parte kang taon 2026 halit sa record low score ka nakalista bulan kang Marso. Sa resulta kang sarungnan commission survey na pinag-ibo kang social weather station, on Hunyo 20, sundong Hunyo 29, nagluluwas sa nasa 38% kamang adult na mga Pilipino ang satisfied o kontento sa performance kang Presidente. 45% man ang dissatisfied o di kontento mientras na 17 ang undecided. Nangangahulugan ini kang net satisfaction rating na sa negative 7 o pagmarahay halit sa dating negative 15 kang Marso ngunyan na taon na pinakahababang rating na sa iyang naresibi po kang manerbihan sa pwesto kang Hunyo taon 2022. Ang pinakahuring grado kang Presidente ang nagpapahiling kang 8-point increase halit sa 33% sundong 38% kasing pagbaba kang dissatisfaction po 49% sudong 45%. Sa ibong kaini, pinunto kang SWS na mantinido pa mananasa negatibo ang rating ni Presidente Marcos na nagpapiling na mas dakulpaman ang respondent na ay kontento sa saiyang performance.
1: Inangat kan Alliance of Health Workers o AHW ang bagong Health Secretary na si Dr. Jose Britanio Pohalte Jr. na itulod. Pakusugon pa ang pagpapakaray kan kondisyon kan salud o healthcare workers sin panagos itulod ang pulisiyang maprioridad sa salud kan publiko. Ini pagkatapos sa ibugtak o nombrahan ang sinambit ng doktor sa nasambit ng posisyon. Kalibay kang nagdimitir sa pwestong si dating Health Secretary Ted Herbosa, naglalaom ang grupo na mantinidong consistent ang sinambit ng opisyal sa iyang paninindugan na kontrahon o na nagkukontra sa privatization kan pampublikong eskulahan. Kabali na ang itinutulod na privatization kan Philippine Orthopedic Center o POC sa paagi kan pagpapakusugpa kan public health system asin sirtong mantinidong accessible o abot kaya ang mga ospital kan gabus na mga Pilipino. Mientras tanto, preparado man ang Public Health Advocacy Group na Health Justice Philippines na makatrabaho asin suportahan si Pohalte sa pagtulod ni na public health priorities. Kabali na ang mas maigpit na regulasyon sa YOSI asin man babe siring man ang mga pulisiyang nagpupugol sa non-communicable diseases. Parehong inako man o kapig welcome man kan mga grupo kan health workers ang sinambit ng sekretary na nakatalaang manumpa sa o nananumpa sa sayang pwesto kasuod mang Martes duman sa Malacañang.
12: Sa iba pang barata kasunod kang kasuguan kang Sandigan Bayan mapasa irarom kasunma o pinasirarom kasunma sa Independent Medical Examination si Senador Rodante Marcoleta sa University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH. Nagabot siya pasado alas 11:15 ng pagkaagalunad kang PNP General Hospital van na may escort na Criminal Investigation and Detection Group. Nakaposas, nakasulot ng detainee shirt asin naka wheelchair. Pasado alauna 35 din hapon kang ibalik siya sa Kampo Krame. Susuki PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko obeto kang independent medical examination na madeterminaran kung medically fit si Marcoleta na maghampang sa pagdangog. Sinabi kay ni, makakatabang man ang independent medical examination para halion ang anuman na pagdududa kang publiko sa tunay na kamugdakan kang salud kang senador. Sinuguman kang Sandigan Bayan ng PNP General Hospital as in UPPGH na magsumitir kang sedang kanya-kanyang medical report sa laog ng tulong aldaw. Ang mga report na magiging basihan kang korte sa pag-desisyon kung mamantinir o matinir si Marcoleta mientras si Dandangog ang sa iyong kaso. Na mantinido man stable ang kondisyon kang senador asin pinaglalauman manining mahampang sa nakatalaan na pagdangog kaini ngunya na naaldaw.
1: Nagsugo na si Presidente Bongbong Marcos Jr. na hingotohan na maray ang proposed national budget para sa masunod taon 2027. Pinapasyerto kan Presidente na mapapadalagan ang pundukan gobyerno sa mga proyektong may implementar tulos asin igwanin importante o direktang pakinabang sa publiko. Susog ki Executive Secretary Ralph Recto, nagpapadagos sa presente ang pag-review sa proposed national o 2027 National Expenditure Program o NEP matapos tukaron kan gabinete ang spending plan kang nagtalikod na Biyernes. Giniboy ni mientras napig hahaman kan administrasyon ang sinambit ng presupuesto antes isumitir duman sa Kongreso. Sinabi pa kan opisyal na maot ni Presidente Marcos na itutok ang paggastos kan gobyerno sa mga programang minasimbag sa pangangaipo kan mga Pilipino asin man base sa prioridad kan administrasyon asin National Development Plan. Tinawan doon pa kan Presidente na dapat inuton kan mga henses ni gobyerno ang mga proyektong preparado ng i-implementar asin mayong dakulang ulang sa pag-i-implementar. Idiragdag o daipaman subot iniluluwas kan Malacañang ang kabilugan na kantidad kan proposed budget para sa 2027. Matatandaan enot ng ipigsuestyon kan DBM o Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos na NEP asin o na mas pusog asin kinakarkulong anum na porsyento kung ikukumparar sa 2026 national budget.
12: Oras, igwanag ng 31 minutos, makalihis ang alas 5 nin, amay na paggaga. Babalikan tayong iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata sa Lado Nasyonal. Aradyan.
11: Radyo Guapito.
14: Kag Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
15: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
16: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
15: Yashano, Yashano Mall.
6: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, huwag mula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
17: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
18: Kawasa, nariribong ako lo. Kung ano i-enroll ko?
19: Anong taan nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
18: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
17: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
18: Huh? You done, Nene?
19: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kang criminal justice.
10: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
18: Di maduman na ako.
19: Masain ka na, Nonoy.
18: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
20: Sa mga nagbabiyahe o pasilig sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8 sa good alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
21: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o Reverse Osmosis System para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or Sewage Treatment Plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
1: Gusto mo ng best student life?
2: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
1: De kalidad na edukasyon?
2: Check!
1: Makabagong learning modalities at modern facilities?
2: Double check!
1: Expert teachers?
2: Check!
1: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
2: Kundi future ready, work ready at life ready ka.
1: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
2: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
1: Kaya huwag nang mag-hesitate.
2: When it comes to your future, UNC is your best bet.
1: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
4: Oras sa tunya, igwari na rin 41 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Sa iba pang detalyes kang sa tuya mga barata pa manggirarin unyan sa lado nasyonal. Uminabot na sa 22 na persona ang nairistrong pinagbawian in buhay mientras na 18 pa ang nawawara sa pagtama kang bagyong Inday na pinakusog pa kang habagat. Basado ini sa report kang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Susog sa NDRRMC ang mga nariso na gadaan sa 14 lugar na naapektaran kang kalamidad, resulta man kang landslide, asmang pagkalamos. Mientras na nairisto ini, sa Siam o nairisto man ang Siam na persona mga nagkarulugadan. Ang mga nawawara mga persona haliman sa mga banwangkang Labangan na Sintukuran sa Sambuanga del Sur, Jose Abad Santos, Dabao Occidental, Glan, Sarangani, Calanogas sa Lanao del Sur, Asintalayan sa Maguindanao del Sur. Mientras nato nasa 170,000 pamilya na o katambad kang 755 na persona ang naapektoran kang bagyong Inday asin habagat. Mientras na nasa 20,000 man na persona ang pinag-ibikwar sa nasa 97 mga evacuation center. Nasa 3.18 million pesos na kantidad din na infrastruktura ang nadistroso mientras na nasa 1,000 na kaharungan man ang nagkararaot.
5: Ribokado na daw urukag na ang abogado ni Vice President Sara Duterte kung papaano ide-depensa ang bise sa nagpapadagos na impeachment trial. Inian bagay na pinahayag ni House Deputy Minority Leader Silvan Akbayan Partidist Congressman Percy Sindanya. Sinabi ni Sindanya ang nagsunod na depensa kan kampo ni Duterte parte kan subot ginibong panguhuma sa freedom of speech. Sinabi pa ni Sindanya na ngunya naman ang gusto kan kampo ni Duterte da ito budon kan publiko an video kay ni kung sain sinabi kay ding may kinaulay na siya tanganing gradanon sinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, Inman Ferdinand Romualdez, kun siya gagadanon.
4: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata, barata pa man grari gunyan sa lado nasyonal. Naresto na ka mga otoridad ka nakalis na daw sa tabang ka mga impormanteng Muslim asin Christian. Ang sarong dayo na hitman na nakabadil asin nakagadan sa sarong tricycle driver asin nakalugal sa sarong off-duty na polis. Huli man sa Love Triangle sa Ambos sa Barangay Poblasyon 5 duman sa siyudad kang Cotabato. Nakakulong na ang 29 anyos na suspect na pinagbidbid na si Hamir Diduanda Sailon. Residente Kampuro, Kabisig, Barangay Santa Maria, Calamansig, Sultan Kudarat sa detention facility kang Cotabato City Police Station No. 2 sa nasa bitnang syudad. Nag-ako man si Sailon kang Cotabato City Mayor Bruce Matabalao sa presensya ka mga taga-media sa sayang pag-apurbar at pagadan gamit ang kalibre 45 pistola. Sa lunad ka motorsiklong si Police Corporal Titing Kauring na nagresulta sa pagkagadaan kang tricycle driver na si Basir Gapur kang madamay ini sa Ambos. Sa pahayag ni Sailon, si Corporal Kauring ang target niya sa pambabadil, huli man sa matinding personal na kanggutan asin man selos. Sa iba pa detalyes kan sa tuyong mga barata, barata pa man gararing unyan sa lado lokal.
3: Asintado, live report.
4: Ginatos na trabaho, i-opresir sa jobs fair para sa PWD ngunyan na aldaw.
3: Asintado, live report.
4: Joel Sulina.
6: Ma-opresir ning ginatos na job vacancies ngunyan na aldaw na Miyerkules ha. Para man sa mga naging yung PWD job seekers, katakod ka nga gigibong ngunyang PWD jobs fair. Pag-inot kang opisina kang person with disability affairs office. Na pinamamayuhan ni Atty. PJ Barosa asing kang Metro Peso Naga sa pamamayuhan ni Peso Manager Nonoy Reposado katuwang digdi ang doni asin ang sarong bisadong mall na yao dyan sa diversion. Sinabi ni SP Naga Committee on PWD Councilor Elmer Baldemoro maabot sa 15 mga local employers and companies ang katuwang kang Metro Peso Naga asin kang Pinaw para sa PWD Jobs Fair ngunya na petsa 15. Inabi ni Consul Baltimore na igwanin cash incentive ang mga ang pinagtatawa ang gobyerno lokal sa mga participating companies and employers na bukas na mag-hire ng mga PWD. Bukas man ang nasambitan ng jobs fair maging sa mga walk-in na ang lokal na gobyerno kang Ciudad Ignaga. Sa pamamayong ni Mayor Lenin Obredo, padagos ang pagtaon ng oportunidad maging sa mga PWD na parte kang inclusive as in equitable opportunity sa siling sa mga PWD na makakuha ng formal na employment nga rin mas mapaurog ang social inclusion as in matabangan ng mga ini na magkaigwan ng pagkakitaan o hanap buhay. Parte ang aktibidad sa monthlong celebration ng PWD month. Po ng party kang pahayag ni City Councilor Elmer Baldemoro.
7: Ayun po, may tax incentive po ba kaya kung nag-hire po ng empleyado ng PWD, may tax incentive po yan sa binabayaran ni ng buwis, kaya dakulang bagay po. And pera po kayan, aramtaman na ang mga PWD po dedikado yun magtrabaho dahil siyempre sa kamagtakan ninda. Kung natatawan oportunidad na magtrabaho, pinapakaray po minda. So, kaya may mga kumpanya po na talagang nag-aako ng mga persons with disability.
6: Parte ka naging pahayag ni Consul Elmer Baldemoro. Para sa Asintado, Joel Sulina.
3: Asintado, live report!
4: Balik kita sa ibabang detalyes kang sa tuyang mga barata. Babalos, Joel Sulina, kang sa iyong dagdag na impormasyon sa lado lokal. Sa ibabang detalyes kang sa tuyang mga barata, submitted for resolution na ang motion kang prosecution na halion o bawion ang kasong graph ni dating DPW Secretary Manuel Bunuan asin maging state witness sa flood control issue. sa iyang emosyon, sinabi ni Bono na mao siyang pinag-receiving kickback asim pinag-ibusan na niya ang sa iyang trabaho bilang sekretaryo. Mayo subot siyang pinag-laoga na immunity agreement sa ombudsman. Andaman siya makipagtabangan sa kaso maski pa ma-discharge siya bilang akusado. Higot man na pinag-contract ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ang motion. Sabi kay ni, magiging disadvantage ni sa indang lado as in kontra sa teorya kang prosecution na may sabwatan o conspiracy na nangyari.
5: Inuktabakan Senate Impeachment Court sa maabot na July 20 o next week ang pagtistigo ni NBI Director Melvin Matibag. Inihuli man kan tanganing matawan yung pagkakataon ang sinambit ng NBI Director na magtistigo antes kan sa iyang pagbiyahe para sa sarong official engagement duman sa Bangkok, Thailand on July 21 hastang 22. Sa tao kan pagkontrakan depensa asin salidahan kan o ribayan nin pananaw sa kahagadan kan prosecution sa paglipat kan pagtistigo kan NBI Chief nagdesisyon si Trial Presiding Officer Chis Escudero na aprobaran ang kahagadan alagad tinawando na dapat ipagpadago si Matibag ang sa iyang pagtistigo sa good makumpleto kan depensa as in prosecution an sa indang pagdideterminar sa, o paghahapot sa iya. Sakali subot na matapos ang pagtistigo ni Matibag sa July 20, ipagpapadago sini sa sunod na petsa kan paghinanyog sagkod na makumpleto ang cross-examination, redirect examination asin man cross-examination kung kinakaipuhan. Ipinagsugo ang pagsubina kay Matibag para humampang sa Senate Impeachment Court sa mga bandang alas dos ni hapon sa maabot na July 20. Biglalaumang matistigo si Matibag katugod man sa investigasyon kan NBI sa mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte kan November 23, 2024 kung sain sinabi niyang igwanas ang kinontratang magadan kinda Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa saiya.
4: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, natalang ang limang miyembro kang sinasabing gapusgaang na nagasaginsagi ng mga pulis sa Marikas sa pagresponde kang mga tawahan kang Marikina pulis sa apod kang saro sa mga residente kang linaog nindang harong sa Marikina City. Sa report ni Eastern Police District Chief Police Brigadier General Melicio Busliga, pasado alas 12:30 ni Magahon, kanakalis sa law kang laogon ka mga sospek na sina Alice Dondon, Rick Ahom, Unyong Asiban Bishir, ang harong kang biktima miyentras sa nagpapahingalo sa Barangay Concepcion 2 duman sa siyudad kang Marikina. Asin nagpahiling ang tuloning warrant of arrest na nadiskrubing peke. Tinutukan ng badil ang mga biktima miyentras sa kinalas sa mga nakakabit na wifi asin pinagraot ang mga CCTV camera asin iginapos sina gamit ang cable tie asin duct tape bago pinagransak ang harong para lalayo ng mga importanteng gamit. Nadiskartehan kang saro sa biktima ang patago ng pag-apod sa mobile phone direkta sa police station kaya inabutan pa ang limang suspect. Alagad ang tulong kaibahan ang nakadulag bit-bit ang cash alahas asin mobile phone. Naabuton sa milyon pesos ang kantidad. Nagkukundusir pa ang Philippine National Police in Manhunt Operation kontraman sa mga nakadurulag na mga sospechado.
5: Uminabot na sa sobra sa 12.50 milyon pesos ang kantidad kan dinarang danyos sa sektor kan agrikultura kan umagi ang bagyong si Inday. Huli kay ni susog sa Department of Agriculture na apektaran ang kabilugang 1,078 na irrigated land area na igwang na maabot sa 500 hectares sa apat na mga riyon base sa initial assessment kan DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center na irehistro ang danyos sektor kan agrikultura duman sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region Nagresulta ini sa pagkawarakan 107 metriko toneladang produksyon na subject sa validation. Piglalao man pa ang kadagdagang danyos asin pagkalugi sa mga apektadong rehiyon mentar sa nagpapadagos ang isinasagibong assessment asin man validation bilang simbag sa pangaipok ang mga parauma asin parasirang apektado o naapektaran kanabagat asin kanakaaging bagyong Inday, naglatag na anahin sa mga intervention kabali na ang Agricultural Input Survival and Recovery Loan Program asin indemnification kan mga apektadong insured farmers.
4: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata report, dali man sa tuyo mga pag-iriba.
3: Asintado, live report.
4: Barangay Kapitan Kang San Isidro sa Banuang Kang Bula, Camarines Sur, nakahiling nin mga tinanom na marijuana.
3: Asintado, live report.
4: Rickmar Guevara.
8: Paragos ang ginigibong investigasyon kan mga kapulisan kan nabula Philippine National Police pinagsususog kasi pinag-aaram kun si Isay ang responsable sa pagtanom nin mga pinagtutubunan marijuana na nahiling kan mga residente at mga barangay official sa Barangay San Isidro, Bula, Camarines Sur. Sigun sa Bula Municipal Police Station, ipig report sa sainda ni Punong Barangay Rico Javier kan Barangay San Isidro sa paagi kan pagapod sa cellphone ang manungod sa mga pinagsususpicharan mga tinanom na puonin marijuana na nahiling sa partay kan Barangay Road sa Zone 2A. Pasado alas 5 nin hapon kan sudma, tulos na nagpasiring sa lugar ang mga kapulisan tanganing magsagibon ng pagbiberipika asin pag-iimbestiga kan pagabot ninda sa barangay pitong mga tinanom na puonin marijuana na nakapwesto o nakalaag sa atopkan water pump para sa irigasyon na pagsasadirikan na Barangay San Isidro. Sa paghumapot sa mga residente, mayong si Isayman ang nakakabisto o nag-amin kung si Isay ang nagtanom asin nag-ataman sa mga nabanggit na puonin marijuana. Kaya man sa ngunyan, nagpaparagos pa ang mga otoridad sa pag-iimbestiga tanganing masusog kung si Isay ang taong responsable sa pagtatanom kan mga pinagtutubudan marijuana. Dinara ang mga nabanggit na tinanom sa Bula Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
3: Asintado Live Report.
4: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, 4 minutos antes mag-alas 6 nin pagkaaga. Huli man sa Iriwal, sinaksak ang sarong 14 anyos sa Binatilio ang kapareho niya estudyante na grade 8 sa loob kang selang eskwelahan duman sa Dasmariñas City. Minilbid ang biktima na si alias Glenn, 15 anyos, grade 8 transferee, asin residente kang barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City. Biyantras ang suspect ang minilbid man sa alias na Ransa, 14 anyos, parehong estudyante kang Dasmariñas East Integrated High School sa barangay San Simon, Dasmariñas City. Sa investigasyon, nagponsubot ang iwal kang duwang estudyante kang Hulyo 9, asin daipa ini na Ariglo, asin kang Hulyo 13, pasado alas 2:15 ng hapon. Biyantras na nasa recess ang mga estudyante, liwat naghilingan o nagkahilingan ang duwa. Nagrani subot ang biktima sa suspect para kaulayon. Alagad bigla na subotining buminunot ng patarom asin sinaksak ang biktima sa likod. Nagkaiguan ng karibukan sa loob kang eskulahan na tulos man na awat kan mga maestra asin dinara sa ospital ang biktima nangunyan nagpapabulong. Uliwan ta minor din na ang suspect na pinagkukonsidera na child at risk ipinasararam sa intervention program kang City Social Welfare and Development.
5: Sa tamang panahon subot, re-resolveran kan Department of Justice ang reklamong ipig-file kan NBI. Katakod man sa subot, naging huma ni Vice President Sara Duterte laban ki Presidente Bongbong Marcos Jr. Yan, pagkatapos na magluwas ang pahayag ang DOJ bilang kasimbagan sa naging mga pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment trial kung sain question kay ni Contano tam sagkod ngunyan pending pagiraray ang reklamo sa ahensya na samantalang ipigpile pa ini kan NBI kan nakaagi pang February 2025. Alagad piklaro kan ahensya na nagpapadagos pa ang investigasyon sa mga reklamong inciting to sedition asin grave threats laban sa Vice Presidente. Ang reklamo may koneksyon sa mga pahayag ni Duterte sa sarong online press con kan 2024 kung sa'in sinabi niyang igwa na subot siyang kinaulay tanganing garadanon sinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, asin dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling may maggadan sa saiya.
4: Inang at Nueva Ecija Governor Aurelio Umali ang DNR na busisiyon ang pagpapasunod kang Clean Water Act of 2024, huliman sa subot pa sa lang pag-apon nin ati hali sa mga Poso Negro na iyong huma sa salud. Sa meeting kang Central Luzon RDC, dirawan doon ni Umali na dai pa fully compliant ang LGU as in Water District sa tamang serbisyo kani. Ang nakakatakot subot kung sain inaapon ang septic waste. Kung sa basura na didipisilan sindal lalo pa subot sa tubig. Sa Pampanga, suspendido ang koleksyon kang septic fees matapos magluwas ang resolusyon ng Pampanga Mayor's League na enot na nga ipinatupad kang apalit asin sinundan kang Angeles City ang mga bayadan puliman para man sa regular na paglilinig ka mga septic tank. Susog sa mga alkali suspendido ang mga binabayadan miyantas sa may pangmalinaw na performance as in environmental audit sa mga service o sa mga service provider. Alagad perambulan pa ang nakalihis. Mayo pa masubag konkretong aksyon para masiguro nin tultol ang pag-apon ka mga septic waste na pinaga kukulekta.
5: Sinugo na kan PNP ang gabos na kapulisan o police unit sa enterong Pilipinas. Makipag-koordinar na sa Department of Education. Tanganing magsagibo nin mga active shooter drills sa mga pampubliko sin pribadong eskwilahan bilang partikan pagpapakusog sa seguridad kasunod man kan nangyaring maringis na pambabaril sa laog mismo kan San Jose National High School duman sa Tacloban City day palang nahaloy. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sinugo na ang mga local police commander na makipagtabangan sa Department of Education asin man sa mga school administrators tanganing sertohon ang partisipasyon asin presensya kan PNP sa kasagsagi kan nasambit ng drill. Sinabi pa kan PNP chief na obheto kan drill na ini magkaigwaning practical na kaaraman ang mga estudyante, ang mga teachers kung paano maresponde sakaling igwang armadong pang-aatake sa laogkan sa ilang eskwelahan. Nainot naman sinabi ni Education Secretary Sani Angara na malatag ang sinambit ng training sa mga o anasambit ng training nin mga standard protocol sa mga eskwela na iyo ang susunodon sakaling magkaigwakan kaparehong insidente. Tanganing, tulos na makapag-responde ang mga opisyal kada eskwelan asin mapurtihiran ang mga estudyante patinaman ang mga staff kan mga eskwelahan.
4: Oras, igwanig ng sarong minuto, makalihis ang alas 6 nin paggaga. Babalikan niya itong ibabang detalyes kan sa tuyo mga barata sa lado lokal, kamugdakan kang panahon na sinsalado nin karawat sa samuyang pagbuelta.
3: Radyo Guam.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa tungo niyan, igwanin kita ng 10 minutos makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Balikan niya ito ang iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata. Barata na tungo niyan sa lado lokal. Naka-alert tungo niyan ang Philippine National Police Provincial Office sa Masbate matapos ang sunod-sunod na linog kasunma. Tulos nagkundusin ng accounting of personnel ang Claveria sin San Pascual Municipal Police Station. Nagkundusin maning inspection ka mga pasilidad asin operational briefing ka mga istasyon para masiguro ang sedang kahandaan sa anuman na posibleng emerhensiya. Padagos man ang pagkikipagkoordinar kang Philippine National Police sa nasa bitang mga probinsya sa LGU, MDRRMO asin iba pa mga ahensya kang gobyerno para sa monitoring asin marikas na pagresponde. Inabisuhan man ang publiko na maging alerto sa gabos na panahon.
2: Liwat man inireport kan Fibox na nagpapadagos ang pagiging aktibo kan bulkang mayon pagkatapos mga tugang an Strombolian activity asin man laba effusion kaso udma susog sa Fibox 120 magkakasunod na aldaw ng aktibo ang bulkang mayon pagkatapos ang sinambit ng effusive eruption. Mahiling sa camera footage kanayon sa anaktibidad kan bulkan na interong namumula ang summit crater kaini na nangyari mga bandang alas 12.15, alas 12.36, alas 12.43, ala 1.20, alas 3.12, asin sagkod alas 4.08 nin maagahon kasudma. Sa presente padagos na nakabandera, an alert level 3 sa nasambit ng bulkan. Huli kaini, dahil pa mangginaray tinutugutan ang paglaog sa laog kan 6 km radius permanent danger zone kan nasambit ng bulkan. Base pa sa report kan Fibox, nairehistro man ka na bulkang mayon ang 249 volcanic earthquakes, 20 volcanic tremors, 285 rockfall sin man 17 pyroclastic density current signals o uson.
1: Ara mo niya ito maging kamugdakan kang panahon sa bilog ng Kabikulan o rugna dyan sa probinsya kang Albay at simandigli sa probinsya rin Camarines Sur. Nasa linya na ngunyan ang pag-asa Ligaspi sa pagi ni Sir Ariel Samudio. Sir Ariel, good morning. Please go ahead.
3: Aray na aga po. Para po sa update sa kamugdakan sa itong panahon ngunyan aldo ng Merkulis. Nakaka-apekto pa man ang duro sa bagat duman sa sulnupan na parte kang Northern Luzon. Samantala, sa Kabikulan, sa maghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan. Igwa pa man tsansa nin mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi na naraman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halos sa timog sulnupan ang mamamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kan temperatura ngunyan na maghapon, 126 hanggang 33 ang taas kan Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.26 ngunyan ninaga, masulno pa tiyan alas 6.15 nin hapon. Aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
1: Mabalos Ariel Samudio kang kamugtakan o report sa kamugtakan kang satuyang panahon. Sa iba pang barata sa lado lokal, 130 na wanted na persona ang naaresto sa mahiwasan na kampanya kang PNP pun kang July 6 hasta July 12 sa mga may inaatubang nakaswasin mandamiento di aresto. Sa record, ipinagpaluwas kang Philippine National Police Bicol. Kabali sa mga naaresto ang sarong regional most wanted person, 10 provincial most wanted person, 3 city most wanted person, asim 24 municipal most wanted person. Apero peni kang 92 na other most wanted person. Ang nasabing kampanya kang PNP Bicol ang nakapalaman sa oplan sa Cleo kang Philippine National Police.
2: Mientras tanto, sa July 17 na subuot idadagos kan Comelec Naga, asin man kamsur patinakan alkalde kan syudad ni Naga ang pakipagampangan sa central office kan Comelec katagod kan plebisito sa highly urbanized city. Sa entrevista ka nasintado sa Radyo Kasudma, Kinaga City Election Officer Attorney Michael Julia, sinabi kay ni mismong ang Comelec Central Office ang naghurot na i-postpone ang pag-aharampangan kanakaaging July 6 huli sa importanteng kasilbutan. Sinabi pa ni Julia na kabali sa mga piglalaumang pag-uurlayan sa pag-aharampangan nila kan mga arlangkan opisyal kan Comelec, iyo ang magiging proseso kan plebisito pagsabay kaini sa Barangay SK Election sa bulan ng Nobyembre tanganing makatipid sa gastos. Liwat pang pigkompirmar ni Julia na magkakaigwanin suway na balota ang plebisito sa Barangay SK Election kung sakaling ini madagos uya si Attorney Julia.
4: Ang pag-uulayan po naman siyempre po preliminary talks po sa siyempre po si proseso kang sa tuyang plebisito. Kaya po gigipon na po to sa maabot na Biyernes, July 17, duman po sa Intramuros sa Comelec Central Office. Siyempre po pag-uulayan po naman si proposal nga ng isabay na po ang plebisito ng Barangay Highly Urbanized City, ang Naga, sa Barangay SK Election sa November 2. At kung susundan ta kaya si Batas, dapat 4 months after proclamation, declaration ng Presidente ng Highly Urbanized City, ang Naga, dapat magkaigwanan ng plebisito, more or less mga September yan. Pero siyempre po, dahil harani naman lang po si Barangay SK Election ta, sa November, di mas practical pong isabay na si plebisito and si Barangay SK Election. Tainot po, makatipid po ang gobyerno. Tapos, higher voter turnout. Siyempre, November to baga ang election ta. Pistang kalagpitsa uno, pagkaaga, burtohan.
2: Parte kan mga naging pahayag kasudman ni Attorney Michael Julia.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, sunod-sunod ang naging pagsukukan mga dating rebelde sa Kabicolan, particularmente sa nagkakaperang probinsya sa Rion. Kanakalisan daw sarong biyembro kang rebeling grupo duman sa probinsya kang Sorsogon ang nagarani asin nagsuko na sa militar. Ang kaibahan kang nagadana na sinasabing leader kang NPA sa banwaang kang Pamplona Kamarinisur ang nagsuko man sa mga members kang militar sa mga Philippine National Police as inagdulok man sa alkalde kang nasa bitang lokal na gobyerno. Dadagdagan pa mga nagsukong mga dating rebelde duman sa probinsya kang Albay. 10 na mga dating rebelde na may bitbit na mga pampasabog ang nagsuko sa mga members kang Philippine Army. Sa ngunyan, padagos ang kampanya kang 9th Infantry Division ng Philippine Army na madagdagan pa. Sinmas may kaminar pa ang mga natatanda mga rebelde na magbalik loob na sa gobyerno. Sa iba pang detalyes kang barata, dagdagan niya itong barata sa lado lokal.
0: Asintado, live report.
1: Sarong 15 anyos na estudyante nakuha ng badil sa loob kang eskwelan sa banwaang kang Tinambak.
0: Asintado, live report.
1: Jess Valle.
5: Sarong nakakaalarmang barata na kuangunyan ka na sintado sa radyo na kunsain sarong 15 anyos na estudyante sa Banwaan kan Tinambak Kamarinisur ang nakuanan ng badil mientras na ini nasa laog kan eskwilahan. Nasa pangangataman ngunyan kan DSWD ang high school student kan Don Servillano Platon Memorial High School matapos na makuanan ininin badil. Sigon sa initial report, ang badil pag sa dirikan na sarong dating barangay captain kan barangay Filarca na haloy na subuot nawawara asin na pag-araman na inikinuakan sa iyang aking babae asin itinauman sa sayang kaiskwela. Ngunyan padagos ang ginigibong imbisigasyon kan mga otoridad orog na sa mga siguridad kan nasambit ng eskwelahan sa banwaan kan Tinambak Kamarinsur. Para sa Sintado News, Jess Valle.
0: Asintado, live report.
2: Balikan tayo pa mga barata sa lado lokal. Piglinaw ni Congressman Nelson Ligacion na daina marirealisar ang ipigtutulod na recreational park sa kataid kan Bicol River Esplanade kana sa iyang administrasyon sa lokal na gobyerno kanaga. Huli ta daina ni o dain niya na iniinabot kan sa iyang ikatulong termino. inan bagay na ipinahayag ni Ligasyon matapos bisitaon kay ni an ongoing construction kan na Esplanade katakod ka nakatalaan na greening program digdi kan kongresista tanganing maging sarong pasyaran. Ang Bicol River Esplanade apwera sa tulay na tinampo igwa ininin walkable area as in bike lane. Sinabi ni Ligasyon an mahalaga magkasundo ang sinambit ng tinampo sa Almeda Mabulubay Pass Road bilang saro sa alternatibong ruta kan mga sasakyan para maibsan ang problema sa bulos kan trapiko sa Diversion Road na nakakaapektar sa problema sa bulos kan trapiko sa ibang parte kan syudad. Enot ang sinabi kan kongresista kan ikatulong distrito kan Kamara ng Sur, piglala umang makukumpleto ang sinambit ng alternatibong tinampo sa July 2027 pati na ang Almeda Mabulo Bypass Road na piglala uman man matatapos sa August o kaya man September 2027. Sa ngunyan, tulay na lang ang ibubugtak sa Sagup Creek sa Bicol River Esplanade, mantang haranin naman matapos ang approach kan tulay sa Almeda Mabulo Bypass Road. Uya si Ligasyon.
6: Lalo ko takong nadagos itong People's Park and Recreation Center dyan sa lugar na yan. And may magkakapirang component po yan, playground para sa mga aki, and then open concert ground. Around 2 hectares, dakulan ma-accommodate. Kaya igwa pong supposedly commercial area para maging self-sustaining si operation. Kaya igwa man dedicated area para sa substation 5 yata ito. Pero syempre, depende na po yan sa presenting administration. Igwa kitang arog kay itong plano. Dahil inabot, dahil man po natapos ang satuyang turno, ang marirealisar ini pong Bicol River Esplanade.
2: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligasyon.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, pinag-umaw ni Mr. Bong Rodriguez sa mga opisyalya sa simmembros ka Mr. and Mrs. Club sa siyudad kang Iriga patapos maaraman kaini na ang nasabit ng grupo padagos na kapagtataon ng simpleng kaugmahan sa sainda mga komunidad. Si Rodriguez na halawi ng Star sa Rinconada area as in nagklase sa Yusand. Iyo ang naging pangenot na bisita sinagapasumpa sa mga bang opisyalis kang Mr. and Mrs. Club sa siyudad kang Iriga kanakali sa petsa 11 kamparansin bulan. Sa sa informal na pagpaabot ni mensahe durante kana Mr. and Mrs. Club Mid-Year Affair as in induction and ball, sinabi ni Rodriguez na naugma siya kan maaraman niya instrumento ang Mr. and Mrs. Club sa pagadaraning katunidungan as in kaugmahan sa saidang lugar sa taon ng mag-agyat sa buhay. Parte kang pinagsisibutan ngunya ni Bong Rodriguez iyo ang pagtulod ng mga programa para sa kapakanan kang sektor kan mga para-uma.
2: Bahon si Congressman Arnie Puentebella, uli sa padagos subot na paninindugan asin pagdepensa ni Congressman Nelson Ligasyon sa mga parauma sa tulong barangay sa Banuaan kan Pili Kamara ng Sur na pirit pinapalayas kan Kapitulyo Provincial sa indang sadiring daga. Sa sayang Facebook post o vlog, sinabi ni Congressman Puentebella, saludo subot sa isog asin padagos na suporta kan kongresista kan ikatulong distrito sa nasambit na mga parauma tanganing da ibarabasta makuha at ikinokonsiderar na irrigated o agricultural land area urog na kung tutugdukan sa namanin golf course kan probinsya asin ang 134 hektaryas na for future development. Ipigbuyagyag pa ni Puentebella na bakong subasuba ang pagpapatugdok ng golf course ulit igwasubot kay ni Ana Mrs. niya ta, na milyon-milyon peso subot ang ginagastos para sa nasambit ng pangmayaman na sports facility. Ang makamurmundo susog pa kay Puentebella kung masasakripisyo ang agricultural land area kan mga parauma para lang sa nasambit ng pasilidad. Siniguro pa kan kongresista kan ikapat na distrito kan Kamara ng Sur na padagos man subot ang sayang suporta kirigasyon asin mga parauma kan pili lab para sa labang kaini para sa mga taga Kamara ng Sur. Uya si Puentebella.
7: Makita ko si Congressman Nelson Ligasyon. Boss Congressman Ligasyon, saludo po ako sa inyo. Lalo kayo mismo yung nagpakita regarding dyan sa pagkuha na naman ng napakalaking lupa dyan po sa Pili. And believe po ako sa inyong tapang, believe po ako sa inyong hangarin, believe po ako sa inyo, sa inyong pananaw, lalo na ipagtanggol yung ating pong mga farmers. Dahil irrigated po yung land and nakakagulat na kumukuha sila ng 200 plus hectares na lupa, pero naibunyag nyo yung 134 hectares, hindi pa alam ang gagawin. Wow, very good planning ng probinsya. Kukuha ka ng lupa, hindi mo alam kung saan kukunin, anong gagawin. And plus nabunyag natin na 54 hectares. Wow, golf course. Alam niyo po ba kung magkano gumawa ng golf course? Hundreds of millions po yan. No? Pat alam ko po, maswerte lang po ako dahil lang asawa ko, pamilya ng asawa ko, ay may golf course po sila sa Lipa. Mount Malarayat Golf and Country Club.
2: Parte so, ka mga, pag, mga pahayag kasudma ni Congressman Arnie Fuentebella.
1: Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado lokal, nagpasalamat si OIC Regional Director Kanda DOH Dr. Rosa Maria Rimpilio sa mga Beberskin Media sa itinaong suporta sa DOH Bicol sa Erarum Kang sa iyang liderato. Susog kay Dr. Rimpilio sa masunod na mga aldaw, malilipat na siya bilang Director 3 Kang Calabar Zone Area. May ipang pinapangaranan na pwede maging karibay ni Dr. Rimpilio bilang pamayo kang DOH Bicol.
2: Uring bareta niya tungon yan, bareta na sa kinabarin karawat at bareta sa sports at sa Indukan, NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat ug maho na maray si Pinay 10 Star Alex Yala sa padagos na mainit tapag sabat sa saiya kan mga Pilipino sa sayang pagbisita duman sa Malacañang dahil niya daama abo dahil subot niya maisip ang labi-labi niyang kaugmahan sa huli sa sayang tinatamasang kasikatan ngunyan. Dahil niya subot ini magigib na bitbiton ang Pilipinas na sa inman na international tournaments kung mayo ang suporta kan mga Pinoy. Pigsirto pa kanina gigibo niya ang gabos na makakaya tanganing maging matrayumpo sa mga international tennis tournament. Nasa Pilipinas ngunyan mga tugang si Yala matapos ang sayang pagkawat sa Wimbledon kung sain ang sunod siyang masabak sa US Open sa masunod na simana.

0: Mga tugeng ng katribunan kang sa tuyang mga barata ang unya na aldaw na Miyerkules, petsa 15 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Sa pangarang mga pag-iriba na nagpaabot ng report sa Lado Technical, Third Verdejo, sin mga taga CSPC OJT. Kami po ang sirbang laging tagapagatud barata.
1: Ini po si RSR.
0: Abutan ko lang ng good morning ang staff kang Bismonte de Leos Optical Clinic, si Daniel, asin Janet Dacian, Lizel Briones, Maritas Gasga, Mary Jane Clores, asin si Hannah Ferry, asin si Aisa Galicia, pati naman si Angie Nava. Good morning kay Doktora Bismonte dyan sa Bismonte de Leos Optical Clinic. Sa gabon sa panahon o sin pagkakataon, serbisyo publiko ang malalaoman. Maparadyo man asin sa telebisyon, ako po sinunaging tagapagatud barata, Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sa indong pagantabay.
2: Radyo Guapito.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandaan ng PAW. Walang aw sa PAW.
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
8: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
9: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
10: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
11: Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited.
10: ISO certified and marina recognized PEME facility ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Nagao City.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang. Alas 6:35 na po nin na pag-aaga. Ana oras pong ini, dara po sa tuya kan SNJ Harvard Plus, asin man po kang Atlantic Bakery. Mga tugang, tandaan po nindo na ang SNJ Harvard Plus nagsiselebrate mo niyan kan sa inda pong first anniversary. Kaya igwa si daning anniversary sale sa SNJ Harvard Plus ngunyan. 40% off on selected items sa SNJ Harder Plus ngunyan mga tugang. Puan po sa Landlight, Seta, Limson, Hostino, Octa. Gabos po iyan naka 5% to 20% on selected items. Pero ang Landlight, Seta, Limson, Hostino, mga tugang 5% yan. Ang Hostino is 10 to 20% on selected items. Ang Essence 5 to 30% on selected items only. And ang Shark product, 10 to 30% on selected items. Mga tugang, ang mga lutos, buy one, get one free on selected power tools. Mga tapes, hand tools, lotos, as in iba pa. And sa second floor, mga tugang, tandaan po ni Doyon dyan ang Mandawi Foam na up to 10 to 20% off. CLC 10% off, Sanyang 10% off, All Plants 5% off, and ang Chef Classic 20% off. Mga tugang, nag-accept sila ng home credit as in installment. As in, sa second floor, igwa na po sila ng elevator para dahil masakitan po ang mga senior citizen as in mga PWD sa pagsakat. Mga tugang, ang SNJ Harder Plus, makuha po sa tubangan kang Shell Station Concepcion na Pequeña Naga City. Haranin lang po yan sa may Holy Rosary Major Seminary. Also, dara po inistuya kang Atlantic Bakery. Nagsiselebrate po kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay, worth 60 pesos, automatic igwa ka na po ning raffle ticket at may chance ka nang maggana ning MacBook Air sa indang September draw asin man po duwang brand new motorsiklo sa indang grand draw.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites? Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga, an enotarang kada kan mga bareta, bareta po sa kamutakan kan panahon, dara po ini sa tuya kang Nagastar Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po, excuse me, asin man po, dara sa tuya kang LTO Pamplona.
0: Asintado Weather Update.
1: Baretang panahon, dara po sa tuya kang DOST Pagasa, gikan po duman sa siyudad kan Legazpi. Nasa linya si Ariel Samudio para sa detalyes. Ariel, ano ang latest sa satuyang panahon?
2: Aray na, aga po. Para po sa update sa kamugtagan sa satong panahon, ngunyan alon ng Merkules. Nakakaapekto pa man ang duro sa bagat duman sa sulnupan na parte kang Northern Luzon. Samantala, sa kabikulan, sa maghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan. Igo pa man tsansan in mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi na daraman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halis sa timog sulnupan ang mamamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngunyan na maghapon, 126 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.26 ngunyan inaga, masulnupat siya na alas 6.15 nin hapon. Aladigdi sa DOST Pagasa, Ariel Samudio.
1: Salamat na Ariel Samudio. Mga tugang, si mga mapa, si mga marin nyo na po kan sa tuyang mga rehistro para sa tuya pong mga auto o mga motorsiklo o ano pang klaseng bihikulo. Marinyo na po kita, mga tugang. Gusto ta po ning kaskas sa digdi na po kita sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, Siman LTO Pamplona. Kompleto na po ang sa indang mga services dyan po sa LTO Pamplona. One-stop shop na. May insurance na. May medical. May emission testing. May MBIC. Kaya sa rumbaragsakan na lang ang dudumanan nindo. Eh, patipig pa para pahaloy ang sa indo pong transaksyon. Tanganing maging madali, dahil kong magparahalat. Naka-air condition pa ang sa indong waiting area. Kabus po yan sa LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Baretang Nasyonal. Ang masunod na mga bareta, dara po sa toya kan GLA Driving Academy, asin man kan Win-Win Hotel and Resort. Magayon si paglupad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pasiring sa Singapore pagkatapos na bago siya maghali. Nag-improve ang sa iyang satisfaction rating sa survey kang SWS. Naglangkaw ning kadikit ang public satisfaction rating ni BBM sa pinakanghuring survey kang Social Weather Station matapos mag-angat ini sa rating na negative 7 hali sa record low na negative 15 kan Marso 2026. Sigon sa survey sa na ginibo kang July 20 hanggang 20 June 20 hanggang June 29, 38% kan mga respondent ang nagsabing kontento ini sa performance kan presidente. 45% ang nagsabing dai kontento, mantang 17% ang nagsasabing undecided. Sigon sa SWS, daw ang ani naglangkaw ang satisfaction rating kan presidente, mantirido mang giraray na negative ini. Hulita gulpi pagraray ng mga respondent ang nagpahayag na dai sinda satisfied sa performance ni BBM. Si BBM, yaon mo niyan sa Singapore para sa pirang aldaw na working visit. Mga tugang, suminalang giraray si BARM NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok sa ginibong cross-examination kan defense sa nagpapalagos na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Piglinaw kang National Bureau of Investigation na ang inaapod na Operation Romanov na pigsasabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ay nagpupunto da ini sa humalaban sa pamilya ni Presidente Marcos asin bako ki Vice President Sara Duterte. Sa pagdangog kan Senado, sinabi ni Lutok na nagyagibo sila ng open source investigation ang NBI matapos mabanggit ang Operation Romanov sa online press conference ni VP Sara kang November 2024. Kinukonsidera kang NBI na non-validated information ang aligasyon matapos na dai magatubang ang pro-Duterte blogger na si Princess Maui sa saindang imbitasyon. Ipigit ni Lutok na mayong matibay na ebidensyang nagpapatotoo na ang Operation Romanov ay banta laban kay Vice President Sara Duterte na inot ng pigbanggit ni Mayor Basti Duterte sa sendang rally kan taon 2024. Ang konteksto da kani iyon na nakapokus sa First Family sigun pa ki Lutok.

0: big tugutan ni Senate Impeachment Court presiding officer Chis Escudero ang amay na pagtistigo ni NBI Director Medvin Matibag sa July 20. Sarong aldaw bago ang sayang biyahe duman sa Bangkok, Thailand para sa regional summit. Inaprobaran ang kahaganan matapos na mag-desisyon sa Senate President Sherwin Gatchalian na ipaapod si Matibag sa paagi kan subpoena sa taho kan pag-kontra kan kampo ni Vice President Sara Duterte. Sigun sa korte, ang testimonya ni Matibag may katuyuhan na subuot na pakusugon ang kasong grave threat laban sa presidente kan Pilipinas. Nakunsa NPD mandayining idagos matapos ang sa iyang pagatindir sa summit kung kinakaipuhan. Ang mga baritang sa indong nahinanyog, mga tugang, dala po sa tuya kan GLE Driving Academy. Si mga gusto na pong mag-adal magmaneho, enroll na po kamo sa GLE Driving Academy. May mga matitibay po silang mga driving instructor. Tanganing tukduan kita na maging defensive driver. Maging disiplinado, asin man tultol na nagmamaneho. Daramanin ni sa tuya mga tugang kang Win-Win Hotel and Resort. Dakulang resort dyan sa Pamplona, mga tugang. Sa mga naghahanap po ning dakulang lugar, mahiwas na lagwerta, mahiwas na parking space, duwang dakulaw na swimming pool, rooms na para sa overnight. Tapos po yan available dyan sa Win-Win Hotel and Resort. Nasa Barangay de Rosario, Pamplona, Camarines Sur, ang GLE Driving Academy na may branch man po digdi sa Panganiban at Tubangan kan Kusina Conchita. Samantalang ang Win-Win Hotel and Resort nasa compound man po kang LTO Pamplona. Araatyan, prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
2: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
3: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
2: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
3: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
2: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
3: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
4: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butik.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Nahihingay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 6:50 po ni pag-aaga. Mga tugang, an oras pong ini, daras to yakan Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare. An programang prarangkahan, dara po ini sa to yakan Bicol Access Health Syndrome Hospital. Ngunyan pong Nutrition Month, sama-sama nating ipagdiwang ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating isipan at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masusustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang malulusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Syndrome, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Uya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang, inipuan sa inyong lingkod si Joa Sabal. Magiribanan po kita sa tuyang programa, sa programang Prarangkahan. Dara po ini sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome na nagpapagiramdum na ang bulan na ini sa rupong Nutrition Month. Bago ang sa tuyang mayor na tema, palayugan tango na po ning congratulations ang sa rupong Bicolana. Taka na buwa. Si Cadet First Class Garyline Kingking Villamero, kang nabwa. Siya po ang top 1 sa nagtapos na Philippine Public Safety Academy Class of 2026, a class valedictorian o top 1 kan Philippine Public Safety Academy PPSA kada si Gayon Class of 2026. Congratulations! Siya po nagtapos ning Bachelor of Secondary Education, Major in MAPE sa Bicol University College of Education bago naglaog sa PPSA. Asin man sa sayang higos, dedikasyon, asin man natibay sa saya pong akademya, siya ang nangenot sa bilog na graduating class. Pahilinga daw 30 si Cadet First Class Garyline Kingking Villamero. Yan po. Sarong taganabwa. Kaya congratulations sa mga magurang, lalong-lalo na na aramtang naglapigot para mapatapos ang sendang aki. And congratulations lalong-lalo na sa kadete na si Cadet First Class Garyline Kingking Villamero sa onrang dinarakani sa probinsya kan Camarines Sur asin man sa Banuaan Kanabwa.
1: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, sasatuya pong mayor na tema. Sa ikalimang aldaw kang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga tugang, nag-eksena na naman si Senator Robin Padilla. Particular po duman sa Operation Romanov. Bago magtapos ang ikalimang aldaw kang impeachment trial, puto-finish na kuta si komentaryo nga ni po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Kundi pinagbigyan pa si Senator Robin Padilla. Okay man ang paghahapot kang mga senador, pero mukhang di man relevant o harayo para sa sakuya ang direksyon kan hapot kang Senator Judge. Halimbawa, inapot niya si Attorney Jeremy Lutok ta na-assign ini sa BARM. Kung si Lutok da, igwaning background, may aram ning kadikit sa Islam. Iniisip ko, kasubanggi, ano ang relevance kan relihiyon digdi po sa impeachment trial ni Vice President, ta iginigiit po ni Padilla, na dapat, ta na-assign ka ngayon sa BARM, autonomous region kan mga Muslim, ang gusto niyang ipalawas na dapat igwa kaning kadikit na background, aram sa Islam na sinimbagman po ni Attorney Jeremy Lutok bilang sarong Kristiyano. Siguro si Attorney Lutok, dahil man niya gustong madistino sa BARM, alagad kumo nagsusunod sa hierarchy, duman siya na-assign, kaya maman siyang magiginibo. Pero ang pigahapot na po bilang Senator Judge, ano ba ang relevance kaniyong hapot ni Senator Robin Padilla? Pandua, ini pong Operation Romanov. Aramtaman po baga, mga tugang, ang istorya kaning SAR duman sa Russia na ini pong Romanov naging sikat ini ta ini sinagpatalsik Kisar Nicholas kan Russia na kunsay inubos si pamilya kani kan mga panahon. Bahala na po kamo mag-research kang bidog na istorya kaniyo pong nangyari duman sa Russia. Ini pong Operation Romanov na mention po ini ni Mayor Basti Duterte sa saya pong pagtaram na igwada po ning Oplan Romanov and ini da intended sa Vice Presidente asin sa pamilyang Duterte na katapos-tapos si Sigun po kay Atty. Luto ngunya lang nila na realize na ang Operation Romanov ini pala intended para po sa First Family. Anyway, ano ang connect kaning mga hapot ni Senator Judge Robin Padilla sa paghanap kung baga talaga may paninimbagan ang Vice Presidente sa inaatubang kanipong kaso sa impeachment. Iyon niya ang problema dahil nagburuto ang kadaklikan sa tuyang mga kababayan bako sa kakayahan kan sarong senador na mag-legislate kundi sa saiyang popularity. Dahil taman tinatawadan ang kakayahan po ni Senador Robin Padilla pero nagiging kangingiritan ang sa iyang mga actuation. Tabako arog gani ang actuation kansarong Senator Judges o Senator Judge na inaasahan ta po sarong seryoso na proseso ang impeachment trial. Kaya puhan digdi ang sarong huwes. Although bako ini pong regular court, kinukonsider nga ni ining sarong political court, taang solamente pong gigibondigdik ang mga senator judges, iyon na tanggalon ang sarong impeachable official na naatubang po sa kasong betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, asin man iba-iba pa. Bali apat ang mga charges na inaatubang kang sa tuyang Vice Presidente. Kaya lang, makamundo ta nahihiling kang public, nahihiling nagkakaigwa po ning live coverage, arog kani ang mga actuation kan sa tuyang Senator Judges. Dahil daw po maging kangingiritan kita sa mata kang international community na may mga binuruto kitang mga senator na nagiging judge sa impeachment trial na arog kani ang actuation. We deserve better. Bako pong arog kani. Bakong arog kani kababaw. Ang ini-expecta po sa naibubuto tang mga senador, legislador, hararong mag-isip, may wisdom sa kada pagtaram, as in, makakanood kita sa inda pong mga gawi sa pag-perform kan sa indang trabaho bilang legislador. And at the same time, judge sa saro sa pinaka-importanting parte kan sa indang trabaho. Ang paglilitis sa sarong impeachable official nangunyan nga ni nangyari po kay Vice President Sara Duterte. Makamura mundo lang na well, bako ini ang inexpecta. Dapat mas maray pagaro arugon niya na lang si Lito Lapid na dahil nang gayo nagigirong na ipanakakakukumit ning mga makangirit na mga paghiro. Ta kung tutuusun, dahi dapat ibinabali po ang relihiyon sa diskusyon manunungod sa impeachment trial. Ta ang relihiyon, maayo ining katapusan na diskusyon. Pag iniipigbali mo sa anumang pong urulay, magiging kausa pa inining pagkakabaranga, ta kanya-kanya kitang may mga pagtubod. Saka dahi ta pwedeng i-impose sa sarong taho na dapat aramon mo ang istorya o kung ano pa ang dalagan kan sarong relihiyon. Dapat sa digdi po sa impeachment trial, hinahanap ta

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini, on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niya, nala 7:07 na po ng pag-aaga. An oras na yan, dara po sa tuya kan EO Executive Optical for State of the Art Facilities, Expert Eye Care and Affordable Eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Asin daraman po ini sa tuya mga tugang kan BMIG Feeds.
2: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Aray na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para po sa pagpapadakula kan sa toyang atama na uri gasiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri sa kamagpoultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
3: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa Asintado, Bareta alas 7.

Diyos maray na aga, mga tugang, ini po ang Asintado Barreta alas 7. Mga tugang, sa headlines, kansito yung mga nagbabagang mga barreta sa lado lokal. Sarong lalaki, trending ko niyan sa social media. Pagkatapos na magluwas ning sarong

Airsoft rifle, sundang asin man tsako, mantang may kaiwals dyan sa barangay Dayangdang, kasudma. Sarong padre di pamilya, dakop kan mga polis pagkatapos na bangkulaning toki ang sa iyang babaeng college student na aki dyan sa Minalabak. Kulang-kulang 400,000 na kantidad ng shabu na confiscate kan mga otoridad sa Baybas operation sa Mabulo. Mga tinanom na marijuana nahiling sa atop kan sarong water pump sa irrigation kan barangay San Isidro duman sa bula. Sa iba pang headlines kan mga bareta, 5.2 magnitude na linog sa Clavería, Masbate na Matian, Sanaga, Sudma. Pamilya ni Vice Mayor Tambong Galonta, nagluwas na ning pahayag pagkatapos na makala-resibiin ning death threat sa iyang cellphone.

0: Samantalang 15 anyos na estudyante, nakuha na ning badil mantang nasa laog ning eskwilahan duman sa tinambak. Makatugang, iyan po ang mga headlines kan sa tuyang mga bareta.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Ang headlines kan mga bareta, dara po sa tuya kang SNJ Harry Plus na nagsiselebrar po kan primerong taon kan sa inda pong anniversary. Ninulit anniversary, nindango niya na may 40% off sa selected items dyan po sa SNJ Hardware Plus sa tuwod lang po kang Shell Station, Concepcion, Pequeña, Harani sa may Holy Rosary Major Seminary. Halat na kita ni popstar Sophia Poon. Naraman po ni Sotoy ang Atlantic Bakery. Nagsiselebrate man kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic iguana ka mo ning raffle ticket and may chance manggana ning MacBook Air sa September draw. As in, may chance man ka mo manggana ning duwang motorsiklo sa indang grand draw.
1: Asintado! Asintado! Bareta alas 7!
0: Ang eno tarangkada kan mga bareta, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, everyday with Best Cafe. Daraman po sa tuya kan Pau de Arco Capsule. Sarong kapsula lang. May protection ka na. May depensa ka pa. Mga tugang trending unyan sa social media ang sarong estudyante da sa Barangay Dayangdang sa Siyudad Ganaga pagkatapos na makakuha po inining kaiwal. Alagad ang naging problema ta nakuanan po inining video na nagluwas ning tsako, nagluwas ning sundang, asin may daradara pang airsoft na rifle. Nagkaigwada ning may nata konfrontasyon ini sa pirang mga lalaki, naging dalan tanganing magharamunan ang mga ini. Sa video na pinagpost sa social media o sa Facebook, pirang beses na hiling na nagbalik ang lalaki asin saro-sarong pinagluwas ang nasa bitang armas. Mantang nagpapadagos ang pakikipag-ribayan kanining argumento sa grupo ni mga kalalakihan. Mientras tanto, nakaabot naman sa kaalaman kan Philippine National Police ang nasa bitang insidente. Asin na pinag-iimbestigra na ngunyan kang Station 5 ang nasa bitang video sa pakikipag-ulay kang asintado sa radyo ki Police Lieutenant Colonel Don Ortañez. Saro sa alangkaw na pisal kan PNP Digdi Sanaga na pinag-check na kan Police Station 5 ang nangyari sa konfrontasyon kang mga kalalakihan dyan sa Dayangdang. Biantras tanto, dumang kita sa Banuan po kan Minalabak. Nasa custody ko niyan kan Minalabak Philippine National Police ang sarong padre di pamilya pagkatapos na dakupon ini kan mga pulis kan probarang kaning humbalaning toki ang sa iyang sadiring aking babae na sarong college student. Sa inisyal na report kan mga otoridad, nangyari ini alas 2:30 ng hapon sa Sagrada Pamilya Minalabak mantang naguhugas sa lababo kang sa indang pinagkakanan ang biktimang si alias sa Angge, 21 anyos, college student, residente sa lugar. Bigla na sa nada ining dinaguso kan sa iyang ama na may bit-bit ning toki asin pigprubaran ining tokiun. Alagad biglang nakapalahos ang aki kani asin nakadulag. Kung kaya nakapagsumbong ini sa mga otoridad. Tulos man na pinagrespondihan kan mga polis ang insidente, asin man na dinakop ang ama na si alias Jim, 49 years old, mayong trabaho, residente sa lugar. Day pa klarado sa asintado sa radyo kung ano man agad na ang rason ta gustong tokiun kang ama ang sa iyang babaeng college student. Samantalang duwan po sa Banuan kan Tinambak.

Duman po sa Banuan na ka na tinambak. Sa Roma na 15 anyos na estudyante ang pinagdakupkan mga otoridad pagkatapos na makuanan po inining badil mantang yaon sa laog kang iskwinahan ang 15 anyos na high school student duman sa Don Cervellano Platon Memorial High School ang pinagdakupkan mga pulis pagkatapos na makuanan po inining badil. Ang badil pagsasadiri da kang dating barangay kapitan sa barangay Pilarca. Haloy na daining nawawara na pag-araman na kinuapalan daini kang aking babae kan kapitan asiman itinao sa iyang kaklasing lalaki. Padagos pangunyang pinagigibong investigasyon kan mga autoridad. Nasa custody ngunyan kan na DSWD ang 15 anyos na estudyante. Inulita da ipaini pwedeng i-detain sa karasel ulita sarong minor di edad. Mga tugang sa iba pang detalyes kan mga barata, nagpaluwas na ning opisyal na pahayag ang pamilya ni Vice Mayor Tambong Galunta pagkatapos na makarisbi nining death threat sa sayang cellphone. Sa sarong pangapudan ni dating municipal kagawad Annalyn Bong Galunta, deda kutaan niya i-share sa publiko ang huma sa sayang ama alagad na haadit sinda sa siguridad kan sa iyang ama na si Vice Mayor Tam Bong Galunta Kampili. Inulit na nakataya digdi ang siguridad kan sa iyang ama. Kasudma, kanakaaging aldaw, July 13, bandang 10:30 ni aga, may nag-upod sa cellphone ni Vice Mayor Bong Galunta sarong unknown number, sarong lalaki na naghagada inining tabang. Inulit na sa ospital ang sa iyang aki. Araw kan dati, dahil man nagaduwang isip si Bong Galunta na dangugun, tanganing hilingon kung paano siya makatabang. Naghahagad daan ng kompletong detalye, pangaran, istara na si Man Hospital ang sa iyang ama, tanganing makatabang, alagad. Sa dahil maarama na pagpapaliwanag, nagbago ang tono kang kaulay ni Bong Galunta, naglangkaw ang boses kani, asin bigla na lang daang naputol ang apod. Pirang minutos ang nakalipas, nakaresibi si Vice Mayor Tambong Galunta ng text message na naglalaman ng direktang paghuma sa buhay ka na busy alkalde. Bilang kapamilya, sinabi ni Bong Galunta o ni Annalyn Bong Galunta na dai sinda mapamugtak sa huma na naresibi kan sa iyang ama. Mga tugang saro man na repair truck, refrigerated truck na nagdi-deliver ning cake, digdi sa Naga City ang suminalpok sa sarong tindahan sa Barangay Del Perar. Pang duwang beses na po ini nangyari dyan sa San Fernando, magkasunodan na sarong close van o truck ang suminalpok sa gilid kan na tinampo pagkatapos na maidlip ang driver. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad asin man sa pagkipag-ulay kan na punong barangay kan na Barangay Del Pirar sa driver na pag-araman na naidlip ang driver kan repair truck. Sarong babaeng tindera ang nalugadan asin man na nagkakarigo samantalang saruman na babae pa ang pinagdaraman sa ospital pagkatapos na ini mabangga man o mabagsakan kan mga debris sa pagtama sa kudal kan tindahan. Samantalang dinaraman ang sarong nagmumotor na nahagop man na kang nasa bitang repair truck. Dinara sa Rural Health Unit, RHU ang driver, asin pahinanti kan truck. Tanganing hilingon kon ang mga ini, iguaman ni mga tama, asin inipinagdetain man sa hipatura kan na Philippine National Police. Aminado da po ang driver na napaidlip ini kung kaya nakabalyo ini sa tinampo asin binangga ang sarong tindahan dyan sa Barangay Del Pilar, San Fernando.
Mga tugang, sa iba pang mga bareta na mati sa Naga City, ang nagtamang 5.2 magnitude na linog dumampo sa Banuaan kan Calabria, Masbate, Kasudma. Sa earthquake information number 1 kan PBOX, alas 3:04 ning hapon kan magkaigwaning linog na may rarom na 10 kilometros. Asin ang location kani makukuha dumampo sa southwest kan Calabria, Masbate. Nakonsain namati ang intensity 3 digdi po sa siyudad kang Naga. Kadakula nagkabirigla kang mamatian ang paglinog pasado alas 3 kasuod mang hapon.

Mga tugang huli kan perwisyong dara kang langaw sa barangay Kalagbangan, Sipukot, Camarinesur. Ang sanggo ni ang panlalawigan kan probinsya kan Camarinesur nagsurat na sa EMBDNR sa paagi po ni First District Board Member Warren Sinyar na konsayin na pinagsuratan kani ang EMBDNR sa Bicol tanganing magtumarning aksyon. Sa surat ni Sinyar, naka-address kay Director Jerry Jeronimo Sanchez, Regional Director kang Environmental Management Bureau o EMB, na hilingon ang sanitasyon kan subuot matinding epekto o perwisyo kan langaw na kosa da kan mga poultry na makukuha dyan sa Barangay Kalabangan sa Banuan po kang Sipukot. Perbado ni Board Member Warren Sinyar kan Premier Distrito ang nasabit ng surat sa EMB. Pakibali man bukal ang mga poultry dyan sa Kalabanga. Saka ang mga poultry digdi po sa pili, partikular sa barangay kan Palestina, saka dyan po sa may Kuri. Asin tinanges, tamatindi man kaya ng perwisyong dinadara sa kan mga langaw, dara kan mga poultry sa lugar. Mga tugang at mga baratang sa indong nahinanyog, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Aram po nindong mga tugang, nire-recommendar po kang programang ini ang Best Cafe. Saro po ining herbal coffee, nagibo po sa mga panamnon kan kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, mushroom, barley grass, asin man, stevia. Ang kada ingredients po kani clinically proven na nagtatabang na ma-prevent asin ma-manage ang kondisyon kan sa tuya mga hawak. Arog kang hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problem, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. FDA approved po ini mga tugang, asin man na awarded best herbal coffee kan taon 2019. Asin, ngunyan po, mga tugang, tandaan ta ha, dapat ingat kita permi, dahil kita dapat maghilang, inulit sobrang kasakitan ang mamatian ta kung kita po naghihilang. Bawal magkasakit dahil mahal pag nagkakasakit. Kaya dapat palakasin natin ang ating katawan sa paraan po ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na nagpapalakas ng immunity. Dapat merong ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at virus. Ang tanong, ano po ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba mga tugang. Ini po ang Pau de Arco Iba Capsule. May immunity booster, may quercetin. Sarap po ining antiviral property na mayo po sa ibang mga supplement asin man vitamins. Ang Pau de Arco Iba Capsule, iba po ning double protection asin man defense against diseases. Kaya sa kada pagtumar, pag inom po nindo ning Pau de Arco Iba Capsule, may protection ka na, may depensa ka pa. Tandaan mga tugang ha, dahil nindo paglingawan, rekomendado po kang asintado sa radyo ang pag-inom ng Pau de Arco Iba Capsule. May protection ka na, may depensa ka pa. Available po ini sa man iba-ibang mga butika, arog kang Mercury Drug, South Star, Napper Pharmacy, asin iba pa pong mga butika sa Naga, asin sa Bicol. Alas 7.25 na po ng pag-aaga. Dara po yan kang Napper Pharmacy. Ang Napper Pharmacy, mababakalan ta po kang glucometer. Ang nagme-measure po kang sa tuyang blood sugar, asiman blood glucose, na may libre na pong 25 pieces testing strips, asiman 25 pieces Lancet sa kada pagbakal. Available man po sa inda ang mga branded, asiman mga generics na mga bulong para po sa tuyang mga pasyente. Available, ano po ini, affordable, kayang-kaya kan sa tuyang mga bulsa. Napper, tulupuan mga branches sa Naga. Digdi po sa atubangan kan bagong entrance sa kaiksigit kan BMC. Atubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Dirian, asin pinamahalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. Aratchan ang tabayanan! Sa pagbabalik po kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta, abangan pa ang mga mainit na mga baretang Taganabwa, number 1 po
sa Public Safety Academy sa graduating class.

0: 340,000 o kulang-kulang 400,000 na shabu na samsam kan mga otoridad sa Mabolo, Kikano. At yan yan sa pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
2: Marisa, hayop ka ba?
3: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
2: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikapananggad ang gusto panwal na puso ko.
3: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
2: Naisip na ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
3: Ano huna mo sa ko? Hayop?
2: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
3: Ah, maray ta nilinaw mo.
2: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tige-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tige-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
3: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
2: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
3: Ano na naman?
2: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
3: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
4: NCF College of Health Sciences, Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology, 6-month caregiving, NC2. NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga Health Desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
5: Gum, brownout na naman sa weekend. Sa into mo rin magpaliput-liput.
6: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambayan na maliput. Malinig, asinwelo.
5: Ha? Sa'yin man.
6: Ako nang bahala, Gum. May aram ako lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
5: Sa'yin ba yan, Gum?
6: Sa papatantan na pati, Gum.
5: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
6: Iyo, Gum. Sa papatantan.
7: Papatantan, Upper Tail. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
8: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
9: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela, 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanmabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
10: No approved therapeutic claims.

0: Sa mga magulang, asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Tayo na sa

0: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
1: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
0: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
3: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
4: Oras ko niyan, 7:34. Mga tugang, ang oras, dara po sa Tuya Country and Bakery. Pag na-mention mo ang Country and Bakery, gustong sabihin po kayan, masiramon managom, baratong toasted siupaw. Asin man, steam siupaw. Asin man, mga galyeta o mga tinapay na pigdudot-dot po sa kape. Yan, arog kasuba o kasudma. Nagbakal po kita ng tinapay dyan sa Tree and Bakery. Dinot-dot ta sa masiram na best kape. Yan. Mga preskong sugok, bago permi na sugok, available po yan sa Tree and Bakery. Lakop na po ang Tree and Bakery sa mga parte ng Bicol Region, asin man Camarines Sur, lalong-lalo na sa Naga. Sa Naga, ang pinakabago nindang branch, nagbukas po dyan sa may Mabulo, Harini sa may Mabulo Elementary School. Ang mga sunod na mga barata, dara po sa tuya kang Bicol Petroleum. Dara po ni sa tuya mga tugang kang Jack March sa Prosin Foods. Asin dara po sa tuya kang Bicol Smart Save Solar. Para makatipid sa kuryente, mag-solar na kamo, Bicol Smart Save Solar. Daraman po ini sa tuya kang 3JX Solutions. Daraman po sa tuya mga tugang kang Lotus Blue Hotel, asin man kang Grand Master Mall. Sa Italia Spa, kang sa tuya mga nagbabaga mga bareta, nakuanan ning kulang-kulang 400,000 pesos na kantidad ning Shabu, si Kano, dyan sa Ginibong Raid sa Mabulo. Sa report kan Philippine National Police, alas 4:59 ng hapon kasudma sa Zone 1, Barangay Mabulo. Kanda kupon kan mga polis sa Ginibong Bybas Operation, kang Naga City Police Office, ang suspect na si Mar alias Kano, 38 anyo sarong truck helper, residente kan Zone 4, Barangay Mabulo, Naga City. Pinagkondiser ang high value individual drug bybas operation, huli man kang haluinang pinagtitiktikan ang nasa bitang persona na imbalto sa pagpapabagal kang pinapangalag na droga. Sa operasyon, 10 pidasong transparent plastic sachet na kinakarkulong kulang-kulang 400,000 pesos ang nakuadigdi. Sa record kang Naga City Police, ang sinambit na suspect, dati nang nadakop sa drug bybas operation kang February 28, 2020. Asin man kang Mayo 1, taon 2021. Duman sa Banuan po kan Bula. Padagos pa ang ginigibong investigasyon kan mga kapulisan kan Bula. Asin pinagsususog kung sisay ang nagtanom kang nagtanom kang puoning marijuana na nasa nanako apo sa bubong kang water pump sa irrigation kan Barangay San Isidro, Bula. Sigon sa Bula MPS, ipig-report sa senda ni Punong Barangay Rico Javier, kan Barangay San Isidro sa paagi kan pag-apod sa cellphone, ang manunungod sa pigsususpitsara na tinanom na marijuana nanahiling mismo sa Barangay Road, Canson 2, ipasado alas 5 ng hapon. Tulos na nagpasiring duman ang mga polis kan na bula asin naggibuning pagbiberipikar sa pag-abot ninda sa barangay. Sa barangay, pitong mga tinanom na puoning mariwana ang nakapwesto o nakalaag sa atop kang water pump kang irigasyon na pagsasadiri kan Barangay San Isidro. Sa paghahapod-hapod sa mga residentes, mayong sisay man ang nakakabisto o nag-amin kung sisay ang nagtanom kan puoning mariwana. Kinumpiskate na kan mga pulis ang pitong puoning mariwana. Mga tugang, nagrurokyaw ngunyan ang mga taga-Nabwa pagkatapos na makapag-producer na naman po ning Batap Natcher ang Nabwa sa Philippine Public Safety Academy Class of 2026. Si Cadet First Class Garilin Kingking Villamero, kang Nabwa, iyo po ang top 1 o valedictorian sa class kada si Gayong Class of 2026. Nagtapos si Villamero ng Bachelor of Secondary Education, Major in MAFE sa Bicol University College of Education bago naglaog sa PPSA. Sa iyang higos dedikasyon asin man na matibay na pag-adal, siya ang nanginot sa bilog na graduating class. Sigon sa PPSA, naging inspirasyon niya ang katatagan kan sa iyang komunidad sa tao kang kalamidad, tanganing makapagtapos asin man na makakuaning onra. Sarong dakulang onra ini para sa mga tanabwa, mga taga-Nabwa, lalong-lalo na sa Camarinesur. Kaya congratulations kay Cadet First Class Garilin Kingking Villamero sa tinaong onra sa Nabwa. Makatugang sa iba pang detalyes kan mga bareta, oy antabayanan ni Luachan at igwa kita ning ano ang latest. May ano ang latest kita ang giachan. Duwang dating counselor sa kasarong taga HR nag-aagawan sa STL. Abangan at yan. Sigun yan sa sakuyang cute little bird. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, dai mandaa pigsisingle out ni Mayor Lene Robredo ang mga proyekto ni Congressman Nelson Legacion Sanaga. Ini ang depensa kan Alkalde Kanaga pagkatapos naputon kan media. Manunungod sa naging pahayag kan City Legal Office na pwede na ang umatubang ning kasong administratibo asin man kriminal ang mga nasa likod kan pagpapatugdog kang OPD o Outpatient Department kang Naga City General Hospital, tamayo daay nining soil testing. Asin inidaa ang pinagsasabing opinion kan project monitoring na rason kung taano taigwa ning pag-crack sa ibang porsyon kang OPD. Sigun sa alkalde, depensa kang alkalde, dahil manda pigsisingle out ang mga proyekto kang dating mayor ng Ngunyan Congressman kan ikatulong distrito. Uya ang naging pahayag niya kasuudma.
5: Kasi ngayon, bago pa lang ang building, kalakoy na yung raot. Si mga nagbabaraklasan niya yan, may mga cracks, may mga tiles. Alam naman, hindi kami mag-respond. Trabaho ko yan. So every time na may puna, ito naman na, may pagpapagibukan ng medyo. At sabi ko, di ibang pisi single out dahil ang market nga ni, kadakol man ang diferensya. Bako man si Paul Nelson kaya nagpag-ibu. Pero, big-announce nga ni City of Mayor Suba, na yaon na si findings kang PICE. Ang findings niya, kadakol ang problema ka market. Bako man si Paul Nelson kaya nagpag-ibu. Halo yun na yan, pag-ibu. Pero alangan man na may problema ang patrabaho, hindi kita ma-respond dahil habi itang makakulog sa iba rin.
4: Mientras tanto, sa pagkikipagulay kang asintado sa radyo, ki Engineer Aldicoa, abistado pong structural engineer kang Naga City. Kasubanggi, pagkatapos namataymingan kang asintado sa radyo dyan sa Bicol Central Station. Hinapot kang asintado sa radyo, kansaydong lingkod, si Engineer Aldicoa kung ano managad na ang findings ninda sa OPD. Sigon kay Engineer Aldicoa, sa National Building Code, daiman talaga required na magkuaning soil test ang sarong iskalon na building. Basta sinisiguro lang na pusog ang pundasyon kang building, lalong-lalo na kung ini nasa malumoy na porsyon kandaga. Alagad sigun ki Engineer Aldicoa sa pagkikipag-ulay kang asintado sa Radyo Kasubanggi, ang Naga City General Hospital maging ang OPD nasa matagas na porsyon ini kandaga maski pa dating uma ang nasa bitnang lugar. Minor sa namanda ang nahiling na mga crack na normal manda ini sa mga pigpapatugdok na building. Sigon kay Engineer Aldicoa, dahil man talaga minsan naiiwasan na igwaning mga crack, alagad iyan da nasa surface area lang. As in, kaya iyan na remedyaran, ninulit na hababaw sa namanda ang mga crack kayan. Ipinayag pa ni Engineer Aldicoa na normal na igwaning naririparo na mga aberya sa mga araw kaning mga patrabaho, pero kinukonsiderar ni Engineer Aldicoa na inisa na minor na obserbasyon. Sigon pa kay Engineer Aldicoa, dahil dapat na maghadit, ninulit na marayman ang pakakonstruct kang Naga City General Hospital, asin marayman ang pakakonstruct kang outpatient department kang Naga City General Hospital. Si Engineer Aldicoa, abistado pong structural engineer, asin man pig sa sarigan kang mga nagpapatugdok ng building sa Naga. Ang mga baretang sendong nainanyog, darapo yan sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region, pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell. Ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. Sa Bicol Petroleum, 28 na pong gasoline station ang makukuha nito sa Bicol Region na makukuha sa Camarinesur, Albay, asin man, Sorsogon. Mga tugang, mga baretang sa indong nahinanyog,

Darama po sa tuya kan Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Mga tugang, tanganing makatipid kita sa kuryente. Available po ang 620 watts by facial solar dyan po sa Karoyruyan Pili. Tanganing makatipid, mag-contact lang po kamo sa Bicol Smart Save Solar. Ang solar na accredited po kang Department of Energy. Ang nagtatao po ning bali 12 years na warranty, as in ang durability, quality, talagang maasahan. By facial technology po ini, nagkukuha ning energy sa atubangan na siman sa likod. Mga tugang 25 years ang lifespan kansa inda pong mga solar panel. Para maaraman nito ang iba pa mga detalye, punta ko lang nito si Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. Makuha po ang sedang warehouse dyan sa Zone 1, Karoyruyan, Pili, Camarines Sur. Ang pigkabitan po ning solar kang Bicol Smart Save Solar, iyo po ang Naga-College Foundation, asin man ang Morabil Hotel and Resort.

0: Daramay ni sa tuyo mga tugang kang Jack Mart's Frozen Foods, ang bida sa pagkainan ng pamilya. Tocino, salami, embutido, bologna, loose, bacon slice, skinless longganisa, slice longganisa, embutido at ham. Loop ham, regular longganisa at garlic longganisa. Homemade ang quality, homemade ang sarap, Jack Mart's Frozen Foods. Makukuha po ini sa Mulabi Street, Jacob Extension, Naga City. Kontakin lang nindo ang cellphone number 0981-5741-381. Nag-a-accept po si Naning Dealership kang Jack Mart's Frozen Foods. Naraman ini sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot na hotel na yaon po sa Laoggang Mall. Makukuha po ini dyan sa Yasiano Mall. Along Roas Avenue, Diversion Road, Triangulo, Naga City. Naraman po sa tuya kan 3GX Solutions. Mababakalanta po ni man iba-ibang mga appliances poon sa refrigerator, TV, electric fan, washing machine, dryer, ano pa? Dakol pang iba. Na kaipuanta po mga home appliances na barato. Pwede pong hulugan sa paagi kan 3GX Hulugan. May video okay po sinda. May genset. Igwapo ni mga electrical asiman mga electronic products. As in, siyempre, sa gusto pong maging komportable, magpa-install na kamo ng 3GX Solar Aircon. Sa kantidad na 40,000 na 3GX Solar Aircon, makakatipid na kamo, mababawasan ang sa indong bill sa kuryente. Pwede po yan hulugan. Sa paagi po kan 3GX Hulugan Home Credit asinman Skyro. Makukuha po sa Kalabaan kang Elias Angeles Street, Barangay Dinaga. Para ni sa Plaza Rizal. Siyempre, daraman po yan sa tuwi kang Grand Master Mall sa naghahanap po ning baratong mga school supplies. Grand Master Mall ang sa tuyang dumanan. Sa second floor, yaon po dyan ang antenna na konsain ang 6 pieces na school supplies, konsiderado na po yan na wholesale. Barato na, maray na quality pa. Grand Master Mall, nasa Hernandez Avenue, Barangay Igualdad, harani lang po sa may UNC. Arachan, Baretang Sports. Ano ang latest ni Marites?
1: Radyo Guapito.

0: Nahihinganyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Mga tugang Baretang Sports and Baretang Sports, dara po yan sa Tuya Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champion. Hoy mga tugang ha. Mga tugang, ang Naga College Foundation, sa mga gusto mag-enroll, 1,500 lang, makaka-enroll ka na sa Naga College Foundation. Bukas para sa lahat ng freshmen, kahit ano pang iyong kurso. Magtungo lang sa NCF Main Campus, Melchor T. Villanueva Avenue, at lapitan ang kanilang help desk. Sa NCF, mura lang and di kalidad na edukasyon. May mga internal at external scholarship at flexible payment option. Kaya pag magpapa-enroll sa college, Naga College Foundation ang puntahan.

Barangay Sports. Eliminated po ang France kan nasyon kang Spain sa World Cup semifinals pagkatapos na siruhan kang Spain ang France sa score na 2-0 dahil pinapurma kang Spain. Ang France na pinagkukonsidera saro sa makusog na team sa World Cup o FIBA World Cup. Nakadvance na sa finals ang Spain para man sa pinaghahalat na bakbakan. Ang baratang sports na yan, darapos sa tuya. Come on!

0: Mangatugang, sa satuyang, ano ang latest ni Marites?
1: Ang porsyon na ini, produkto kang maringaw na imahinasyon. Alagad, hararom asin mahiwas na research. Ano man ang pagkakapareho sa tao, bagay o pangyayari, yan da'y tinutuyo. Nasa wisawan lang.
2: Uy, anong latest? Marites! Uy, anong latest? Marites!
0: Hain na si background tani, hindi nawawara baga. Sa satuyang, ano ang latest ni Marites? Son, nawawara baga si background tanig ni Son? Sa satuyang, ano ang latest ni Marites? Sa satuyang, ano ang latest ni Marites, mga tugang? O dangog ha? Duwang dating counselor, asin man sarong opisyal sa HR ang nag-aaragawan sa pag-resibi kang STL. Aram nindo mga tugang, sigon sa sakuyang cute little bird, ang duwang counselor, asin man sarong taga-HR, asin sarong pang halangkaw na opisyal, ang nagbabaraks outan ngunyan tanganing mag sindada ang magkua kang pigatatao sa operasyon kang STL. Ang nagbabaraks outan tanganing iyoan makakua o magkua para ki iyoan mga minasunod dangog ansaro ansaro lalaki. Dating counselor, samantalang ansaro po taga HR, asin ansaro lalaking opisyal. Sigun sa kuya pong cute little bird, ang apat na ini nagbabaraks outan. Tasin dada ang dapat na mag-resibi o mag-ako asin magkua kang nasambit ng padulas sa operasyon kang STL.
2: Uy, test. Marites!
0: Mayo, nawawara sa set. Ay, yun na pala ni. Okay. Nawara lugod si Siram kan sa tuyan. Ano ang Marites? Aram nindo mga tugang sigon sa sakuyang cute little bird. Nagbabarak sa outanda ang apat na ini. Ang duwa, dating counselor, babae, ansaro, ansaro, lalaki. Ang babae, yaon sa second floor, nag-oopisina. Ang lalaki, nasa ground floor pero suway sa main building. Samantalang ang saro nasa HR. Malanggirong pero powerful. Ang saro may arong sa ibabakan sa iyang dungo. Samantalang ang saro lalaki, mataba, kubin pa, alagad, saro man daa sa mga trusted. Aram nindo na ang apat na ni nagbabaraks outan. Gabos, interesado, asin iyo daa ang bahala, asin iyo daa ang makaulay kimamay. Si Mamay, ang sa iyang narrative, mayo ning nagkukua sa iyang administrasyon. Ang apat, bistuhon ta sa indang mga alias. ang dating counselor na babae itago sana sa pangaran na B as in baby. Ang saruman lalaki itago sana sa pangaran na DM. Itago ta sana sa pangaran na alias na DM as in dai mahandal. Samantalang ang saro na nasa HR, tuninong sana, istribo, may arong sa baba kan dungo, pero manipis lang. Samantalang ang saro, mataba, tiso, ubin pa, as in itago ta sana sa pangaran na o alias na MR, as in motion for reconsideration.
2: Anong latest? Marites!
0: Yan ang mga nagbabagang mga bareta.
2: Anong latest? Marites!
3: Uy, affected! Aminin!
0: Ano, gets na nindo ha? Tay pagiraray. Sinda po nasa lindong kang administrasyon na daida nagre-receive ning STL. Mga tugang, yan na po ang mga nagbabagang mga bareta sa Asintado Bareta alas 7. Ang mga baretang sa indong naantabayanan, dara po sa tuya kang HGB Phone Shop. Turn your gadget into budget. Madyan na po sa HGB Phone Shop. Halangkaw kumilatis, madiling kaulay, halaba ang terms, pwedeng i-renew, hababaon po ang interest rate. Ang phone shop na may puso. Tandaan po nindo, pito po ang mga branches ninda sa Camarines Sur. Asin ang pinakahuri po, nagbukas na sa Naga City, dyan sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Daraman ni Nestoya kan James Asinman Jameson Marketing, ang dealer po kang Honda.